0: Villegas Kimpo. Mamila! Wakay nagapabatsyaga, kakandidato ka daw kagawad.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Eh, makaroon na ay membre mo ta Lupong Tagapamayapa ra ita barangay poblasyon si Mamila Villegas Kimpo, agda ni George Kimpo. Si Arim Zapata. Ah, tama ka. Wa kagid magsaga. Eh, manganangan, istorya ko. Ano ba ang nangyayari sa Libakaw ngayon? Ah? Ano ba ang nagakatabo sa aking bayang Sinilangan? Ang bayan kong Libakaw na minamahal. Good morning, katulidit. Pa-shout out ako sa Barangay Huyaw-Huyaw. Kay Ricardo Yanson, Gerald Cuasto, Bill Morquasto, nga nagatagay, ayabaw, gahon pa nagatagay po ang kabayo. Abang nagapamati, ang kay J-Lord Ihoy, ang Donald Ihoy, ang kay Jan Linar, Masalyog Rectory, ang Erica Jean Octavio. Oh, thank you sa pagpamati, mga taga Huyaw-Huyaw, J.R. Cuasto. Good morning, Jet. Pa-shoutout kay Uncle Rudy Damian, nga nagapamati kay Mumakara. Good morning, Jet, sir. Rudy Damian, ang kay Madam Marcel Mumbay. Kay Toto Johnson Salazar de la Cruz sa mga taga Barangay Briones. Guwapong morning, gid. Ma'am Gima Tolentino, happy viewing. Happy Monday, pa-shoutout sa mga boleros. Better luck next time. Pa-perdigili eh. Playing, reaching the second quarter finals, it's already a milestone. Correct. Sunod yung man, ah. On you or young team, a good luck sa mga semifinalists. It's a ongoing bowling tournament sponsored by K of C, Knight of Columbus ra. Thanks it and God bless. Thank you man, Engineer Bernardo Biray, Moises, kay former barangay captain, Eupemio Tim de Lesena, kay Esbinin in early. Good morning man, more power, una sa Poblacion Makato. Kay Richel Tejada Fernandez, patamyo man kami sa Tigaw Makato. Advance sa pipesta sa Kahilo. Patamyo lang kay AJ, Tope, Joseph, nagapinamatigid family Tavares, Pablo, God bless a good health. Likewise, thank you again, Madam Richely, Tihada Fernandez, kay Sheila Joy Laurente, ginagreet na ko na si Kyle, o wrong Kyle, refer shop, ginapanagiyahan na ni Felix Laurente, yan sa may shopping center. Kay Ma'am Rose Ninulya, happy birthday kay Reyna Rose sa Ulda, nga unga ni Ma'am Rose Ninulya, nga nag-birthday. Happy birthday. Sa amon nga pagbalik, sing kita dingdong maumpisa. Umpisa kita't Libakaw bago kita bumalik kay Kong Ted Harisco. Bago kita umagto sa Linabuan. Bago kita tumabok sa Mubo, unahon ta ni Libakaw. Matunog nga ngagan makaroon RM Zapata. Ano? Dong plastada. Pagkatapos siya mangkara. Oras. Alas 8:05, hatod kinyo it, life extension. Ay rong life extension today, Monday, may mid-month sale. Aga, dahil may mid-month sale, may 10% discount, especially sa vitamin D3. 10% discount. Agwatyabot sa 10% discount, makaroon nga adlaw, ay mid-month sale, may libre pa nga medical check-up. Kaya iba doon ang mga doktor, medical doctors, nga nagkakombinar it nutritional at conventional nga pagbuong gamit doong dekalidad science base ang advanced formulated nga mga natural products nga naghalin pa sa United States of America. Pamashare ka mo. Una sa Life Extension Clinic sa Riscate Building, Mabini. Alas 8:06, ang doong oras man nga ra, hatod kinyo, Bimig Premium, kitang-kita ang galing!
1: Todo komentaryo!
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Mga katodo, brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagpapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulang. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga buti ka!
6: Bicol Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Bicol and Alilin Tahunan Bicol.
7: DGX 500. Ulang bangkain mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik.
8: Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ang lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at maaga din mabibigyan ng lunas para para maiwasan ang paglutha nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkapantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
10: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita! Kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines, ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
11: Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
12: Life Extension, Vitamin D3.
8: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
17: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
18: Kami!
17: Meron!
18: Saan?
17: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners.
10: At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
17: Libre pero dekalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
18: Araw-araw
8: for longer life.
19: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers hay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina hay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes. Para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abugid nga sa gamat.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Sulling 3, Poblacion Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25384 Series of 2026.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang inaatrasan, walang katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras alas 8.22. Good morning, Jet. It's another Manic Monday. Good morning, Jet. Kagawad Michael Solina. Una sa laging Banwa West naman siya. Good morning, man. God bless Madam Rosie Isog sa City of Antagaw. Ayos ko no, hamba ni Joso Buknoy. Kay Discarte, good morning, kid. Morning, Jet. Masadya ko noon. Good man. Politika sa Aklan. Pod lang dapat tawag ko kimo. Reyes man ang middle name. Ayos ang pod. William Reyes Aceras. Ayos pod. Kay Nipit sa Chudosyo. Shoutout sa pamilya. Chudosyo sa Aranas. Balete. Nagatanaw live sa Cubao, Quezon City. Thank you, kid, kay Nipits Chudosyo, aga Chudosyo family sa Aranas Balete, ag sa nagapamanta makaroon na sa Cubao, Quezon City. Dali lang, kid. Sin yung tor sa milog? Good morning, Tojet. Basta adlaw-adlaw ako gapamati, kimo. Kahit wala kong komentaryo, salamat. Thank you, kid, nung boy. Antesa, good morning, Jet. Pa-shoutout sa team Boboy Sabuco, It Estancia. Iti mo kahapon sa Royal Suite Hotel. Ibahin mo kahapon ni Congressman Tid Harisco eh. Pero, agto na kita at Libakaw. Di porta balikan. Doon nagkinatabo, for the past 2 days sa Aklan. sa uman nga pagbisita sa aklan ni dating Congressman Ted Harisco. Agbago tabalikan, adong madawong rason kung pag-resign ni Matias Matuakan as consultant ni Congressman Joven Miraflores. Nakabato na ko it information dingdong nga may mga nagaduso kay RM Zapata nga kumandidato sa 2028 election. So, nakibot man ako. Oh, matuod? Matuod tama na jet. Kani kahapon, pagkatapos it's a blessing, it's St. Gabriel Medical Center Emergency Room, nagpalibakaw ako. Nagkandak ako it's investigation. Ha? Aga bit-bit ko man akong drone. Nag-survey kita sa Libakaw. Sino si RM Zapata? Si RM Zapata, kilagang-kilagid sa Libakaw. O nga, ni dating Vice Mayor Ramon Zapata. Magugang ni dating SB member aga 2025 mayoralty candidate Bagto Zapata.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
5: Nga kon matandaan banwang nagapamati si RM Zapata, sumabak kunda sa patag politika. Sumabak ra sa patag it politika. Kung matanda nyo Libakaw noon, 2016, first time nga sumabak sa politika ra, tag-komandidato si RM Zapata. It, Vice Mayor. Bakod yan eh nga, at the time, napilitan si RM Zapata. Bukod tabi mo, politikadang tao ra dati eh. Bisan si tatay na politiko, bukod tayo ba't politikada, pero napilitan ni mga sumabak sa politika. Pagkatapos nga ni, nga si dating Vice Mayor Ramon Zapata, tumaliwan sa pihaga kinabuhi. So nagsab si RM Zapata. Sa idagom daan ay it, partidong Tibyog Akan. Siyempre, Tibyog, si the late former Vice Mayor Ramon Zapata eh. Ngayon, imo nagsab, sa daw may tibyog ang grupo. Ako 2016, Ruana karang naengkwentro, kundi natandaan nyo nga 2013 na kandidato it SB si Kwan, Vince Navarosa nga nagdaog. 2016, komandidato at vice mayor si Vincent Navarosa, dumayor ka to, anang tatay, Charito Charit Navarosa.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
5: Ag sayod nyo man taga-Libakaw nga very close kid, mag best friend si Vince Navarosa, former mayor ug vice mayor Libakaw, ag si RM Zapata. Pero nag-inkwentro, wow, what choice eh, kaya nagsabi mo kay Papa na eh. Dahil ngayon nga, napatay si former Vice Mayor Zapata. So, napilitan niya kumandidato kontra sa anang best friend nga si Vince Navarosa. Ang napirde nga ni mo kay Vince Navarosa sa pagka Vice Mayor. Pero anda nga pag-amiguhan, pag-amigahan ni dating Mayor Vince Navarosa, ag RM Zapata, uwa ta na duga. After election, close matagihapon sanda. In constant communication, magihapon sanda. Until now, mag-best friend gihapon si Vince Navarosa ag RM Zapata. Bisa nagkontrahan na isanda ko 2016 sa pagka-vice mayor. Andaman nga friend, doon nagapong ko makaroon nga mayor. Mag-amigo sandara. Dayang si Tim Brian Chudosio, RM Zapata ag Vince Navarosa, mag-amigo ra. Ha? Si Vince ag si Tim, close man nga mag-agamigo ra. Close man da nga mag-agamigo. Now, si RM, para sa mga wa nakasayod, after ko 2016, hey, nagpa-Manila, taray mo, nagtrabaho ranay. Nagtrabaho ranay mo kay former congressman. Ah? Former congressman Ted Nonong Harisco. Ito sa Kongreso, sa Metro Manila. So, mabuhay ra kay kung Ted Harisco. Ang kundi ako magsaga. Ha? Igto man ganis na nagkilaga kung ato nga alkaldit kalibo makaroon. Ha? Ranang piyense nga si Mayor Joris Bautista Socro. Dahil public knowledge man eh. Kung sino si RM Zapata ag Joris Bautista Socro. Okay, sige. Now, sa pagpadayon. Ha? Sa pagpadayon. So, ito sa na nakita. Aga, the rest is history. So, siyempre, naghalin nyo ni mo kay Kong Telarisco. Ha? Ay nagkilaga sa na ni Mayor Joris Socro eh. At alam niyo naman ha? Kung ano ang nangyari after that. Si RM Zapata, actually, may mga project na imaw na sa Libakaw. Mahipos na nga nagabulig una sa Libakaw in his or in her private capacity bilang sa kapribadong individual. Kapingit sa mga kababayinan. Rason banwa nga si RM Zapata ginaduso tana ko grupo nga at mga kababayinan. Nga uwa ta na ila kay Bagto Zapata, ginaduso ta si RM Zapatang imaw ta rong kumandidato sa pagka-mayor sa 2028 election sa Banwa, Itlibakaw.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: E sino masuporta kay RM Zapata? Ha? Saan ang kandidatura sa Libakaw maliban sa mga grupo ko at kababayinan? Nga actually may manifesto makarong ginapalibot. Sige makarong pagpalibot at pagpapirma ko rin manifesto. Ha? Nga nagasuporta sa kandidatura ni RM Zapata sa pagka-mayor Itlibakaw sa 2028 presidential election. Sige makarong pinapirma at manifesto ko rin grupo ko at mga kababayinan.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: In support sa mayoralty bid ni RM Zapata. Now, sino rin masuporta ka na? Agano matabo kay Bagto Zapata? Ay si Bagto Zapata, makandidato ko naman sa pagka-mayor sa Idawit Tibyog nga grupo sa 2028. After ko ng pagkaperde, kaya former vice mayor at former mayor, Vincent Navarroza. Nga may pending pamakong petisyon sa COMELEC, pero daw wala na. Daw matsamalabo na roon ang aroon petisyon sa Commission on Election ko ng grupo.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Samtang dahil nagapungko nga si Tim Brian Nacholosio, nga kaalyado ni dating Mayor Vince Navarroza, kung nagtaliwan nga bugan, igtura imaw, umagtura sa Iloilo, igto sa opisina ni Congressman Jojo ang ito sa Iloilo, nga nagasuportang nagaback up makaroon kay Ted Harisco, nga kumandidato sa 1st District. Di nagara imaw ni Vince Navarroza, ay si Vince Navarroza, ay close yun man, iya kay Jojo ang dahil kaalyado ag kay dating Congressman Ted Harisco. Binitbit igtura. Dinagawot igtura kay Jojo ang. Nanibot ang bagon, manok ko tara makaroon ni Jojo ang ag Ted Harisco si Tim Brian Chudosio. Kaibahan si Vincent Navarroza. Ag imaw gani kong tarong ginatanaw banwa si Tim Brian Chudosio nga makandidato sa pagka-mayor Itlibakaw. Sa Idagom, kogrupo na ni Ted Harisco ag Joang. O galing sa rin latest nga development, mga kasimanwa, posible nga matabo. Aglaya, posible kita nga matabo. Nga base si Tim Brian Chudosio, komandidato man, vice mayor sa Banwa, Itlibakaw.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Agtauan ta na itdagan si Arim Zapata nga kumandidato sa pagka-mayor, imaw vice mayor. Agsuportado ni Vince de Barrosa according sa aton nga pag-usisa dong kandidatura ni RM Zapata sa 2028. Buta bangon mapag-on banwa. Mapag-on. Una rong grupo ni Team Chudosyog Vince de Barrosa nga nagasuporta kay RM Zapata. Wat yabot nga may jure sukrok ka pa. Ay suno sa aton nga pag-usisa. May blessing utara. Nagsugot na rong alkalit kalibong komandidato si RM Zapata sumabak sa politika sa Libakaw sa 2028 presidential and local election.
6: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
5: Sino dong posibleng may inkwentro ni RM Zapata? Si Bagto Zapata baga makandidato kontra sanang magugang? E abungan ni naghambay nga kung si Bagto man ha, kay RM na lang kami. Eh, hindi gini mana maayos ni Bagtora ng grupo. O di ba nga, nagkawatak-watak nung tibyog, ha, ng grupo sa Libakaw. Wa, gid maayos ni Bagto Zapata sa Bakaron. Doon ang problema sa pamilya, personal. Kamu nga taga Libakaw, nakasayon mo kamu. Kung ano rong sitwasyon nuna sa Libakaw about Bagto Zapata. Agro ng presente nga pagpangabuhi makaron. Kapingid doon ang present nga love life. Ah, ni Bagto Zapata, nakasahid ba yung mga Libakaw nun? Ah, mga Libakaw nun nga nagahibayag. Alam nyo naman yan, mga kasimanwa. Sa pagabuton ng mga inadlaw, base, ah, makataot statement si RM Zapata, Korea update sa Libakaw. Ano nagduso ka na? Maliban, ha, sa women's group nga nag-endorso ka na nagapursa ka ng komandidato tana Itmer sa Libakaw, ano pa ang ibang madaw mga rason? Ha? Paman makandidato si RM Zapata. Agon magmaura plastada, buta magon, si RM makandidato sa grupo Harisco ag Joang grupo. Pero bago tala, taga Libakaw, maingkwentro baga si Bagto kay manang ng RM.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.

0: sana nga paghupad, imaw ta nagaginupad ko no.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Agsambilog pang problema, base pilang adlaw. Ay magatubang man si Bagdo Zapata, ita legal battle banwa. Legal battle. Sana matang personal nga pagpangabuhi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon yang anay kita. Karon yang anay kita. May parto pa ron, ha? May parto pa ron. Ang parto sa masunod yung may nadlawman. Hawan-hawanan tanay minsahe. Good day. Kagawad kun sial. EJ Pilinwa Bahamud, una sa naging banwa. Kay Gars Baltasar, una sa Mubo, Purok Tres, Sitio, Ilawod. Arong Ilawod nga na, dahil arong problema sa karsada. Ay, timen nga ni, ginpapundo ni Gobernador Dong Quarry Operation. Rin yung problema, nagpunduan ay temporaryo. Kung nami iyang kung pamatian migjet, no? After election, friend gihapon sanda. Bukunit pareha sa iba, nagasagamaran, sa ibang lugar nga ni, gapagatyan, tama ka Tres Hermanos. Wagid, wagid matibag ro nga pag agamiguhan, ro nga pag best friend ni Vince Navarroza, ag RM Zapata. Suportado actually ni Vince Navarroza rong kandidatura ni RM Zapata sa 2028. Agmat sa willing man gani. Sulo sa itong nabatong information from Libakaw, willing man. Kung kinanggan nga manaog si Tim Brian Chudosio, manaog tahingan niya. Sa pagka-Vice Mayor, agtauan tatdagan si RM Zapata para kumandidato mayor sa Banwat Libakaw. Na kung hindi magpadayon si Bagto, sino rong pambato itibiyog sa Libakaw? Siyempre, magguwang na ng kontra, Banwa. Magguwang na ng kontra. Sin basakan nga naging kwentro magguwang? Eh, isa po yung may natabo, naging kwentro mag-asawa. Di ba dati nag-inkwentro sa Altabas? Si dating mayor, dalit Catherine Ripoll. Aga makaroon nga Mayor Bulldog Ripoll, nag-inkwento sa pagka-mayor. Incumbent si Catherine Ripoll. Ama ko mong kinuntray mo ko ng asawang si Bulldog Ripoll na perde si Doktora Catherine Ripoll. Dahil second siguro nga magkadugo gid. Dato nga na eh, mag-asawa tato, bukod na ito magkadugo. Mag-asawa. Dahil magkadugo gid, magbaganghod. So, si Bagto baga, inkwentro ho na ro ng kadugo gid. Magbaganghod yung tara ha. Bukod na mag-first cousin da. Like Congressman Tidarisco ag Jovin Meraplos, nag-inkwentro na sa eleksyon, mag-first cousin na, magmaganghod gitara. Ha? Magmaganghod gitara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ag ano ra na karang implikasyon? Ano ra na karang implikasyon kay Jory Socro? Ratong mayorit ka libo makaroon. Ay makanong tibiyog nag-aisip ko man. Haman, makadidar si RM, ita mayor sa Libakaw, sa tiket ni Harisco ag Jujuang. Nga suportado ni Vince Navarroza. Ag nanday team Brian Chudosio. Haman, huwag ipagpugni. Ang nga nagsugot si Mayor Juris. Sa ibaw man dagadagagan sa utak, makaroon ni Tibiyog. Kay Mayor Juris Sucro. May naghambag niya, sakit na sa ugo. Rin mong balita, ngaroon. Masakit, ginmatara. Ha? Masakit, ginmatara sa ugura, sa part ni Mayor Jory Socorro. Then, said man kita, public knowledge man. Ha? Kung mag-alin si Mayor Socorro si RM Zapata. Public knowledge yun dun eh. Hindi kinangan nga, dibatihan pa natin dun.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: One of these days, si RM Zapata, basi kon mahambag imaw. Koreng update politika sa Libakaw. Na ano nagtugod din ka na? Nga bumalik sa patagpolitika, ay napilitan naman ang aktoring komandidato mo ko 2016 against Vince Navarroza, ng best friend, kinuntra na. Napilitan niyang, dahil waunit pang baturong tibiyog ka to sa vice mayor. Sa pagkamatay ni dating vice mayor Ramon Zapata. So napilitan do bata pa ka to, nga si RM Zapata, 2016 pa. 10 years ago. Oh, batang-bata pa ka to si RM Zapata.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wa, pangani mo

0: katota 30 anyos. Ah, di ba ka? Sino barong 39 yung si Mayor Juris eh? 39? Eh, edad ba sa nang daywa? Matsa kwanta eh. Matsa ba edad-edad yata si RM eh. Oh, basta mga 30 plus mga mo ka to. Ah, 2016. Kung ba ni dato yung mawita Vice Mayor, ag naperdi kay Vince Navarosa, ay kasagsagan gito. Ah, kasagsagan gito at mga Navarosa sa Libakaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Masadya. Masadya taban mo. Ah, doon nagkakatabo. Ah, sinapnap. Ah, pabay ito sinapnap nga rundok. Sinapnap dumakontra. Ah, kay RM. Kung matabo abi, nga si RM mag-city, mag-tandem, Vice Mayor si Tim, Mayor si RM. Ang suportado't mga Navarosa, te, ano rong chance ni Nap-Nap Navarosa rayon? Ha? Ano rong chance ni Nap-Nap Navarosa? Kung may chance man, manipis. Manipis. Kung suportahan, ay, klaro, tanga, masuporta ta si Vince Navarosa kay RM. Ha? Masuporta ta si Vince Navarosa sa nang best friend kung madayon sa pagka-mayor da sa 2028.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Bati ko man nga ni, ikaw nga ni Kunta sa 2031 eh. Ha? Bati ko ba lang ha? Ikaw nga ni Kunta sa 2031, makandidato, galing ha? Nag-iisip-isip ka pa? Kuno? Good morning, Doc Andribal Socro. Nga nagpabati, makaroon na kay dating SB Kapitan Glenn Bibot Socro, aga kay Ma'am Mercy Socro, una sa Regalado, nga nagpabati, makaroon. Bati-bati ko nga ni, 2031, hay, ikaw kita Kunta, ha? Dung gustong-gusto nga pa, ipabugos kay Mayor Juris. Galing ay gaisip-isip ka pa kuno eh. Matod, hindi yun mag-isip-isip kun. Mag-decide ka gagi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hinaga kuman. Hinaga kuman kita. Ay, nako. Ay, good morning, Gida. Dr. Andribal Lumio Socro. Good morning, man. Nagapamati makaroon dong tag-ana Itsuling Tapsideria. Nga, nagabukasyon sa Banwat Makato. Mark Mitchell Silisi. Ah, nagapamati makaroon, ha? Yung hipit barangay affairs. Ginotom ko na imaw. Mamahaw kita sa suling. Ah? Ah, ito gina. Mamahaw sa suling kara. Ah, sa suling ang mamahaw kara. Ginotom ko rin mo eh. Ginotom ko rin mo sa balita eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Katulong Jets, shout out kay Junjun Fernandez at Bill Cesar, TY. Bukod ako na si Boboy to, si Bobit ako na to. Pariya si Tabi, itsura na ng daywa eh. Ay, roan ng hambag, abit igto kay bahan sa meeting eh, si Boboy sa buko. Si Bobet sa buko, tako na to. Magkamba na si Bobet at si Boboy sa buko. Ay, hamatig to ta si Bobet sa buko ay wa man mao ita interes sa politika. Ay, si Boboy sa buko, taga kandidato at kapitan. Di haman igtot ay mao sa Royal Suite Hotel kay bahan ni Congressman Ted Harisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pag pinanguhasan yun mat magamig. Pabukot habong. Agad nga mainit-init. Di dapat humigop kat may init niya sabaw. Ah, busing. Ispe. Ah, Dok Balsokro. Dice-dice lapping lang ko rin mawa. Ara o, bebe ah. Roig to abi sa Royal Suite ay hara. Kung gatubang ka sa punta abi si Kong Ted eh. Ha? Sa punta si Kong Ted. Sa printed, ha? Daya nga naka-collar, itpuga, aga combination it black. Nga matsaroan ang tata kay Lacoste yata rang t-shirt. Eh kailangan ko gidraho. Masa imoraya rong inaanak ni Jed Patrick Mabilog, undersecretary ng LG, dating mayor ita Iloilo City. Masa imo ko din sa printe, eh. Buenjoy Villanueva Prince. Ah. Anang iping? Wow. Agos kasing baho, tas ang nilayo. Dati man nga SB member. Ay, siyempre sa naton nga, magapit gid ra kay Kwan. Ah, siyempre kaalyado tara eh. Si dating is remember it ba nga? Jocel Rata. Jocel Manzanares Rata. Tapos, na yung nakaputi nga gwapo, nga naka eyeglass, nga naga alikumo, ba, kilang-kila ako gidra. Oh, si Mayor James Solano, gidit na basra. May binonggo man una ako sa suling. Ako may binonggo ba sa suling? Anang iping, sino baray nga rang akuan? Di ko kilaga rin isang bilog eh. Daywa binakapuga nga ra eh. Do sa bilog sa pun anang iping ni Mayor James nga nakapuga, ay t-shirt, hindi ako pamilyar kung sino ra. Pero sa pinakapunta nga katabok lagid, yung nakakago, nga nakapuga, hey oh, makay buboy gid, pero si Bobet ako nora. Ha? Maiyap ako nga picture do nga mas kuan kita. Mas klaro pa di karon. Na, dili nga, ipakita nga ni naton dong. Roy. Ha-capture na ko akong nga drone ito sa Royal Suite. Kahapon dai, kahapon. Now, oh, kung si Bobet man o si Boboy, abisan sino ang kanda, pero kakandidato ta, hi si Kwan. Si, may ako nag-atubang kita dong. Eh, may kita ako nag-atubang oy. Lang dong ha. Ara dong oh. Buligin nyo abi ako ta identify kung si Bobet or si Boboy ra. Ayan na dong, ayan na dong, ayan na. Aron dong. Abi, abi dong, pakitaan dong. Kon sin ora, kon si Boboy. Tapos, anang katabok, ha? Naka bulkap man, aga naka sunglass, nga nakaputi ita polo shirt, si Congressman Tidaris ko. Iping na, di nagabuyat ita cellphone, nga naka eyeglass man, nga matsapira si Bahon sa nadaywa ni Mama Bet, ba, si Mayor Simonet Pelata Francisco na, anang iping dong, hi, what iba? Mahaba mong istorya kahapon ka rin. Si Madam Mabit Mobo Garcia, dong manager, ita BDO. Na, iping na. Tapos, ka iping ni Madam Mabit Mobo Garcia. Ba, administrator ni Washington. Asawa ni Mayor Simonet. Si Attorney Omar Francisco. O, pinasa na tanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam nga bilog malang. Yan ang ginmitingan. Ito, sa Royal Suite Hotel. Ano po ang pinag-usapan sa Royal Suite Hotel? After that blessing sa St. Gabriel Medical Center kahapon, nga rin mga tao nga rin ito man, except Attorney Omar, ag Mayor Simonet, Pelata Francisco, ag Mr. Sabuco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay hindi, si Bobet, wata sa Libakaw nakarehistro eh. Matsayate mo sa Buswang Old. Ha? Kagawad doon ang mother-in-law eh. Iya sa Buswang Old. So ba, iyate mo nakarehistro na. Di ba nang bong? Nang bong sonyo sa buko? Iyata ka mo nakarehistro sa Old Buswang? Bukod at sa Libakaw eh. Old Buswang ta eh. Si Boboy sa Kwan, istansya. Ay tag-istansya si ng Ami Fernandez sa buko.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At bitin-bitinong tanay ng Libakaw, ha? Bitin-bitinong tanay ng Libakaw, ha? Bitinong tanay ng Libakaw. Amabile Jimenez, good morning, kid. Happy Fiesta. Nuestra Señora de Salvacion Chapel. Kanya pa. good morning, kid. Good morning. Sa aton nga mga suki. Una sa munsipyot, kaya di mo ka nagpamati makaroon. Ako na sa Office of the Provincial Governor. Now, sa amon nga pagbalik, hama nag-resign si Matwakan. Bakit po si Matwakan nag-resign nga consultant ni Congressman Miraflores maliban sa ginahambang nga rason di karasaan ng resignation letter? Gin-forward bearing resignation letter ding dong hay sa messenger gang. Gin-obrara, then gin-picturean, agin sendra sa messenger. Ha? Kabo! Ha? Bukod na ito si Congressman Jovenon nakabaton ko rin nga ng kopya it resignation letter. Dung rason na biya sa resignation letter, ha? Haya, mag-focus na si Lieutenant Matwakan, i-refocus na ron ang attention, ang enerhiya ko, no, sa personal endeavors, ang private professional project, ay may galunsan nga nga, Aklan News Channel, parling, firing line, nga program, kaibahan ni Mokara. So, magaw ay may matuod, nga consultant ka ni Congressman Joven, tapos, journalist ka, may program ka online. So, one-sided ka na, imong hambagon, wala na. Wala na, siyempre, kung consultant ka, nga program ka, kutob ko ginahambag mo, mahambag tawo, ay natural. Mahambag at pabor kay Congressman Joven, ay consultant ka. Pag humambag ka man ita, dispabor kay Tenarisco or sino man nga kontray tibiyog, mahambag sanda, hay natural. Ay consultant ka ni Congressman Joven, imong komentaryo, against ka lang sanang kontra. So para malikawan doon, nag-resign. Pero may madagong pagid nga rason banwa, nga nag-ugat, sa aton nga interview kay Lieutenant Matias Matwakan after kuan ng pag-istorya via Viber ni former Congressman Tenarisco ag Joang. Pagkatapos siya mangkara, rong minatood garason, kung resignation ni Matwakan, pagkatapos siya mangkara. Dong life extension ay may midman sale today, Monday, May 18. May 10% discount, especially sa vitamin D3. Bisitan ka mo sa life extension clinic kuna sa Rescate Building. Ang mag-avail at 10% discount, watchabot. Arong libreng konsultasyon kay bando ng mga medical doctors. Ang dong oras man nga ra, ay hatid sa inyo ng Bimig Premium, kitang-kitang galing.
1: Todo komentaryo.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ko nga pamatyan tungod ngani nga dati gid ay galinumog ta kwad daod law tungod wal ta ko it power bala nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pin nga daod law. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, kay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pansik hasta makaron hay gaimino paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio ba okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape ng may mataas nga level sa antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
14: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
15: Armando Castillo ng Danday. Uyandang ng Doro. Ito yung na ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo kung ang lahat inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras banwa sa Pilipinas, alas 9.04 na.
3: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
4: Happy viewing it kay Ma'am Alili Gubatina Policarpio. Araw nga pamilya Gubatina Policarpio sa San Francisco, California. Ngayon nakamonitor ka itong makaroon. Kay dating Mayor Gubatina, Aldindo Gubatina. Happy monitoring man. God bless you always man, Engineer. Cesar Gomez Taiko, good morning. Una sa inyo, Buswang. Kay Board Torres, una sa naman siya sa so huyaw-huyaw. Happy monitoring. Kay retired judge sa attorney nyo, Buddy Marin, judge. Good morning, judge. Kay attorney Olin Gonzales, una sa inyo, Buswang. Good morning, kid, attorney Olin. Makagwapo. Ah, oo, gali, no? Thank you, kid, taga-bangabi sa makagwapo nga rin. Si Stevens Puentes gali, former Mayor Stevens, aga attorney Puentes, nag-inkwentro dati sa Banga gali. Tama, nag-inkwentro sa Banga. Thank you, kid. Sa information, makagwapo. Una sa Banwat Banga. Good morning, nag-monitor man kami sa Capitol site, aga sa DC Street. Thank you, kid, kay Mr. Samuel Escalona. Hopefully, okay na rong basura na, nariglo na sa... Capitol site doon nga tambak-tambak nga kwan nga basura it istansya nga pilang adlaw nga to ginarinikilamo man kabay pa okay na ha siin pa Ninitlanda pipiesta ko na sa taga Ibao Leso pagto na ko na si pinsan yung Ninitlanda Servato si La Cruz coming na coming. Good morning ko man kay Ninilanda Servatos de la Cruz. Now, balik kita sa resignation ni Matias Matwakan. Sabi ko nga ni Ginsendra Baya Messenger. Nagsalot pa nga ni si Governor Joen pag-send ni Lieutenant Matias Matwakan kay Gov. Joen. Bago si Governor, salot to anang bagos. Butang bagon, ginarespeto na rong desisyon ni Matias Matwakan. Balikan ko rong unulit sugat. It resignation letter, Kumay 14. Hararuan ng hambaga, the Honorable Florencio Joven Miraflores, Representative 2nd District of Aklan, House of Representatives, Quezon City. Dear Kong Joven's last sir, please accept this formal letter as notification of our resignation. Ikiba na bisanda ka ni Noel Kabubos eh. From our positions as consultants for the 2nd Congressional District of Aklan, this resignation is irrevocable and effective immediately. We would like to express our sincerest gratitude for the opportunity to have served under your leadership. It has been a distinct honor to contribute to your office and to witness firsthand your unwavering dedication to the province of Aklan and the constituent of 2nd District. We deeply value the professional relationship we have established and the trust you have placed in our expertise. After careful consideration, we have decided that it is the appropriate time to transition from our current roles. We intend to refocus our attention and energy towards our personal endeavors and private professional projects. We wish you and your office continued success in all your future legislative initiatives and public service program. Thank you once again for the privilege of working with you. So ginahamba biri karang marifocus ko na sanda-sanda nga private professional projects ag personal endeavors. So abo ginabi nagapangutan na. Maliban man nakaroon sigurado may una agid nga madagom nga dahilan. Haman naga-resign si Matwakan. According kay Matias Matwakan, nga nagpamati makaroon, agpaki correct ako. Ha? Kunsaga. Pero ako nga pag-intindi sa mong pag-explicar, Lieutenant Matias Matwakan. Nga ko, nagtaliwan nga mga dinomingo, kung matandaan nyo, gin-interview na ton si Lieutenant Matias Matwakan. Ay, nakabaton kita at informasyon nga nanawag ka na si dating o nanawag ka na by a viber si Congressman James Jojoang. April pa to. Last month, ha? Last month. Ag after itatawag ni Congressman Jojoang, sunod-sunod yun. Pero mga tawag na nabaton ni Matias Matwakan kay Jojoang. Aga, dong tawag, parte nga ni kay dating Congressman Ted Harisco nga ginapasuportahan, ginapabuligan. Ko April man, ha? Nataborong uman nga pagtawag ni Jojoang kay Lieutenant Matias Matwakan. At the time, gin-connect na si former Congressman Ted Harisco. Agdi ka to nataborong pagpangayot pasensya ni dating Congressman Ted Harisco kay Matias Matwakan nga gin-baton man, ha? Ni Lieutenant Matias Matwakan rong pagpangayot pasensya ni Kong Ted Harisco. Gagin saisay ko man kung ano rong rason nga nag-ugat doon sa pagbuo ko LTO Satellite Office sa Katiklan nga hinalin sa Ibahay. Ha? Nabuat pangabuhian si Matias Matwakan, si Attorney Ray Traje, aga the late Noemi Panado. Nabuat pangabuhian, nag-invest milyones, wagin makarecover ko ng investment, na pierde. Nga nagrason, ha? Ha? Nagtugod, agrason nga nagtugod gid. Kay Matias Matwakan nga sa kasakit ko anong buot kay Harisco kumandidato sa pagka-congressman ko 2022. Bisan nga sayid ng manipis chance nga magdaog versus Harisco kumandidato nga nakabuwit 8,000 nga boto. Ag nagpabilin doon nasa 2025 nga eleksyon nga nagpile na naman si OC si Matwakan nga gin-withdraw na nga ni. Ha? Bangod ko hingyo man kana nga mag-withdraw ag suportahan lang si Makaron Congressman Joven Miraflores ay dong inkwentro sa tunga it magperskasin hugot-hugot gid. Hugot-hugot gid. So, nagsugot man si Lieutenant Matias Matwakan nga mag-withdraw ang ihaboy ng suporta kay Congressman Joven Miraflores. Nangin tagpamaba pangani ha? Sa mga programa si Lieutenant Matias Matwakan against former Congressman Ted Harisco. Kaparti pat sakit it buo to. Abagang kasi manwa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Pero sino kay Matias Matwakan? Sino ginimaw ini makapatawad sa sangka Ted Harisco? Nga kinagagid sa aklan? Nga nagapangayot pasensya kimo? Bilang sangka Kristiyano, sino ka nga hindi ka magpatawad? Sino kay Matias Matwakan? So nagkapatawaran, nag-okay yun. Ginpasagamatan si Jojoang. Yan ang intulay. Ha? Ko, uman nga pag-okay itrelasyon ni Matwakan agad Ted Harisco. Nangin okay na mga kasimanwa, dong tanan. Aba, hay nag-react dong tibyog. Hindi lang si Congressman Joven Miraflores. Nag-react ko norong tibyog. Haman wagid maggaong sa tibyog si Matias Matwakan. Or kay Congressman Joven, sanang nanging desisyon nga patawaron si Ted Harisco. Teman, amay ni Matwakan, kung nagapatawad ka tao, kinangan nga maggaong ka pa kay Congressman Joven Miraflores, ag maggaong ka sa tibyog. Nga bukol man ako ni tibyog, hindi man ako member tibyog, haman maggaong ako sa tibyog. Ay nagapatawad man ako tao, nga nagkasaga kakon, nga nagapangayot pasensya. Mali ba ang magpatawad? Suno kay Matias Matwakan. Di ka to nag-ugat dong tanan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Di ka to nag-ugan, nag-ugat dong tanan. Nga daw, wagon naggas ay na. Rumatamis nga kagamay. Nagpait. Nga daw, kapariho lamang sang ampalaya sa kapait banwang nga nagapamati. Ha? ang matamis na kalamay, gulpi lang siya nga nagpait. Nga daw, duga sang maraguso ang ang pait ng sinapit. Agwaw ta. Pero prior, prior banwa sa pagpatawad kuno ni Matwakan kay Tedaresco, gininpormahan naman si Congressman Joven. Aray, para minsahe ka ko ni. Gininform naman si Congressman nga constant communication ang dadaywa ni Jojo Ang about Harisco. Agbisan man na ka isa, bisan isang beses, wala man lang sinabi. Hindi man lang ako pinigilan ni Congressman Joven. Abi Matwakan, ayaw. Ayaw ka. Ita istorya. Hindi yun pagsabta si Jojo Ang. Hindi ka yun makipag-istorya kay Tedaresco. Said ka man, kung natabo ka ito na seleksyon, kontra kita yun. Kontra kita ni Tedaresco, kontra na ito ni Mau. Wagi ni Mau na baton. Ni ano man nga pamisaga, halin kay Congressman Joven. Gininform na tanan. Nga tawag ni Jojo Ang. Ako na nung istoryahan ni Jojo Ang. Aware si Congressman Joven. Wagid manat ginhambay si Congressman Joven kang apunggan abi ako. O advice na ako nga maura. Wala. Asa umabot sa punto nga nagkapatawaran si dating Congressman Tedaresco agmatwakan. Agumpisa ko ta ka to. Nagpait yun ta. Dung pagtanaw ka na itibyog ag ni Congressman Joven. Nagatinawag ko no. Si Matwakan. Uwa gid, ginasabta ni Congressman Joven. Nga dati bukom nat maura. Pag nagtawag imaw, ang hindi masabat ni Congressman, pilang minuto siyang nag-return call si Congressman. Pero uwa gid. Uwa gid ginasapakasanda. Sanang daywaw na biron? Uwaon sa na ginasapakan ni Congressman Joven Miraflores. Pati nung tibyog, nag-gas ay kanda. Niwa man nga ni, ginpatawag imaw. Waman nga ni ginpatawag imaw bilang konsultant. Waman mo ginpatawag abi. Ako ang nanginingin statement. Bilang sang kasoldado nga nagsakripisyo sa banwa. Nga saan at ang pagtanaw, ginbastos yung taimaw it. Aton nga congressman, agko mismong tibiyog. Nagservisyo ako sa banwa. Nagservisyo ako kanda. Aga bilang new fight sa politika. Nga sirkumsansya man ang anong anang pagiging politiko. Bangod ko akig ang anay kay Tedaresco. Napilitan niyo ang komandidato. Bangod ko sobrang akig kay Harisco. Hindi man yung mapolitikadong tao. Di, bisan respeto lang. Paintindihan ni Mau kung ano. Bukunit, ganyan na lang. Na after ko naman ginamit. Ita partido ang ginamit ni Congressman Joven Miraflores. Daw ginabaliwala na lang imaw. Nga waman na imaw kasayod. Kung ano rong rason, aywa man nga nimo pagpunggi. Kwa na nga nang indesisyon, banwa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ang ginapangutana na pirme, saga ba nga magpatawad? Kung ako ginapangutana, ay bukon dun. Ang pagpatawad ni Matwakan kuno kay Harisco, personal nga desisyon. Bukon dat political party nga desisyon. Ay bukon may nga nimot membro it partido mga kasimanwa. Ag halinong pisa unang tawag pagang ni Jojo Ang kana gininform na gagi si Congressman Ted Harisco. So bangod niya ni karon, nga daw wa guta itgana kana si Congressman Joven pati rong partido. Si bigin dudahan niyo ni Mau, bakod ka ng statement, gidudahan nyo ni Mau nga, base kung gumumpat yung tayo mo sa kampo ni Harisco wag ni Jojo Ang, nga huwa man gini mo pagpatawgan bilang abi sangkamatwakan nga dating soldadong nagsakripisyo sa banwa, huwag gini mo pagipatawag abi, abi matwakan, maura mo. Basta na lang. Kumbaga, basta ka na lang init sa puwera. Igaanin ka pa matuduna. That's why nga nag-resign. Si Matwakan. So pagkatapos nga nag-resign ko na imaw, ginatinawagan yun imaw, tiwote mo nagsabat na. Actually, ginkangay imaw. Kwaton nga congressman, gain ko na pamatsyag na, wate mo mag-atinder. ano pa matuod? Ha? Ay nag-resign yun ni Mau. Tagi mo nagatawag, wae mo ginasabta. Tagi nag-resign ni Mau, ginatinawagan yun ni Mau. Tiyang saya-saya. Ha? Doyon banwa, dong rason, pam-an nag-resign si Matwakan nga konsultan ni kong Jovel Miraflores. Ha? Ay, ambang naabi kahapon, nag-istorya kami, nga kung ako pa man naro maghambay, katunong jet. Base madaga ko't akong emosyon. Abo paro akong ikahambay, akong trakanda, agmagain pa ng buot, abo pang tawo rong madagahig. Kung humambag ako, ay said ka man, kung humambag ako, wakot pugong-pugong. Ha? Prangkahan ta ko maghambay. So base ko na may hapiton, ha? Abo rumadagasa kung ako magbuhi pat statement. Pero rin ano nga, explanation banwa ni Lieutenant Matias Matwakan. Kung nagtaliwan ng adlaw, kundi iya si Kong Ted Harisco sa Aklan. Eh, diretso kita sa pagbisita ni Kong Ted Harisco. Ay may sugpunda about Matwakan. Kusabado, hi birthday ni Mayor James Solanoy. So may isang kiri nga so, handaan siguro sa Nabas. Ag si Congressman Ted umagtugid sa Nabas. Eh, birthday ni Loverboy, Mayor James. Bumisita sa Nabas. Sa birthday ni Mayor James. After it birthday, nagpakalibo. Pagabot sa kalibo, nagipag-meet si Ted Harisco. Ya yes, San Selmos, ha? San Selmos. Sige ko pad ko ako ng drone eh. Ya halin sa Nabas. Pinagagas ko yung pagdot kalibo, ha? San Selmos. San Selmos, ron ang kamiting ito. Sino dong ron ang kamiting? Pakitaan doon ang kamiting San Selmos. Matsa nakita ko ito, Mayor Anait Makato John Legazpi. Former Mayor Munmun Legazpi daw ito eh. Rumag-asawang dating SB member Nilo Ambubuyog ag makaron incumbent SB member Sherian Panado Ambubuyog. May unga nga tong akwan. Ano no, kung ginbunyagan or birthday to. Hindi lang. Okay lang. Nahambay ko ngayon man kung sinura na nga kamiting ito sa Anselmos. Kung sa baduman, unang nakita it publiko dong sa Gakyan Banwa. Robag ong bihikulo nga pagagamito ni Harisco. Do bihikulo nga may patak, mga kasimanwa. Okay, no problem. May tatak ang sagakyan nga hara. Dali lang gina. Sin yun to? Hara ro anang tatak it sagakyan. Anong aning brand dong? Anong brand dong? Anong brand it sagakyan da? Dali lang gina. Ato na nang iplastar. Hara. Combination that black, red, ag blue. Ngaroon nakabutang hay hara o. Former Congressman Tito Ted Harisco, the best one sa serbisyo. Ano nga sa gakyan da? Parang ano eh, yung mahabat sungad ba dong? Hyundai da, mahabat sungad. Parang yung van imaw pero mahaba, sa printer na mahaba. Basta may design, may kulay. Daiwang klase ra eh. Rosang bilog ka ra nga service vehicle. May tsura ni Congressman Ted Harisco. Rayang nakita nga ra ko Sabado. Dayaro design nga wa ita itsura ni Congressman Ted Harisco. Pangagan yang former Kong Tito Ted Harisco, the best number one sa servisyo. So nakita ra ito sa Printed Anselmos Cafe and Resto Bar. Kara sa may sila sir na. Unang nakita rayang sayakyan nga ra. Nga naghanin para sa Iloilo. Naghalin para sa Iloilo. So, after Banwa, after ita pakibagmit sa mag-amang Legazpi Ramon Agmunmon, ag mag-asawang Nilo, ag Sherian Ambubuyog, it Makato. Umagtoy mo dong sa Banga. Kay bahan na kundi umagsaga sa Banga. Parang igto yata si SB member Ibaldo man sa Banga. Henday Jusel Rata, ikto manyata. Umagto sa bagay ni Matias Matwakan. Araw, doon natabo. Tarawan nyo ha. Kung ano na natabo, between Tenaris ko aga Matias Matwakan. Botangan dong. Na. Oh, kita nyo. Nagpa-picture sa dadaywa. Bow! Doon nagakup-kup nga ron. Nagbiso-biso banwa, naghag. Rodati nga magkaway nga si Ted Harisco ag Matias Matwakan. For the first time, nagkita personal. Nagkup-kupan. Nagkup-kupan sa nang daywa. So ano bot ang bago nyo karon? After the it-resignation, kasunod ako resignation. Diba? 14 sana nag-submit yan ng resignation. Ano ko Sabado? 16? O, 14? Pag 16, natabor pagbisita ni Resco kay Matias Matwakan ito sa Banga. Ag natabo rong pagbiso-biso. Rong hugs. Wala lang kisses. Hugs lang. Hugs lang po. Walang kisses. Hindi hugs and kisses. Hug lang, hug. Toka mo lang. Rong magbinag-binag kon ano gondong matabo sa masunod nga pag nga manginadlaw nga pagabuton.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
4: Agkahapon, bisita si Kong Teddy sa St. Gabriel Medical Center bago nagipag-meeting dayon sa Royal Suite Hotel with Mayor Simonet, Attorney Omar, Mayor James, Mabet Mubo Garcia, si Sabuco, ote, sanday ito nagkililita, sa Royal Suite Hotel kahapon. Yes, sa May Rizal Street. That's it. Doon na tabo. Sa sugod ito, iwang adlaw banwa. Sa sugod ito, 2 days nga na. Sabado, ang kahapon, adlaw nga Domingo.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
4: May kasugpon para. Ha? Mahabara, abo, arong nagkinatabo banwa sa aklan for the past 3-4 days. Sa nagtaliwan nga 4, tagadlaw. Halin ko 14, 15, 16, 17. Marami po ang mga nangyari sa aklan.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
4: Kita mo gilang, no? So makaroon ako nga, bali nagdugang ako drone Judel Rentilio. Dati sa Bilogang, tapos naging Daywa, makaroon up at makaroon ginapagupad ko nga drone. Ginagamit ko makaroon up at. Agkon napigado gid, gamitan tat satellite kung kinahangan ding dong, magamit kita satellite. Hinaga diskusyonan ta, kalibo. Meeting sa bagay ni Antoy Sulina, ano ang natabo?
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
4: Ay, agang-agang nagidabi. Hinaga ko lang balikan ha, si Juan. Hinaga ko lang balikan si Engineer John Kenneth Almalbes atong nga Kenro. Kuisyo nga sa mubo. Hinaga ko lang balikan tutuibi ha. Si Bosing mo at Engineer John Kenneth Almalbes. Para matawal tamat ligwarong taga Kenro nga mag-explicar. Kung ano na kinatabo, correct war operation sa mubo nga ng pinapundok atong gobernador.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
4: Haragalidong aga ni Saga Kendong. Ford Titan Hi-Ban. Diyon dong VIP Hi-Ban Ford Titan. Okay. Ford Titan. Pang VIP galira. Kahapon, nakita ko kahapon do bagong kuan sa yakin ni Kong Ted dito sa may St. Gabriel. Nakita mo ka to dong Jodel? Dong bagong sa yakin ni Kong Ted, kaya ginasakyan, bulletproof, ha? bit-bit na kahapon. Ano rong istoryahan na mo ni Mabit Mungo Garcia? Inagagaling, ha? Inaga mahaba rong mo ni istorya ni Mabit Mungo Garcia about politika. Inaga ko isa-isa'y galing. So exciting political news. Oo nga eh. Good morning, good ma'am Lilian Tolio Laurente, kinagamonitor makaroon. Daddy Bert Tabasa sa Ligayon, kaina pa nakatabid ka ito, nagasigabong ko ng karaoke. Thank you kay Daddy Bert Tabasa. Medya ni Pre, may kontra sa ibabaw para sa dya eleksyon. Kakwarta mga tao. Na, di nang hambay kaina. Malipayon ka ng mga pumuguyo. Ag mga purok leader. Malipayin ka na mga purok leader, Dok.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Nagapamati si Mayor James Solanoy Makaron. O regards ko no, Mayor James Solanoy. Ag happy fiesta na ba sa rin kay Engineer Bernardo Beray Moises. Aray arubag o mga kwan. Profile pic. Okay, sige. Daw nag-ati-ati ka man kara. Then, ara, ag may sa likod pagali, oh. The best, number one sa servisyo from former Congressman Tito Ted Harisco. Ay, para ng plate number, eh. Ara, yung nga, Ford nga Titan. Ford Titan nga band daw. Artista band. Dahil ginagamit ito mga artista. Ah, di ba? Ginagamit ito mga artista. Di karo mga gamit nanda. Pagkaon. Siyempre, kung saan gagawin ng mga shooting, hindi, ginagamit ito mga artista man. Thank you, Gid. Toto Joseph Tolentino, happy blessed Monday. Nagapamatigin ang asawag bayaw. Si Arman, yung sa istansya, sa Yevan Compound, sa istansya, happy monitoring. Toto Joseph Tolentino. Toto Arnel Rilampago, good morning, Gid, sa mga taga Kalibo Cable. Thank you, Gid, sa pag-monitor. Eh nga ang nabi nga sugpunan pa natin da, kaya hinaga. Manami man para mahinaga pa kita. Dali lang gid ah. Easy lang, easy. May aton bang New Washington actually? Ha? Taginahamba natin nga pag Sunny Puersa at Puga Green? Wala na po. Wala na pong Sunny Puersa ang mangyayari. Jackpot ka na taga Western Side. Sa ilo na kauna. Ama ni Jan Arvin de la Cruz. Pwede man. Wapanganin natin istoryahan dong. Ah, nga si Matwakan gali, base kung humalin, pabalik sa 2nd District. Ha? Ah, base mabalik imaw sa 2nd District, di ba malay imaw? Kung Pebrero nag-transfer sa 1st District? Base kung sa January, last Monday of January, kundi si Kong Ted Harisco nag-transfer sa Kalibo, o matransfer sa Kalibo, sa ano ko noy, third Monday in January. Ha? Ah, unang Domingo after the 3rd Monday. Masasimatwakan, matransfer ko no pamalay, balik. Ha? Fourth Monday of January. Ha? Fourth Monday. dahil mabiko ka, sure yun doon. Ama, maaba inaga, mabiko ba ko inaga? Confirm na ba rin ang schedule pa China ni Kwan? Judel Rentillo? Confirm na rin pagpa China mo? Kahapon, maapas ka kay Governor sa China? So, apat gali ka mo. Nag-uunahan kahapon. Nag-message si Kwan, Nibs Mac, Niben Makirang. Ito ko na sana kahapon sana nagpanaw. Iban si Governor, si Cedric Sason. Maapas ka. Ah, okay. Sige, sige. Hey, i-regards mo na ako kay Governor ha, sa China, sa Singapore. Pa-Singapore, tagali, di China. Pa-Singapore, gali mao. Summit eh. Ita cruise ship sa Singapore. Kaibahan si Katodong Judo Rintilio. Kaya biko kita inaga.
3: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
4: Good morning, Gid. Ni Wilson de la Cruz, sa Sandagao. Kay Ayan Ray Gonzalez Labs ko. Live kita katodo sa radyo sa San Dimas. Kapamati sa Rasyo to Toladro Family. Kay Shine Shine. Huwag ko na't ibang diskusyon. Ate, doon doon pinakamanami nga diskusyonan. Ha? Kung wala ka mating na ila, Shine Shine, hay, pwede ka mating maghalin sa iba, okay? Ha? Huwag matat pigilitan da Shine Shine. Kung wala ka ting na ila magpamati sa politika, halin ka't iba. Okay? Doon ka sa iba. Huwag ka dito. Ha? Huwag ka dito. Transfer ka sa iba. Sa kabato, sa pagkabato si Juben, hay mabaho nga kabagasdan kay Matwakan. Ay kung wala, mag-withdraw si Matwakan, ag magsuporta ka, napirdi si Juben kay Harisco. Pila man lang abante ni Juben kay Harisco, pila rong nabawa sa boto ni Juben kun wa mag-withdraw si Matwakan. Halin kay Mr. Junior Iges. Watching live from Bataan. Shout out to the show ag Lingad Family. Gani ko na sa Bataan, Kapitan na Lisel Soto. Nagbabakasyon kang sa Bataan. Ah. Kay George Makabintaw na sa Numansya. Good morning, Gid. Permabil si Mato Navales sa great ko first birthday ang apo sa Gumancon, si Neil Jan Nakubuan. Tasicho Amorong Libakaw. Ari kay lola mong Permabel Simato Navales. Thank you gid. Ag sa mga nagmonitor, salamat gid. Shine shine. Inaga, di ka na magpamati. Transfer ka sa iba.
3: Walang inaatras.
4: Ay politika na naman kami Inaga, kaya halin ka na. Bago kayo mo halin ka na. Kuha ka na ilat politika, transfer ka sa iba. Wala tatpilitan di karangara.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
4: Bas naman, Toto Alex Magno. Ang iba na bitin, ikaw ating naila. Ti, kung waka naila, transfer ka sa iba, okay? Kita kita sa kwan na pre-nation. Ayaw ko pag-tune kung natutura ako niya topic. Okay? Pag-gusto ta kami. Inanin matsamayad ka ba kamon? Kuni, ikaw yung magpungko kung gusto mo. Tonto. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Robiso Grigio Plasio. Sangagan ko bilog ba per site Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na ni kanyo temporaryo. It mahida iton mahilwayon mainit nga gahon it Lunes. Mayo 18 na kita trabaho lang walang personalan. Banwag nagapamati mangin hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo. May resbak na Radyo Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race. Komentaryo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats mga butika.
7: Sorihanda sa buong sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amunin mga virus, amunin mga bacteria. Kag dinantang kaso ubos ipon kagilanat ang lain pagida ah?

0: ang almasan dito ibayo kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no na mapabakterya man viruses nga akikista lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Mean to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton, da bala? Kamo na Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
0: system.
1: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no? Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
0: amo na kay picto sang D3 bio sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka labuay ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
1: sa Mega World,
0: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras ng MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus, ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So, ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio, amuning may pinaka

0: damo nga MCTs nga makitaan. Actually, mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni Gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pag it, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mapatats, magabot ka.
3: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no. So sumungad daw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no. Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
0: In short, Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no.
3: Correct.
0: Kaya may araw iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
0: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
3: Correct.
0: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya no? Happy hormones.
3: None.
0: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio sir boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics nga kung example ah nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress,
3: no? Correct, no, kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampyon ang imo mood, no. Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacterial probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo. Ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
3: Oy,
0: piki ina, piki na, no? Kag kung naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no. Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle sir boy, no. Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati sir boy, no. Sige, yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod huwag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapag sick

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sityo Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Puyadang Nandoro. Oh. Ito yung may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawait advance interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate. Welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian na sa espiho. Sa aton mga tigpala mate, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ang diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, mag-wrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sidula sa inyong mga bisyo, kung kapan grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatikol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate na si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa akong gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bri Villame, Manong... Ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis? Ama, Martin.
11: hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? Mm. No? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon? Bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Mm. Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
10: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayong pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid Sir Boys, ang adlaw mo, gining grabe, gid magpabalda si imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doga dula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amo man ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
11: kulong?
9: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500, Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Ang munang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTS kag
10: Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no, sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
9: Dasig
10: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ang aton selula nagaedad man Sir JP.
9: Pero kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Ati, amuna na pari Richard, thank you gid sa
10: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen? So,
9: okay.
10: Kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
9: Oh.
10: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts,
10: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Basi ka, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man,
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamot o sang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sa ilok.
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbuni eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Alright, sige. So, agad pa ko na nga, Pisser Boy, kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good your glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila siyang buluban yusan, amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sa bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan. Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-historian, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes, food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung plan, nakikit sang muscle mo.
11: So, sakto lang ini, kampiyon ang
9: gasudo, gasulod, sa iyo, wala ka ginapangkuha itong mga palanakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products, pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa.
12: dito yung skin pa lang niya. So tonsillitis, nitutuya, ano mo ba ni Ditribayo? Once matumal mo Ditribayo or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka Ditribayo, putangan mo buho, o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly, patyun niya man, ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sige tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni Ditribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Ditribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga Ditribayo because of its medium chain triglycerides, and of course tumod sa monolarim, no, ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa Ditribayo. So da mo makita that Ditribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga nami gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permi, no? Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang Ditribayo para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka Ditribayo, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Sporebiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat magtumas ang Ditribayo, ha? Ditribayo amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
14: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
16: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Medya 18 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radyotodo.ph.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At headline balitang lugal, multi-cab driver arestado sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Malinaw.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, bahay ng isang lalaki sa Kalibo hinalughog, 12-gauge shotgun at mga bala na samsam.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At aklano na pulis, top 2 sa PNP Bisok Klasa Masiglaba na isinagawa sa Regional Special Training Unit 6.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: OFW patay matapos mag-overshoot ang minamanehong motorsiklo sa Altabas.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang regional, mga napatay sa engkwentro ng rebelde at militar sa Kawayan, Negros Occidental, nakilala na.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, 26 anyos na estudyante nalunod sa Lambunaw patay.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, NBI volunteer nagpositibo sa gunpowder residue matapos ang pamamaril sa Senado.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, PNP chief nagutos na imbestigahan or nagutos ng imbestigasyon sa umunay pag-escort kay Bato sa Senado.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At Senador Cayetano inihayag na may kumikilos para agawin ang literato ng Senado.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dagdag headline balitang national, Senator Pangilinan nilinaw na walang interes para maging Senate President.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, Pangulong Trump may matinding babala sa bansang Iran.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Tren at bus sa Thailand nagbanggaan na 8 patay.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, sa Pilipinas nabigo sa bronze medal match sa Karate One Youth League.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa headline balitang showbiz, Daniel Padilla at Kayla Estrada hindi na pinatago ang kanilang sweet moment.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, DA nagbabala sa lalabag sa rice price cup.

0: Congo at Uganda.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Mas 11:30 in webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Arestado ang isang multi-cab driver matapos mabilhana ng illegal

0: Legal na droga. Kasalukuyang nakakulong ang sospeka sa Malinaw PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Todo balita. Nasamsam naman ang mga miyembro ng Provincial Intelligence Unit ang isang 12-gauge shotgun sa isang bahay matapos silbihana ng search warrant sa sitio Talipapapo o Kalibo nitong Linggo ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Wen Wen, 31 anyos sa Tubong Barangay Rosali, Bacawa, ngunit kasalukuyang naninirahan sa nasabing lugar. Sa initial na impormasyon, may mga reklamo mula sa mga ilang residente na nagpapaputok ng baril ang suspect. Ayon naman kay Lud Pinos, barangay captain ng Puok, wala rin umanong reklamo sa barangay ang nasabing suspect. Mariin rin itinanggi ng suspect na sa kanya ang narecover na armas at bala. Maharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act.
2: Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, nag-top 2 si Patrolman Rostam Tiong, merender ng Tangalan Aklan na sa 60 days sa PNP Basic Internal Security Operation Course o BISOC na isinagawa sa Regional Special Training Unit 6. Kabilang siya sa Class 02-013-R6-2026-008 Masiglaba na binubuo ng 65 na kalalakihan at kababaihang pulisa, non-commissioned officers mula sa lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Guimarasa. Nakamit ni Patrolman Merender ang 92.40% rating sa nasabing pagsasanay at binigyan din ito ng medalya. Patunay lamang ito na hindi nagpapahuli at nakikipagtagisan pa rin sa mga pagsasanay ang tinaguriang mga anwang mula sa lalawigan ng Aklan.
2: Todo balita.
1: Sa iba pang detalye ng balitang lokal, dead on the spot, ang isang OFW matapos mag-overshoot ang minamanehong motorsiklo sa barangay Manop, Altavas sa gabi ng Sabado. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay isang 33 anyos na lalaki, welder sa Japan at residente ng barangay Kamansi, Batana. Sa panayam kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., hepe ng Altavas Municipal Police Station, nagmamaneho ng motorsiklo ang biktima mula sa barangay Kabangila at pauwi na sana sa kanilang barangaya. Pagdating sa kurba ng bahagi ng kalsada sa barangay Manopa, aksidenteng nawala ng kontrola sa pagmamaneho ang biktima dahilana upang mag-overshoot ito at bumangga sa kongkretong pader ng isang bahay sa lugar. Dahil sa bilis ng takbo at lakas ng impact, nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Napag-alaman ding wala itong suot na helmet. Samantala, kasalukuyang namang nasa kustodiya ng Altavas PNP ang motorsiklo ng nasabing biktima.
2: Todo balita.
0: Mga 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita.
0: Nakilala na ng mga otoridad ang limang nasawi sa engkwentro sa pagitan ng mga hinihinalang rebelde at tropa ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, Poblasyon at Manuling sa bayan ng Kawayan noong Sabado. Inilala ang mga nasawing miyembro umano ng Southern Negros Front na sina Rolando Dantes alias Anyo, Jobert Casipong alias John o Robby, Alex Langgita at Vince Francis Dingding. Ayon sa militar, naganap ang engkwentro matapos silang makatanggap ng impormasyon kaugnay sa umano'y planong liquidation na operasyon ng armadong grupo sa lugar. Dahil dito, nagsagawa ng operasyon ang 15th Infantry Battalion na humantong sa palitan ng putok. Na-recover naman sa pinangyarihan ng engkwentro ang isang 60 machine gun o 6 mga M16 rifle, M14 rifle, M203 grenade launcher, hand grenade, communication equipment at mga sobersibong dokumento. Pinaniniwalaan ng militar na ang naturang grupo ang responsable sa ilang insidente ng karahasan sa katimugang bahagi ng lalawigan ng Negros Occidental.
2: Todo balita.
1: Dead on arrival naman ang isang estudyante matapos malunod habang naliligo sa isang ilog sa bayan ng Lambunaw, Iloilo. Kinilala ang biktima na si John Makilana, 26 anyos na residente ng barangay Misi sa nasabing bayan. Batay sa imbestigasyon, habang naliligo ang biktima, kasama ang ilang kaibigan nito sa ilog,

0: mang umano ang kanyang mga kasama nang hindi na nila makita ang nasabing biktima. Agad siyang hinanap at kalaunan ay nakita ng kanyang pinsan na Lizette na nakalubog na siya sa ilalim ng tubig. Mabilis na sinugod ang biktima sa Dr. Ricardo Y. Ladrigo Memorial Hospital. Ngunit idiniklara nitong dead on arrival ng attending physician.
1: Todo balita.
2: Samantala, alas 11.45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
2: Nagpositibo sa gunpowder residue ang isang volunteer ng National Bureau of Investigation or NBI na inaresto kaugnay ng naganap na pamamaril sa loob ng Senado ayon sa Southern Police District nitong Linggo ng gabi. Ayon kay SPD Public Information Office Chief Police Lieutenant Margaret Panaga, patay sa isinagawang pagsusuri. Positive sa presence ng gunpowder ang suspect na kinilala sa alias na Mel Oragon. Naresto ang suspect matapos ang insidente at isinailalim sa inquest proceedings dahil sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10591, a Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, alarm and scandal, direct assault, trespass to property, at paglabag sa security protocols ng Senado. Matatanda ang naganap ang insidente noong Miyerkules ng gabi sa loob ng ikalawang palapag ng Senado habang umiiral ang lockdown na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga empleyado at iba pang nasa loob ng nasabing gusali.
1: Todo National.
0: Samantala, inihayag ni General Jose Melencio Nartatas Jr. na iniutos na nito ang pagsasagawa ng internal investigation kaugnay sa alegasyong ineskorta ng mga pulis sa Senator Ronald Bato de la Rosa paglabas ng Senate compound nitong May 14. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Nartatas na hindi umano magbubulag-bulagan ang Philippine National Police dahil nakasalalay ang integridad ng kanilang institusyon sa naturang issue. Ayon kay PNP Chief, bagamat nakatanggap na sila ng paunang paliwanag mula sa pamunuan ng City ng Pasay City Police, inayatas na rin niya ang sa mga kinauukulang unit na magsagawa ng independent review sa mga logbook, CCTV footage at radio dispatches noong umaga ng May 14. Nauna nang kinumpirma ni Colonel Salito de Sesto na siya ang sakay ng puting police vehicle na nakita sa isang video na lumabas sa Senate compound badang alas 3 ng madaling araw kasabay ng isang itim na van na pinaniniwala ang sinakyan ni Senator Bato de la Rosa.
1: Todo National.
2: Inihayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may mga umano'y kumikilos upang maagaw ang liderato ng Senado kasabay ng muling pagbabalika ng sesyon ngayong Lunes. Sa isang pahayag, sinabi ni Cayetano na may nagaganap umanong pagtatangka ng kudeta laban sa kanyang pamumuno sa Senado. Ayon sa kanya, may ilang senador umano ang kinakausap upang muling sumama sa hanay ng minorya na pinamumunuan ni Vicente Soto III. Dagdag pa niya, mayroon ding umano'y pananakot sa ilang senador upang hikayatin ang mga itong lumipat ng panig. Gayunman, hindi nito pinangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod ng umano'y plano laban sa kanya. Sa kabila ng mga aligasyon, tiniyak ni Cayetano na mananatili siyang nakatuon sa trabaho ng Senado at sa pagpapatuloy ng mga panukalang makakatulong sa mga mamamayan.
1: Todo National.
0: Sa iba pang balita, nilinaw ni Senator Francis Quico Pangilinan na wala siyang interes na maging Senate President. Sa isang Facebook post ng Senadora, sinabi niyang mas nais ng tutukan ang usapin ng food security kaysa makisalit sa agawan ng liderato sa mataas na kapulungan. Lumabas ang pahayag matapos may ulat na may ilang senador umanong kumikilos upang muling palitan si Senator Alan Peter Cayetano upang ilang araw lamang matapos itong maluklok bilang Senate President kapalit na Senator Vicente Soto III noong May 11. Sa kabila ng mga lumulutang na usapin, iginiit ni Pangilinan na mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga problemang kinahaharap ng bansa, partikular ang seguridad sa pagkain at kapakanan ng mga magsasaka at mamimili.
1: Todo National.
2: Sa iba pang balita, nanguna naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang may pinakamataas na approval rating sa pinakabagong nationwide survey na isinagawa ng RPMD Foundation Incorporated. Matay sa resulta ng Boses ng Bayan Survey na isinagawa noong Abril 1 hanggang 8, nakapagtala si Pangulong Marcos ng 57% Index of Governance score, kalagip ang 56% trust rating at 59% approval rating. Ayon sa RPMD Foundation Incorporated, si Pangulong Marcos ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa apat na pangunahing opisyal ng gobyerno. Batay sa pinagsamang trust at approval scores, isinagawa ang non-commissioned survey sa 5,000 respondents mula sa iba't ibang socio-economic classes sa buong bansa. Mayroon itong 1% margin of error at 95% confidence level.
1: Todo national.
0: Pinaigting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang programa ng pamahalaan upang mas mapalawak ang access ng publiko sa tulong at serbisyong panggobyerno bilang bahagi ng layunin ng administrasyon na magkaroon ng mas inklusibo at people-centered na pamamahala. Sa mga naging aktibidad ng Pangulo nitong nakaraang linggo, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagtiyak ng direktang napakikinabangan ng mga komunidad ang mga pulisiyan at programa ng pamahalaan. Noong Webes, sinilungsad ni Marcos ang community-based assistance sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang na pinagsasama ang mga pamamahayag ng bigas, educational assistance at pondo para sa mga proyektong pangkaunlaran sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga makikinabang sa programa ang mga solo parents, magsasaka, katutubo, persons with disabilities at mga pamilyang mababa ang nakita.
1: Todo National.
2: Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
2: Naglabas ang panibagong babala si US President Donald Trump sa bansang Iran kung saan iginit niyang dapat kumilos agad ang Tehran para sa isang peace deal bago patuloyang lumala ang tensyon. Ayon sa ulat, patuloy ang tensyon sa gitnang silangan kasunod ng malawakang kaguluhan at nagpapatuloy na negosasyon sa pagitan ng mga panig. Nahihirapan umano ang Iran at US na magkasundo sa mga kondisyon ng peace talks habang lumalala ang epekto nito sa pandaigdigang presyo ng langis. Habang patuloy ang diplomatic efforts, kabilang ang papel ng Pakistan bilang tagapagmagitan, nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa rehiyon dahil sa mga isyu sa nuclear program ng Iran at hinihinging limitasyon ng US sa mga operasyon nito.
1: Todo International.
0: Sa kabilang dako, patay ang 8 katao habang 25 naman ang sugatan matapos bumangga ang isang pampasaherong bus at tren sa Bangkok, Thailand. Dahil sa lakas ng impact, natunog ang bus at nadamay pa ang ilang nakaparadang sasakyan sa nasabing lugar. Agad namang rumesponde ang mga rescue team at nailikas ang mga sakay ng mga sasakyan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing aksidente.
1: Todo International.
2: At para naman sa balitang sports. Bigong makasungkit ng medalya ang mga pambato ng Pilipinas sa Karate One Youth League matapos mabigo si Isabella Arwin Varias at Carl Caruana sa kanilang bronze medal matches sa SM Mall of Asia Arena. Natalo si Varias sa Mumano Alexandra ng Romania sa score na 4-0 sa Cadet Committee Female 61 kg, habang yumuko naman si Caruana kay Livon Shaishiana ng WKF-1 sa score na 9-1 sa Junior Committee Male Plus 79 kg division. Sa kabila nito, ipinahayag ni Varias ang saya na makasali sa prestigyosong torneo na nilawkan ng halos 1,000 karatikas mula sa 59 na bansa. Samantala, inialay naman ni Caruana ang kanyang kampanya sa kanyang mga magulang na nagsikap pakalikom ng pondo upang masuportahan ang kanyang pagsabak sa torneo na inorganisa ng Philippine Sport Commission at suportado ng Philippine Olympic Committee.
1: Todo Balitang Sports.
0: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, usap-usapan ngayon ang kilang mas lantad na sweet friends nina Daniel Padilla at Kayla Estrada matapos muling kumalat online ang ilang sweet moments nila habang kasama ang mga kaibigan sa isang yate. Isang viral photo, kapansin-pansin ang kamay ni Kayla na nakadantay sa binti ni Daniel habang magkatabi ang dalawa. May kumalat din na video kung saan makikita ang tutok na tutok sila sa isa't isa habang nag-uusap sa isang restaurant. Bukod dito, naging usap-usapan din ang pagdalo ni Kyla sa birthday celebration ni Daniel sa isang Japanese restaurant sa saan kahalos hindi sila nagkahiwalay buong gabi. Dahil dito lalong umugon ang espekulasyon na wala nang balak itago ng dalawang kanilang espesyal na relasyon.
1: Todo, balitang showbiz.
2: At para naman sa balitang negosyo, nagbabala ang Department of Agriculture na maaring makulong, pagmultahin o mapasara ang negosyo ng mga lalabag sa ipinatupad na price selling sa imported na bigas. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 30 days na price cap para sa imported na 5% broken rice upang mapigilan ang umano'y sobra at hindi makatuwirang taas presyo ng bigas. Ayon kay Francisco Tio Laurel Jr., may mas matibay ng legal na kapangyarihan ang gobyerno para parusahan ang mga lalabag sa ilalim ng Price Act. Sa ilalim ng batas, maaaring maharap ang mga violator sa pagkakakulong ng 1 to 10 years at multang mula 5,000 pesos hanggang 1 million pesos. Maaari ring ipasara ang establishmento, kumpiskahin ang produkto at bawiin ang permit o lisensya ng mga lalabag. Paiigtingin din ng DA ang inspeksyon sa mga pamilihan, supermarket at rice retailers sa buong bansa habang umiiral ang price selling.
1: Todo balita.
0: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan o health news, idiniklara ng World Health Organization bilang public health emergency of international concern ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, dulot ng Bondi-Bogio virus ang outbreak, ngunit hindi pa ito itinuturing na pandemic emergency. Umabot na sa 80 ang hinihinalang nasawi, habang may 8 kumpirmadong kaso at 246 suspected cases sa Ituri province sa DRC. Sa Uganda, nakapagtala rin ng 2 confirmed cases, kabilang ang isang nasawi mula sa isang biyaherong galing DRC. May isa ring kumpirmadong kaso sa Kinshasa mula sa pasyenteng nagmula naman sa Ituri.
1: Todo balita.
2: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billione Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampi. Todo Aksyon.
2: Yeah! Yeah! Uh-huh. Hey, yes, yeah, so good.

0: Tradlaw, Banway, Tagalibo, Mayga, Tradlaw, Provincia, Taclan. Welcome sa Tuga Pagpangalagan, sa Tuga Gapaga, Ililiba, sa ato niya Pagpangalagan. Sa pagpagayag ita programa nga Todo Action. Agaragadlaw kita ita Lunes sa Pitcha, 18 sila kita Banway sa buwan ita Mayo, Dagon, Dosmel, Bain, Tiisay. Tara, baro-baro kang kapaga, abi-abi, agapaga, padamyaw. Muli damay ka lang hapon, may kapagpamati sa itong mga suking at agapagamati. Kagabilgan niya, banwa at tagalibo, kabugusan niya, probinsya, takran, sa kutob, kumagabutan ko itong pagpangalagan. At karo ka-edisyon, ita ito, agapag-ililiba, ruang kong ikinyo, banwa. Ang pag-welcome, pag-panamyaw, ita, maay ka lang hapon, agamay kapagpamati. Kapingid daw sa aton niya magatag pagabati kina ga monitor makaroy kina ga bagapan niya. Oy, kamusta? Do aton nga adlaw ita Lunes daw sa imbukada makaroy kina ga adlaw itray kina ga simana. Makatodo, kabay nga naging okay banwa ro aton nga sang muaga. Makatodo, kapingid daw sa aton niya makatodo kina ga po pamati makaroy kina ga bagapan niya. Oy, sa tong negosyante sa bayan kina kong kalibo, public market. Sa tong kina ga bulantero, bulantero, banwa kina ga tutukid makaroy kina ga bagapan niya. Sa bayan kong kalibo, public market, taga Kalibo Shopping Center. Ang makaroon ka nagabaga pa oras o nagapu pa wire at ka nagabaga negosyante. Samtang rung iba nagapatagayon itapago ilabas makaroon ka nagabaga pa niya po. Managang mga ikbangod ka nagamonitor sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay rung iba na ito niya magkatodo kay bago tapos ka nagta ilabas. Adong iba nagadigamo pa makaroon ka nagabaga pa niya po. Mga wa para kay labas ka walang bahala magaprepara rin tinyo nga pinagahon makaroon ka nagaunto. Kay kami mga katodro magatod kinyo itang pinaka mga balita. Nagkaganabo iya sa aton sa Banwat Kalibo aga bilog nga probinsya kay Taclan. Aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ilibang. Ang naman ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers. Aga paday pa sa Gihapon yung nagawarya-warya sa pinaka mga mayor nga daganon itato nga Banwat ita Kalibo. Daw kama naman na bilog nga probinsya kay Taclan. Siyempre mga katodo sa pinaka mga terminals daw iya sa aton sa eastern nga western part kung aton kraga probinsya. Aga ba karoon bang karaga mga pangorason naga pupang way samtang nagawatuwat ita pasahero makaroon karaga mga panyem po. Aga mga katodo ang makapartisipar sa toga pagpangalagad makaroon karaga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa toga pagpagayag makaroon karaga daw. Pwede ka muna nga makakomment sa toga kapag ililiba pinaagi sa amon na Facebook Live sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. At kaya itong gito nga pagkatawa tigwa no, sa kabugusan ko itong kagapag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share do ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Yes, para mas mabuna ito no, nga mga katodo o makapamati maka-update si tapila ka mga balita ay kapingid daw sa mga balita lokal nga aton nga pagkatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Kaya siyempre doon para nga maging mas updated ka mo mga katodo sa mga nagkakadabo sa aton nga bugos nga probinsya Kataklan. Pakipalo no, ramon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para nga maging mas updated ka mo no, sa mga nagkakadabo sa aton nga bugos nga probinsya. Kaya automatic ro mga katodo every time nga may inagabaga news in public affairs program may mga breaking news nga tratar dong Radyo Todo iya sa probinsya Kataklan. Makabaton ka mo nita notification tama ka todo agud mangin mas updated gid kamo sa baraga kadabo sa bugos naton nga probinsya. Kapingid daw sa mga balita lokal sa mga issues and concerns tama ka todo ginatalakay itapilag ka mga news and public affairs program Radyo Todo sa probinsya ita Aklan. Yani pakipalo pakilike aga pakishare dato nga pag-ililiba. Kapingid daw sa aton nga mga Canon OFWs tama ka todo nga ray karong nagaserve nga source ta information tama ka todo nga para kay papano banwa ama buma noro anda karon nga mga kahidlaw sa anda nga miyembro kra ita pamilya. Sa kinaangdan manging kaibahan sa kagapagpangalagad si Katodo Reynaldo Banjola. Aga ililiba kita banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon. Aga ibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Aga ka standby naman banwa sa dako nga tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Aga check kita banwa no itapila kabaga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Sa bugos na aton ng probinsya Katakan. Ang mga insidente banwa nga ginrespondihan, ginimbestigaran itaton ng mga municipal police station. Ang panagataliwan ka nga baga enoras mga katodo. Aga kabay o dakara banwa no kabaga magagkuhan niya insidente. Aga naguntad sa bugos na ito niya probinsya. Insigid na rin niya gabasyada at ito nga mga Todo reporters particular si Katodo nga Jastral Nerbar. Ang mga Katodo nga igabasyada sa anton nga pag-ililibang. kapada bantu pila kabaga balita direkta sa aton nga munisipyo kay Tabanwa ita kalibo pinagi man makatodo sa kay katodong Rolyboy Herrera aron pila sa mga aktibidad do programa nga gimpadagayon itaton nga LGU kalibo ama karon kag adlaw ita Lunes sa aton nga palatuntunan aga dito to kang Banwa sa to kapag-ililiba sa to kapag-pangalagan kaya itong ito nga pag-ataw at ligwa sa kabugusan ka itong kapag-waragwa sa Lunes nga edisyon ita aton nga palatuntunan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: ila Banwa sa mga balita nga ito nga pag-ataw at ligwa pag-atataron sa to nga pag-ililiba makarong edisyon ita to nga pag-waragwa ang makatodo sa to nga pag-ililiba ro aton nga Aklan Police Provincial Office kada pabut sa Gabanwa nga nakalikom itakapi 978 kabagalu sa firearms aga gin surrender Banwa sa Anton nga baga kapulisan sa Bilog Caraga probinsya ketakan umpisa ko 2023 kama karon karaga dag on sandig kada Banwa sa gin padagayon karaga programa kaina no pagapresentar ita Anton nga baga kapulisan magkatodo sa pila kabaga miyembro keta media aron dai ka makatodo no nga magin surrender karaga baga los firearms aka partida Banwa no ita programa ita to nga PNP ang armas baylo bugas no pa sambilog sa mga pag-inganyo Banwa no sa anton nga mga igmangod nga gahupot i try kada gabaga unlicensed firearm anda kada makatoto nga i-surrender para nga wa ka ita nagakaigo nga pagapangatubangon aga kaso makatodog ikaw makabaton pa i-try kada gabugas no makatodog nga ginatawod aton kay gabaga kapulisan after may pila ka mataas karon Banwa nga record nga gina surrender pag origina surrender na tato ka may manghod isa una sa aton kay ga mobile force company makatodo sandagi na bigra Banwa no nagumpisa ita ronday kra nga programa sa makatodo no ita tong kaga PNP una karon sa second district no ita aton nga probinsya ita Aklan kan may Banwa sa tong pag ililiba sa tong pagpangalagad no tataron naton sa kabugusan ka tong pagwaragwag bakrong edition ita aton nga palatuntunan samtang sa piya kabahin mga katodo gilexpektar man makaroon ita aton niya Commission on Elections na makatodo rong mahaba karaga pila sa pila kabaga COMELEC offices ay sa aton sa probinsya Katakan makaroon karaga daw akong sa Sindaya rong last day no ita gintagana mga katodo ita COMELEC sa nagapadagayon or sa nagapadayon no ga voters registration na sa bilog karang nga Pilipinas kay kagina Banwa nakagabay kita unang sa aton niya munisipyo kita Banwa ita kalibo nakita na aton Banwa no nga maabot na ton nga mga kaing mahuran sa gyapon Banwa ro nagdinaguso sa ray kada last day alas itray kada voters registration nga ginapatagayon ita Anton nga COMELEC okay nagligad yan eh base yan sa to kag COMELEC Aklan na makatodo kay Dayabi nangin na kaugalian na bagat aton kagabaga kay mahuran mga Pinoy mga katodo aga konsin kada Banwa ro pinaka last day itray kada gintagan ha makatodo ina rayo naga dinaguso arong pila na ton kamay kay banghuran that's why nagligad kada baga di Domingo aga katodo gin inganyo gid no ita aton nga COMELEC aron aton nga mga kay banghuran aga dapat magparehistro kada timprano alikawan do gabag di naguso sa last day aga gintaga na kapinggid no makaron kada adlaw ita Lunes no kay Daya makaron dong adlaw 18 makatodo arong gintaga na ita aton nga COMELEC nga uli kada adlaw sa pagcater Banwa apaga baton itry kay marga parehistro sa aton nga opisina ita COMELEC sa iro tayo na makatodo nga pila ka mga impormasyon na dugang daw kay hindi na ron may report karon si katodong Rolyboy Herrera ang direkta una sa aton nga munisipyo ita Banwa ita Kalibo
1: may balita may aksyon aksyon
0: ang sa piyakabahin pila pa ka mga balita sa ito kapag ililiba makaroon ka nga hapon agin pabutsag no ita aton nga Police Regional Office 6 no mga katodo na sa Gayapon manageable runday ka nga problema na ton sa illegal ka nga droga sa Western Visayas aga hindi pa makabig no nga alarming mga katodo runday ka nga mga nagaimbulbar ang problema na ton no pag-abot sa illegal ka nga droga pero sa Gayapon mga katodo kapare sa namba na ton nagliligan hindi man naton banwa mabasurong pila naton kamay kay banghuran aga mag-isip nga aga magkwandon magkabaga ka kay hindi man report manigar no orang operation magkaron kapingid no sa area katakapi si Iloilo nga rong nakumpiskar aga mag illegal karaga droga hay minilyon rong haiga magkatodo aga swear iba naton may mga daga pangutana may dapat mga kami nga ikalarma may dapat mga kami nga ikahawang sa karaga problema sa illegal karaga droga may mga gani nga minilyon rong day karaga manakukumpiskar karaga balor ita illegal drug at sa pila karaga baga bypass operation nga ginapati gayon ang ita anton karaga baga otoridad sa karaga banwarong ipabut sa gitanton nga police regional office particular do aton nga regional drug enforcement unit makatodo nga sambilog man sa mga aktibo nga unit ita anton karaga PNP nga naga operate pag abot sa problema sa illegal karaga droga wa dapat nga ikalarma ro aton karaga baga pumuyo at aton nga basihan makatodo aron day karang nga pagpabutsag it aton nga police regional office 6 ang illegal nga droga ro aton nga pagahambagan tanbay man katodo sa aton nga pag-ililiban no trataro naton sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag bakarong edisyon ita aton nga pag-ililiban hindi naman makatodo ro aton nga malinaw PNP ang nagpatigay karabanwa ita pag patigayon no itong bypass operation o nakaroon sa may barangay banay-banay sa banwa kara ita malinaw ang nagtagay ngayon karabanwa nga maresto ronday karaga multi-cab driver makatodo nga taga barangay manhanip sa banwa ita malinaw so nakitanda kay ina makatodo ronday karang nga suspect kaming ko daw sa waay lang kana no nagawi ba igibayag pagagina sa makatodo right after gagipatagang karaga inventory pagpanaog na sa patrol car kay ina ko aton kaga malinaw PNP pagabot una sa aton nga malinaw municipal police station makatodo ronday karaga multi-cab driver banwa karaga baligya ita illegal karaga droga razon mga katodo naging arrest to ita aton nga mga kapulisan. Sayuron tayo doon na banwa rong pila ka mga impormasyon dugang may kantanan banwa sa Roday Karaga Operation. Kagaging patigayon ita aton nga malinaw PNP. Ano kala banwa rong background ita Roday Karaga suspect. Ilang bungan naging paidagom sa monitoring. Ang nakatodo Roday Karaga multi-cab driver. Una kala banwa gin patigayon naging aresto. Asabahin kala kung barangay banay-banay sa banwa ita malinaw. Nagyapon makatodo no sa kapartiram at sa programa itatong kaga PNP at padayon nga kausa kontra sa illegal karaga droga makatodo nga makaron iya sa aton nga probinsya Katakan kay papano banwa may unagin kada sa Gihapon nga nakakagusot makatodo itry karaga illegal nga droga at imaanda makatodo nga kay papano may una sa Gihapon karaga demand no ita illegal nga droga sa aton nga probinsya kay bangod gani nga sige das mandong suod ay try karaga supply kapingid do iya kato namtang arong isla ita Boracay.
1: Pagana sa pananghalian todo action todo action.
0: Ay mga katodo, arong pila ka mga balita no nga to nga pagatrataron, pagatawat, ligwa sa to nga pag-ililiba. Alas. Karong kanag edisyon, ita Anton nga pagpangalagad. Sa gya po na, padagam mo mga katodo no nga makapartisipar sa to nga pagwaragwag makarong kanag hapon. Pagka-comment kidamang no sa to nga Facebook live. Yes, pinagi sa mo na Facebook page mga katodo, ang Radyo Todo, Aklan 88.5 FM. Kaya ito kito nga pagatawat, ligwa no sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba. Mga imbukada na ibanwa no nga mensahe nga gimpadaga sa to nga palatuntunan. Magiging hapon na may gabagpamati sa itong mga katodo. Una sa bahing kong isla ita Boracay. Una ka Daibro Russell Senyeres sa kay Papangisani sa Senyeres family. Una ka nagamonitor. Una sa may barangay Yapak Makaroon ka nagabagapanyem ko. Una sa mga miyembro at Malay Municipal Police Station kay Police Master Sergeant Teddy Dalisay. Una sa naman kay Bahano na no, sa may sitio Bantod na barangay Manok Manok. Magiging hapon na ka Daibro para Romel Kahilig. Una sa Manok Manok proper no sa Boracay. No kaday Pipoy no kaday Pipoy no Argelias sa mga taga San Miguel una sa kay Kapitan Raymond Quinto may ban nga hapon sa sitio Kabanbanan barangay Manok Manok sa isla ita Boracay siyempre sa ato nga mga kaapi no sa ato mga negosyante ya karon sa Uyoturong na kay nung Woody Navarra no nga nagapamati man magkaroon karaga baga panyempo sa kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa Bataga Chamsi Restaurant may giga Odradlaw aga sa mga nagaw ilabas una magkaroon karaga customer sa so, pwesto no ni nung Ili Navarra sa Kalibo Shopping Center naman na sa kay nung Harley dito man sa Harley's Bindungguan good afternoon sa kay Master Nono Nicolas nga pinag-adlaw man nga sarado arong Nelias Eteri kay nagpatagayon kara ita okasyon. Pero kagina paggabay naton bukas na rong pesto no ni nang Nelia. Aga ni nung anda no nagkaroon sa Nelias Eteri no, sa Osmeña Avenue sa Banua kara ita kalibo gani balik man nung duty ani Master Nonoy Nicolas. Wala sa kay Sir Richard Gino Ambito no nga prinsipalita Barangay Arcangel Zur sa Banua kata Balete. No nagapo pamanti man magkaroon kara gabagay panyempo samtang nagauwi labas. Aga sempre na kay pare koy Jurel Gregorio sa Gregorio family sa Barangay Bacausor kalibog nagamonitor man magkaroon kara gabagay panyempo sa aton nga pag-ililiba. Wala sa kay kagawad Michael Villanueva Solina no sa Barangay Lagin Banua sa Banua to anong man siya. Sa kay nung kay Sir Ramon na Munja aga kay Mrs. na wala sa may Barangay Bagto sa Banua kay Taleso good afternoon. Aga sempre no sa Mataga Rockskin na Motor Part wala sa gwapo nga mekaniko aga mayad nga mekaniko ni Sir Ramon Munja. Okay, Jam Jam Andrada agaraga pamatigid makaron wala sa poblasyon Leso makaron garaga mga panyempo. Sa kay Jirik Madrios Oreta happy viewing Madrilios no Jirik Madrilios Oreta garaga pamati bawa happy happy birthday kay Nonoy Albert Saguano na sa akon nga pinalangga ka sityo no, sa amon sa Banua Karait na bas bawa nagasilibra galik karaitan nga birthday. Ginapay sa yun, ginapanawagan sa mga taga Sitio Alimbo Iraya sa iping mga barangay una nga si Albert Saguano ay nagasilibrali itanak ron nga birthday makaroon nga adlaw. Kangay kamutanan, no? Dagalang kamuit inyo karoon nga dapat nga daghon. Kay haumgid nga magbaton kung may una kamo nga ginatao sa birthday boy nga si Albert Saguano. Kay Roger Lucero nagala sa PB Wing, no? May giga utro adlaw, may giga pagpamanti sa ito nga magkatodo. Sa ito na nga mga kanon OFW sa kanyang Madam Elizabeth sa Germany. Good morning kay agahon magkaroon sa Germany. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Bel Orzula sa Hong Kong. Ano na kay Ma'am Rusi Kuwabara sa Japan. Ngayon po pamanti magkaroon ka nga mga panyem. Kay mga hapon na may kapagpamanti no? Kay part Jonathan Biridicto. Una sa aton yung mga amigo sa Sangguniang Panalawigan no, sa opisina ni board member Jupiter Gallienero. Siyempre una kay part aman Gallienero aman Jasper Gallienero narong gwapo nga manghod ni board member Jupiter karaga po pamati makaroon karaga mga panyampo kay Juan Flores Intig no, sa kay Bundok Villanueva no, sa Bagto Leso. May gigapagpamati ha sa matagabanwa kara Italeso. Una kay Ma'am Juan na Mendoza, happy viewing. Pag may gigapagpamati, no? Shout out sa Kawatian Puok, happy fiesta. Puok fiesta gali makaroon sa Sitio Kawatian, Barangay Puok Kalibog. May ginta da. Ako nga gwapo nga gumankon si Nana nagapamati man makaroon puring roan na karang live makaroon kay uwagon ita hagus ita piyesta patapos na ganing pupahuway man doan na karoon nga atay na kay bro Yuluyo Garbo ha sa mataga Global Paint no sa Purok 5 sa SLSR na may giga hapon na may gapagpamati sa kay Police Officer Cipriano sa Police Community Precinct 4 sa Barangay Katiklan. Good afternoon may giga Udro Adlaw. Aga sa ato niya mga amigo na sa GM Terminal no kay Nung Janing may nga Udro Adlaw. Kay Tonet Alayon no aga sa ato niya kagabaga van driver. Kagabaga monitor gid makaron kagabaga panyam po sa ato niya pag ililiba. Kay Ma'am Angelina Guru Santiago no happy viewing salamat no sa pagtutok makaron kagabaga panyam po. No, sa ato kagabaga pangalagad no sa Banua kira ita malinaw. Oy happy listening ga happy viewing. Una karon sa Esperanza Beach Resort, una karon sa Barangay Dumatan sa Banua ita Tangalan. Bao sa gamatin kahapon no sa mabuot nga tag-ana no sa pamilya Tabasa no sa manami nga pag-abibar. Una karon sa Esperanza Beach Resort, no, kay nagakililita kami kahapon no itakon nga mga kabans classmate sa NVC no Educators Batch sa 2004. Aga ka todo nag-banding-banding man kami kahapon. Okay, after itapila karo gatag-on, ay at least daw, bago pa maging masako next week, okay, may klase na. Gani nga nagahingabot kid, no, nga magkililita man. Nasakon ka nga mga classmate, no, kabans, no, sa Northwestern Visayan Colleges sa batch 2004. Sa mga katodo, no, nag-sinadyaman kami kahapon. No, nagkaroon sa Esperanza Beach Resort sa Barangay Dumatan sa Banwa, Craita, Tangalan. Ang punong-puno kahapon, no, rung cottage yun na, no, punong-puno gid, no, mga katodo. Kay kabo ka nga nagapaligos, no, sabay-bay kay adlaw ka nagad Domingo. Mga katodo, una sa may Esperanza Beach Resort. Yeah. Minutos manuwa na kataliwan sa oras, ita alas 12. Action! Oras mga katodo, atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy got healthy line. Kariyan sa atong mga katodo, sa atong mga igbangod kapingid na sa mga mahilig magkape. At dapat hindi lang basta-basta nga kape. Dapat siguraduhon na ton. Pero kape nga aton karagang ginainom. Mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad itaton nga mga kagawasan. Dinarekomenda ginamuro pag inom ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Siya po na sa lagang mapakayod ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kong ka sa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Okay, maabot na ito nga mga katodor nagpahayag ang nagpabutya kung ano ka epektibo sa anda nga mga gawas umpis ang asanday nag-inom ita More Power. Para sa kid ni Auntie Jessie Marte na sukit More Power ang nagpamati man makaroon una sa Marty family sa Rojas Avenue iya sa ton sa Banwa ita Calibo. At siyempre ginapaisay ba no ang mga katodo ita Life Extension Philippines. Pero Life Extension mga katodo ay magapatigayon na ita mid-month sale no hasta pa magkaroon karagadlaw na ita Lunes no mga katodo aga mag-avail ka mo no ita 10% discount especially no sa mga vitamin D3 products ang mga katodo ita Life Extension Philippines. Bisita ko na rung Life Extension Clinic in Ganahamtang magkaroon sa Mabini Street Poblacion Calibo. Ama ka todo agun maka-avail ka mo ita 10% discount sa mga vitamin D3 products sa mga katodo. Aton barwa nga pagpanumbalik karo aton nga pagdetalye ita aton nga mga headlines karaga balita duga nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmangod balik ka naton pagkatapos anay ita pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, probiotic, coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskog na ako, ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, probiotic.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health program. protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you kid and thank you kid sa atong mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Sinigation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed doc na this is the officially the leading cause of cancer related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies doc are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals ining mga scientifically validated kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo labatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
9: GTX 500, alaga ng iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa service.

0: kagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay-collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ang nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo may balita. May aksyon. Todo aksyon. Todo bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
6: Balik sa Tagapaga, pangalagad may 43 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, sita alas 12.
1: Todo Aksyon!
6: At sa Gyapon na pala, nagpamati sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Happy pamati kay no Roger Delgado Makabalas na sa Matagabaragay San Ramon, sa banwa Kraita Malinaw, nga nagamonitor sa atong pagpangalagad. Una, sa kay Sir Judy Tamayo Gonzales na sa Isla Itaburacay, may ban nga udrad na.
1: Todo Aksyon!
6: Sa Team Loyal, ita aton Kragaleso PNP, no, kanday Police Officer Delgado, no, aga kay Police Executive Master Sergeant Mainit, no, ganaga po pamati man, no, magkaroon ganaga magapanyan po iya sa aton nga pagpangalagad. No, may gira nga udrad law, no, aga may gira nga hapon, no, siyempre, una, sa andang guwapo nga Chief of Police, no, sa kay Police sa Captain Duny Magban.
1: Todo Aksyon!
6: May mga utradlawan sa Matagasi Oil sa Osmeña Avenue na kaday Hardy La Cruz kinagamonitor magkaroon kinagamagapan yan po sa aton nga palatuntunan.
1: Todo Aksyon!
6: Yan na magkatodo na sa pagtao ita ligwa sa pila ka magabalita gato nga pagtataron magkaroon ka edisyon ita aton ang pag-ililiba. Una na ito magkatodo na rin tayo kaging pabutyag ita aton nga Police Regional Office 6 mga katodo partikular dong Regional Drug Enforcement Unit 6 na no, mga katodo, may kantanan na no, sa nagapadayong karang kausa or operation away kontra sa illegal karang droga na no, mga katodo, kay hindi kita bimalikawan mga katodo no, nga magapangutanaro ato nga magkagmahuran nga may una at baga dapat nga kamagakandong publiko sa nagapadayong karang lala nga problema sa illegal karang droga kapiniya sa ato nga Western Visayas.
1: Todo Aksyon.
6: Okay, mga gani nga hindi hangar, no? Maabo, no? Ang mga bulyom ita illegal nga droga. Milyon doon haiga itry ka ma-illegal nga droga. Nga na kukumpiskar banwa sa pila ka mga police operation. Kapinggid mga katodo, no? Iya karon sa aton nga area ita Capiz, Iloilo, no? Part ita Western Visayas. No, dahil ka na mga katodo, gipabutsyag ita aton nga Police Regional Office 6 particular dong Regional Drug Enforcement Unit no nga sambilog banwa sa mga ahensya nga aktibo no sa pag

0: Patigayon, itapila kabaga police operation pag-abot sa illegal karaga droga.
1: Todo, aksyon!
0: Okay, nag-illegal karaga todo rung pangutana, ita iba na to niya magmangod. No, magkatodo nga, hindi baga makaalarma, runay karaga problema kay saray karaga sarye, itapila kabaga police operation, agabulyom itiligal karaga droga. Nga nakukumpis karbanwa, ita aton karaga baga otoridad. So, gipabot siya gama katodo itato nga Regional Drug Enforcement Unit 6. Ang manageable, no? Agawa, dapat na ika-alarma. Abukon ita maka-alarma. Ruray karaga problema mga katodo sa illegal karaga droga sa Western Visayas, no? So, ray karabanwa, ginpabot siya, no? Itato karaga PNP nga apisar. Agaruday karaga katodo rung bulyom, itray karaga baga illegal drugs. Ang nakukumpis karay, milyon kararong halga, no? Kay hagus, sa San Domingo may una nga tatlo up-at kabaga police operation. Nga ginapatigayon mga katodo, ang hindi ron hangay kay salamba na itong minilyon arong haiga itry karaga illegal karaga droga nga nakumpiskar mga katodo, itatong kaga mga otoridad. That's why, nga nagkakahawag man doon publiko, roanton ang mga pumuyo, saray ka na mga katodo nga makabig na itong nagalala nga problema sa illegal nga droga mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: No, kasi todo dati, aksyon. No, sa tiempo anay, dati na ito ka presidente, hagus tagagsaka sa makalaka, sa magaka, no, nga magkabati, nga may makarakara ka baho nga illegal nga droga, nga kukumpiskar doon ato ang kagalaga kapulisan. No, pero magkaroon, no, hagus sa San Domingo, banwa, no, kapingin sa may part kalita Iloilo nga, hagus sa 3-4 times si magkapatigayon, itry kagalaga police operation, pag-abot sa ronday kagalaga illegal kagalaga droga. So, gimpaya ka na magkatodot ato nga magkapulisan nga uwa it dapat nga ikalarmarong publiko. No, kay Sandy Karabanwa sa assessment ita ato nga regional command, ako nga PNP magkatodo, nga manageable, no, roday ka nga sitwasyon, no, itry ka nga illegal nga droga, problema ito illegal nga droga, iya sa ato nga nga Western Visayas, kay bangod gani, nga anda Karabanwa ginapabutsyag, nga malasignan dara, no, nga nai-intercept, no, roday ka nga problema, na partikular ronde kaya magagagkuan ang personalidad mga katodo antes pa man mag-abot ronde kaya supply sa kaya mga street level individual mga katodo iya sa aton sa Western Visayas.
1: Todo, aksyon!
0: No, sa kaya mga katodo rung ginabasihan ita aton niya PNP na no, nga wait tapat nga kabagakan kaya bangod gani nga insigida nga namumonitor ita aton kaya PNP insigida nga nasasakote banwa ronday ka nga mga illegal nga droga antes pa man nga madistribuer sa mga magagmay naton nga mga addictos ronday ka ginagkabig ang mga SLI mga katodo ita aton nga PNP. Pero sa gihapon mga katodo, hindi naton banwa mabutang sa kampantero aton nga mga kaibang huran mga katodo kaping pa sa raya ka nga bulyom itahiga. Kung illegal karaga droga, kung baga arong pagduda, itaton kag may bangod pagkabaga ka. Auna agita karon makatodo kay bangod gani nga hagus abino sa San Domingo 3-4 times nga makapatigayon, itaray ka nga mga police operation. That's why arong pagkahawag pagkabaga ka, itaaton nga mga pumuyo, hindi gid na malikawan mga katodo kay siyempre nagkahawag man sandara, no, nga base sa ulihi. Aanda karon sa bilog sa mga miyembro kata pamilya, arong madagasa na bangod sa ronday karaga problema sa illegal karaga droga mga kaabyanan. So ronday karaga mga katodo nga pagpabutsyag ita to kaga PNP. Nasang bilog sa mga rason nga man nga hindi makaalarma ronday karaga problema daw sa illegal karaga droga. Kay bangod gani, nga sanday sanday ko nga naging assessment mga katodo, hay madasigra nga nai-intercept na ronday karaga mga kontrabando, mga illegal drugs, antes pa man ang madistribuer mga katodo, iya sa aton kaga Western Visayas. Nga kusin, nangin madinigag on da banwa, ronday ka mga police operation nga rin, siyempre, sa bulig da banwa, ita komunidad. Magwas pa abi, no, sa rekraga baga, ginagamit nga mga asset, ita to kaga PNP, mabaho ka na mga katodo rong papel, ita aton, nga mga pumuyo sa komunidad. Arong kooperasyon mga katodo, kaya siyempre, hindi man doon hagus tanan, nga mga information, masayuran, ita to kaga PNP, na that's why ganyan, gabasami, banwa, ganyan, panawagan, nag-aapilar sa publiko, ruanton kagabaga otoridad, every time nga may ina, gabaga, police operation, Agad ka kinahanggan mga katodo, itaanda karon nga suporta.
1: Aksyon!
0: Aksyon! Sa may ilubaga nga pagkakaino na ito, no? Raton ka nga mga otoridad nga naga ahimo, itaanda ko nga obligasyon, trabaho mga katodo, ay aton nga buligan, no? Ipaabot na ito, do aton nga mga information nga nasairan sa kabarangayan. No, di ba? Masamin na ito, do, nga nababatian nga apagwan si may una nga mga police operation, ngamin ko hindi baga makapuno sa pananawat aton kay banghod, mga katodo, ay nagakomento ita mga negatibo. No, ginapakagain do aton ka makapulisan ay manay. Ah, basta nga manaroon, kay kaya dun doon naman manaroon, kaya din kandakpon. Ah, gusto man na siguro ka nga magpataas. Ah, kung anda karoon nga mga rangko.
1: Todo, aksyon!
0: Ah, which is, daya makatodo nga mga police operation, wa man da makatodo, ibig sabihin nga, porque nag-operate ka na, may ibo ka accomplishment, ay automatic ka magataas, wimo ko nga rangko. Bago na makaroon doon tiyempo makatodo, makaroon ko nga pa, o nga pa promote kat imo, nag-scrolling kat imo makatodo. No, hindi rin basta-basta nga porque may ha-accomplice ikaw una. Hey, automatic nga, ahaling ka sa patrolman ay maging corporal ka rayon. No, iba na makaroon makatodo rong tiyempo, no? Nga nga, sa mahilubaga nga, magkinomento kita una, itawahiya, bota man nabi nga hindi na itong pagbuligan. Kung may anton ka na sa'yo rin makatodo nga mga, aginakabig ninyo nga mga magagko, no? Pag-abot sa nga nag-engage sa illegal nga droga, ipaabot na itong information. No, sa anton ka makapulisan nga, at least kita, sambilog mga katodo nga makabulig ag sambilog nga mangin paagi mga katodo nga maresolbar or magwas naton rung posible pa nga mangin biktima itry kira nga halit kira nga illegal nga droga kapinggit daw sa anton ang mga pamatanon.
1: Aksyon!
0: No, kaya dahil makaroon makatodo, no? Naligan, may na-istorya kita ba? Ano, ito kira nga dakpan sa Islat Boracay, gina-istorya na. Ah, makatodo, no? Nagapinamati ang kita. No, mga katodo, pero mga katodo rong halit, no, kapimpa ko hindi kaya nun kung imo karong nga iniisip. Mga katodo, that's why nga may una kung aman, no, nga nagkaumangon, no, nagabuan na sa samaran, ita piniino. Ako masubrahan, gamit, itry karaga illegal karaga droga. May una karong banwa, may mga tendency man, mga posibilidad. Nga basi nga magkomiter ka, ita hindi manami, no, sa imo kong kaugalingon kay bangod nga nga kung ikaw lango, no, mga katodo, ay maabo na nga nagahutik imo.
1: Todo, aksyon!
0: Dahil ka mga katodo, ay halinda nga mga information. Mga katodo, asalay ka sa bilog, no, sa nangin subject sa operation, itaton ka gabaga otoritan. Urubat dahil ka nga maging epekto, halit, no, nga daga, itry ka nga illegal nga droga. No, mga katodo, kayroong ibabi, ginarasyon, iman na depressed man na ako, no, stress gin man ako, may problema ako sa akong pamilya. Agadaya man na rin naisipan ko haman nga nakasuhod ako sa makaroday kinagabaga aktibidades which is bukod itama mga katodo no kay sa baylo nga magkita mag-usoy kita at mga pamaagi ang masolusyonan taro aton kaya nga maginapangatubang nga problema ay nag-create kita no itapanibag upagin kinaga problema mga katodo nga magatao pagin kato no hindi manami nga epekto sa pila karon nga mga inadlaw mga kaabyan
1: Todo, aksyon!
0: So yes, aton sa probinsya Kadakan, mga katodo, nagapati, no, aton kaga PNP nga may una agidman sa Japon, no, nga demand ita illegal kraga droga, kapin pa nga, iya kato na hamtang rung isla kra ita Boracay. No, that's why nga ni, nga padayon, ang nagasuod dong supply, ita illegal kraga droga, patimaan, nga may una, ang demand, ang mga katodo, iya sa aton nga probinsya Kadakan. Like iya sa Kalibo, ibaga-baga manwa nga sakop, ita aton nga probinsya, no, kama naman isla kara itabura kay nga sang bilog. No, sa posible nakita kara nga nangin market, no, itry kara nga illegal nga droga. No, mga katodo, pero rato kara nga PNP banwa, no, naga, himo man ita mga pamaagi kay waman kara banwa naga ungkat nga magpatigayon. Akong pila kara nga police operation, agrong latest kari kara mga katodo, kaina, una karon sa may barangay Banay-Banay, no, sa banwa Katamalinaw, although garo subject banwa, taga barangay Manahanip, no, ronday ka nga sangka multi-cab driver, nga gin-aresto kaina ita aton nga mga kapulisan.
1: Aksyon!
0: No, so, gin-patikayin, ronday ka nga operation, ita aton nga Malinaw PNP, no, kaibahan do aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, mga katodo, nga naging katuwang ita aton nga PNP. No, nausibar na itong kaina, banwa, ronday ka nga suspect. Kaming ko, daw sa wala kang kana, no, aming ko nag-uhibayag-ibayag, pati mo kaina to, Ama ka todo samtang nga sakay sa patrol car gidadaga ka ina nao sa aton karang Marina Municipal Police Station ug pagpanaog ang aming kuwinti ta baga mabatsagan man ka todo nga nakabatsag man bagmana kara ita kahawag kay syempre nadakpa na imaw nao magkatodo aga aray karang baga aray karang baga scenario kun man mga katodo kumbaga may akapimpas sa mga drug surrendering ra na magkatodo naga nagagasturo aton ka gobyerno no magkatodo may mga livelihood program nga ginatao kara magkatodo ra aton ka gobyerno o galing nagaadto lang sa itama no rung kwarta na magkatodo ita aton ka gobyerno nga kunta gamiton ba kunta no para nga magbag-o diretso na no kay once nag surrender ikaw magkatodo sa aton nga mga awtoridad syempre may una ka pag-amin. Kung ikaw user ka or pusher ka magkatodo, siyempre kung ina ikaw under sa rehabilitation process, no, magkatodo, pag-rehab ki mo, siyempre nagkakinahan gidron, no, itapundo resources, ita gobyerno, no, magkatodo, nga rong katuyuan, manami kung ta magkatodo o galing, tawagang kung naano matarong mentalidad, iba na ton kami manghod, nga gina, baliwala man, no, kung baga nasasayang lang magkatodo, Roray kira nga pundo ita gobyerno nga ginatao asa makaruday kira nga programa nga uwa man makatudo no ginakwambaga kumbaga uwa man nagagamit gid sa eksakto kay abusado man no makatudo aruday kira nga pila na ton ka mga kaimanghuran mga
1: kaaksyon
0: so si katudong Jastral no kay kagina buo na ton dungdugan kira nga mga information mga katudo no kay may anak kagin patayong kainan nga pakipag-angot sa kay police captain Villarreal no itaton kay nga Marinao PNP may kanta na magkatodo no sa kay nga operation nano rum background itray kay nga multi cab driver nga ginaresto sa gin patay kay nga bypass operation ita aton nga Marinao PNP
1: action
0: no para nga para man no sa impormasyon ita aton nga mangigmangod kapingid no sa mga taga Banwa kay ita Marinao kay kagina nakibot man Banwaro aton nga mga pumuyo una, no? Tag nagambay kita ngayon una kaya nag-bypass operation na no, magkatodo raton kang kapulisan una sa may barangay Abarebanay aware ka ina rung iba na ton niya may imangod kaya siyempre hindi man taga-uruna kanda no? Rung tayo kaya nga subject na magkatodo ita bypass operation ita ton ng mga otoridad
1: kapag may balita may aksyon
0: at na bakit tawagin lang siya si Jisrael ang i-play na ton si Jisrael tawagin lang agwan i-play na ton doon ako nagagin na patigayon nga pakipag-angot no sa kay Captain Villarreal noro nga OIC ita aton nga Malinao Municipal Police Station.
1: Aksyon.
0: Na may kantanang kamay katodo no sa Rekraga Bypass Operation kay ina una sa may barangay Banay-Banay no sa Banwa kara ita Malinao.
1: Aksyon.
0: Na no, para ba sa impormasyon no ita aton nga mahigmanghod kapingin sa mataga Banwa kara ita Malinao magkatodo may kantanan no sa Rekraga Operation kaina kara ita agahon check taron linya ni katodong Jastral Nermar antes nato ni pabatirong pagpahayag ani Captain Garnet Villarreal ita Marinao PNP
1: Radyo Todo live report
0: the line number 1 katodong Jastral with the report please come in
2: katodong Reynald no nasayuran pang birthday gali no it din nga subject person sa kipitagay nga nga bypass operation nakasamay bahayin kara ita Banay-Banay Malinao no ito tong otoridad jay na karang agahon no katodong Rinalda no gikilangan ni nga subject person no ko na suspect kay anya alog no 51 anyos mura aga residente ti mura katodong Rinald mo ita tondo apang iya mo kasawa ra sa atong karang Banwat Malinao no kusin iya mo nakagka unga katodong Rinald nga nung karang estudyante nga college ang nagatrabaho mura bilang siyang multi-cab driver. No, usin, based sa alam at ang pagpabutsag ka doon ngayon, Alkina, no, katon ka is, dati mo karang nag-surrender, no, sa paggamit kita, illegal na droga, pagbaligya, no, pa, naapang katging tindog ka doon ngayon, doon sabitan ka ng uplantukhang buwan na to, no, kung nagtuligad yung malinagon sa panahon ka ng Duterte, ay nag-voluntary mo ka ita surrender, no, ka doon ngayon, usin, may mga pila pakara ka mga information nga nababatong kita no alis sa mga otoridad niya kung once nga unay mo kadong rin sa idago mga influensya at matawag ka nga illegal na droga may ginasakit na na no ro anak ka nga asawa katodong Rinald no so unabak yan ito sa kasasya suspected siya bu Diyan karang atong karang suspect nga si alias Alog nakabaylo ka right 2,100 karang baybas money no. Pag sa pagrikisa pagkatudong Reynald is woman karta bull na dugang pang mga ita illegal nga droga sa posisyon ito sabi na subject. Sabi natin mga pakibag-angot ni Atong Reynald may police captain na Garnet Villaruel no, na itong karang OIC na itong karang malinaw PNP para man sa kompleto nga detalye regarding Atong Reynald sa ngayon patagal ng dalawang operasyon.
0: Go ahead, Bartel.
3: Ito makarno si police captain Garnet Villaruel at itong karang hepe at itong karang malinaw PNP regarding sa nagpatagal ng karang bypass operation niya karasan ng Banwa no kay nakaraita agahon mga katodo no. So sir, good morning. Pwede mo kami sir na masabi anong regarding po sa operation yung isinigawa niyo sir dito sa bahay niyo sir?
4: Good morning din. So kanina umaga ay nagpunta kami ng drug operation, bypass operation dito sa area ng Marino. Pasipili ay kayo na mahina ulit tayo.
0: Okay. Sir, ilang buwan or linggo nating minonitor itong subject natin, sir?
4: Matagal din ano kasi ito'y hindi lang nagbibitaw, hindi lang dito sa area ng bibenta kundi sa ibang
0: lugar. Din. Okay.
4: So matagal tong tinabaho ng mga estate natin. So kanina lang talaga na ganun. Kanina na kabili ang kanina kaya.
0: Okay.
4: Nahuli siya.
0: Okay.
5: Bakalan po ng subject person natin? Bakalan
4: po? Ito ay dating drug surrender na rin. So, nagtatrabaho rin siya rito bilang driver ng multi-cab.
0: Okay. Sir, natanong ba natin, sir, sa asawa niya kung ngayon patuloy pa rin siyang gumagamit ng illegal drug o nagbibenta, sir?
4: Hindi namin interview yung ano nyo. Sa amin lang ay yung mga sumbong. Bine-verify natin, tapos talagang pag na-verify namin, so papabilan namin yon sa, siyempre sa Dustin Alpha. Once na mabilan, yun na yung kasunod na sundo. I-operate talaga namin.
0: Sir, may resistance ba, sir, sa subject kanina, sir, ng kinandakan natin ng operation, sir?
4: So wala naman. Kanina, sabay naman tayo kumunta ron. Hindi naman, wala namang emosyon, wala namang nangyari kung anong resistance sa area.
5: Ano pong i-identify dito, sir? SLI ba siya or...
4: HBI.
5: HBI.
0: Sir, para po sa transparency ng mga taga-panood mo natin, sir, bakit po siya natawag na HBI, sir?
4: Ito kasi dating nag-surrender at sa pagkakalam kasi, nagbago na. So, lahat kasi ng mga personalities dito, personalities, hindi sa porke na-comply na nila yung mga pinapa-comply sa kanila does mean na hindi na namin i-monitor.
0: Okay.
4: So, siyempre, kumbaga tuloy-tuloy yung ano natin nagiging rampant na naman kasi yung drug. Although pag nakikita nyo sa news, so naging daanan din tong area namin. Naging daanan talaga sa mga legal na droga.
0: Kamusta po yung drug status, sir, dito sa bahay ng Malinaw, sir? As kayo po yung umupong OIC ng Malinaw PNP, sir?
4: Ito naman ay nag-drug cleared. Lahat ng bangay dito ang drug cleared.
0: Okay.
4: Hindi nga ibig sabihin kasi nire-rein nyo kasi yung sa drug cleared na mga barangays. So, hindi ibig sabihin na drug cleared ay hindi ka namang mauli at hindi ka hindi mo na-entertain yung mga sumbong ng mga kumulo. So, tinatrabaho din namin kasi.
0: So, marami pa tayo, sir, dito mga minomonitor ng mga individual dito po sa bahay ng Malinaw, sir?
4: Meron. Marami kaming mga nakasulat pa na trabaho.
0: Okay.
4: Nagiging ginagawa lang kasi talaga nila. Isa dito na uwi. Sa iba nag-meet up. Doon sila na... kasi marurunong na rin. Kasi mga nakakulong na rin kasi dati. So, yun ang naging ano nila. Pero mas magaling kami sa kanila.
5: Transaction
4: na itong
5: subject person natin, sir,
4: via
5: messenger or text message?
4: Siyempre, may contact yun sa mga Alpha natin. So, nag-transact man sila ng through messenger. Basta sa amin, abutan. Nag-abutan ng
0: kaliwaan. Okay.
4: Matik na yun, makonsumate na yung trabaho, yung bypass.
3: Sir, ano po yung mga tawag ng parokyano ng subject natin, sir? Karamihan. Parokyano po.
4: Oh, karamihan, iba. Driver.
3: Okay.
4: Iba, si John K. Sa part namin. Matagal kasi namin, hindi naman yan kasi yung sinumbong ngayon. Operate mo ngayon, hindi. Matagal na proseso yan. So, it takes time. Na kailangan isuper, tingnan, istigahan, at talagang suriin kung talagang nagbibenta siya o hindi. Hindi naman talaga nagbibenta. Wala, pero pagka nagbibenta at nabilan, pasinsahan tayo. Alam naman na nila yan. Alam nila sarili nila kung nagbago sila. Hindi kasi ibig sabihin na hindi naman alam ng mga polis. Sabi lang nila yun.
5: Birthday pa pala sir, nasa subject class yun.
4: Oh, nagkataon. Hindi naman namin alam na nagkataon. Wala naman kasi pinipiling
3: araw.
4: Araw yung trabaho kasi siyempre marunong din yung mga yan.
3: Sir, mensahe mo sir sa mga patuloy pa rin na gumagamit ng illegal na droga dito sa bayan ng Malinaw, sir. At ano po yung mapapasiguro natin, sir, na habang tayo pang nakopo dito sa Malinaw PNP, sir?
4: Ay, itigil na nila. Sila naman ang dasal ko. Itigil na nila yung mga maling gawa. Magtrabaho sila ng parehas. Huwag nilang gamitin yung trabaho nila bilang pang-harap na, ito, ganito na ang trabaho ko, ganyan din. Pero deep inside, meron silang, kasi kahit hindi nila, sabihin lang hindi namin malalaman. Malalaman namin yan kasi marami rin naman kami mga mata umamasid sa kanila. Diba? Ganun lang naman yun. Kung straightforward sila, so be it. Tigilan na nila yan, walang magandang may dudulot yan. Maraming kabataan ang sisirain ng droga na yan. Kasi sa araw-araw, napapanood natin sa mga news. So alam nyo naman yun, rampant talaga. So kami rito, ang gagawin namin yung trabaho. Uhulihin namin sila kahit sino pa yung mga yan. Yun lang po.
3: Maraming salamat, sir. Radyo Todo.
0: Israel?
2: Yes, katulong Reynaldo Nabaten at ano pagpayag no ni Police Captain na Garnet Villaruel no itatong Karanga Malinaw PNP na tuwi siya nagipatigayin Karanga Bayba Suppression sa sige katulong Reynaldo na sayuran nung bukod niya katulong Reynaldo at tiyakar sa Barot Malinaw roon na Karanga pila ka
0: mga parokyano. So ginakabig ni Mawari katulong Israel nga high value target na.
2: Yes. Mukha rin ka doon, Reynaldo, yung pabutsag ka kay Ina, yung klaro kung mauno ba nga, kung ginatawag ka nga pag declare ito bilang high value individual. No, ito sa pitang ka ng mga na-aresto ka doon, Reynaldo, sa tawag ka ng bypass operation. So, may iba din ka doon, Reynaldo, na level. Paras man ka doon, Reynaldo, kung ikaw man nakara is, ano ka man, tawag ka, public, ano ka, medyo may public figure ka ba ka doon, Reynaldo, kung kilala ka, sariyong sangka banwa, pwede ka katulong Reynald, matawag ka nga high value individual. Paras man mana, kung mga government employee ka katulong Reynald, no, kung paras mana, mga kapitan ka, mga tawag ka mga mayor, pwede ka katulong Reynald, matawag ka nga high value individual, bisan, sa bilog, kimura bakal katulong Reynald. Sa bilog pa, pagwali nga mga membro ka, it's government agencies, is pwede man katulong Reynald, matawag ka nga high value individual. Pero apang raya sa sitwasyon no ni kaso nga ni alias Alog katong Reynald kasi abi imo ra is dating surrendery no agan nag engage imo tuman kaya nga ni ging sa ani mo ra ging level mo as a high value individual katong Reynald so rin matagi klaro mata katon nga kita may bisit kita man kita katong Reynald bisan kita man kay naglitik katong ugo kung man naging high value individual. Lore ka na si Alog nga sambilog mo malang lang katodong Reynald kung nabakay ka na karang iligang droga apang ging klaro mo tanan na katon kung amaan nag naging high value individual. Lore ka na si alias Alog katodong Reynald. So una ka lang nakamakaroon nakahunong sa atong karang nakapsel ita Malinaw PNP di ka na suspitado ag magpangatubang sa kaso nung na pag-apas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong Reynald. Sabtang update lang man, no dugang lang ang balita, update man ding pailan ng katodong Reynald, kinat kaso, no rin nga na si alias sa Wenwen, no sa illegal nga paghupot kita baril, tokon na tawag ka rin nga Republic Act 10591, no matapos ka lang mabuuan katodong Reynald, it sa 12 gauge shotgun, no nakasamibahin ka rin ita barangay Puok, wala ka sa may sityo talipapa no barangay Puok katodong nga Reynald kahapon karahit agahon no kung si NKI na ginistorya ng kasumura katodong Reynald agan sige na siya mo na ka lang pamalibad no nga anag katodong Reynald nung nabuo ka na karang baril tag-aapang kay naging ang bandera katong karang prosecutor na pwede mo sa nakatong Rinald makaplibargen sa kung handa makapiansa kahit natawag ka nga 10,000 pesos nga sambilog pa makabuwag sa nakatong Rinald ita idagency na sa nakarang barangay isa manaog ba nupian sa nakatong Rinald sa 10,000 pesos din na karaging tao na karait katawag ka nga korte para man sa nakarang temporaryong kahinwayan katodong nga Rinald sa nasambitan ka lang nabuo ka na nga illegal ka ng mga baril katodong nga Rinald. Kung matandaan, nabuo mo 12 days at ganda sa kamagasin ag 5 bilog nga bala na nakabutang ito para sa may likod na parte ito na karang kusina ita panumangay katodong nga Rinald agro-operasyon nga raging pangunahan may katong karang provincial intelligence unit headed by Police Major Jerome Manahan katodong nga Rinald. So far, din matipong nga balita, magalit sa itong area of responsibility na para sa Todo Action na kumansi ka itong Gisrael Urbar ng Radyo Todo.
1: Radyo Todo, may report, balita, may aksyon, Todo Action, balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Apong yun siya mata sa report ka itong Gisrael Urbar na may kantanan sa Gimbatang Kaina, gabay basta operation itatong Malinaw PNP. Aga Provincial Drug Enforcement Unit.
1: Todo, aksyon.
0: Malaga po pamati ate Maria Giro Makino, nagamonitor magkaroon sa ito ka pagpangalagad o naman kay Engineer Arnie Parco na sa isla ita Boracay, no? May giga hapon or iya sa banwa kara ita Batan na nagamonitor magkaroon nga mga panyam po. May 11 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita ala una. Oras sa gapon natin kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sa gapon na ginapasayon ita Life Extension Philippines, yes anda, ay may ginpatagayon, no, nga mid-month sale, no, hasta pa makaroon ka nag-adlaw, May 18, no, adlaw nga lunes, makatodo magbisita ginyamang, una sa Life Extension Clinic, na hamtang, sa Mabini Street Poblasyon, Kalibo, aga mag-avail, ita 10% discount, kapingid, no, sa vitamin D3 products. So, magkato na, sa Life Extension Clinic, mga katodo, agad mag-avail ka mo, ita 10% discount, mga katodo, ginatao, ita Life Extension, mga katodo.
1: Todo. Aksyon.
0: Ato kapag parang balik, karoon doon kang pagkaraga balita, report si Katodong Rolly Boy Herrera, aron nga pinakamaga sitwasyon, yas aton nga Comelec Office, no, mga Katodong sa rekaraga last day, ita voters registration, kay nakita na kayo na banwa, nga kaaburo, aton nga magiging manggol ginagapila para nga magparehestro, yas aton nga banwa it kalibo. Balikan ta pagkatapos alit dugang pagkabaga, pahanomdom.
1: Todo, aksyon.
6: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
7: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
8: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ang tingsan ng A.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano, nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ito si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bubi mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sigmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman, sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo aksyon. Pagpagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
10: Balik sa taga-pagapangalagad by 21 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras si Taala Una.
4: Aksyon.
10: Hoy, at ipapati sa manahal sa kay Ma'am Salisyon ni Rest na sa barangay Baybay, sa Banwa Tangalan, kay Ma'am Marcel Tolentino, sa barangay Palali, sa Banwa Itabanga, no, sa Tolentino na Bara Infante Family, nga nagamonitor sa ato niya pag-ililiba. O naman kay Ma'am Zel Gallardes Chodusio, sa Banwa Graita Marinao, maay na igid ka nga hapon aga mayadgid nga pagpamati makaroon ka nga baga panyempo iya sa ato niya pag
4: Todo aksyon.
10: Yes, sa tugagapag pangalagad, no? Sa tugagapag waragwagi ni check ay na to ang linya ni Katodong Roleboy Herrera kay nakastandby na, no? Sa munisipyo kay Itabanwa Itakalibo sa pila ka baga balita Dagay gabasyada makaroon karang hapon sa aton ang pag pangalagan.
11: Aksyon.
10: No, makatodo rin pila kalaga impormasyon. No, direkta sa aton niya. Munisipyo Itakag, Banwa Itakalibo, Rodek Raga Katapusa, Jadlao, Itapag Parehestro, sa Kamulek, sa Banwa Itakalibo, Gindagsa. No, ita aton ang mga maga parehestro. Sa Yorotar Detalis sa report ni Katodong Roliboy Herrera.
11: Radyo Todo Live Report. Report.
10: Sa line number 1, live sa Kalibo Municipal Hall, Katodong Roli, with the report, please come in.
12: Yes, Captain Rinaldo, sa last day of voters registration, yes, ato nga kumilig Kalibo nga napamula ni Attorney Christian Itulit, ato nga kumilig officer, nga kung siin nag-start ko Abril, ang magkatapos makamilaw nga Mayo 18, no? At rin pag-transfer, ito na nga registration, nagitan sa ibang banwa, na inamata nga sa Kalibo man, pero sa ibang barangay, nga nag-transfer sa ibang barangay, sa banwa nga mag-abot Kalibo, no? Kano may mga nag-apply pa gid for correction kung anda karang nga mga pangalan nag-address Katodong Reynald nga gina-correct it aton nga kumalik nga amor nag-cater sa mga applicant then nagpag-cater it mga new voters registration so riyarong nabuo natin yung mga information nga kung siya na hindi pa na naging ma-ipastar kung pilagi yung numbers of voters nga nagpa-correct ang nag-rumatawag nato nga new voters registration agrong nag-transfer di pa na ma-plaster to na ito dahil ay napatagahon nag-abutan no hasta-hasta makaroon no sige ay abutan ginagawin kung siya nga nirong last day amurong pagpa
10: Ginaespektar may dekato ng Rolly Road at ang Komelec, no? Kaya niligad yan, nagpanawagan at ang Komelec, nga dapat hindi na baga pagugat to, no? Rung last day, ita voters registration. Agad nga, malikawan dong mahaba ang pila. Ang galing, sa iba na to, dong batasan na to yung mga Pinoy. Kung sige ka naroon pinakalas, di ito, rin kita ganda nag-uso, kato ng Rolly.
12: Ngayon gani, kato ng Rinald, no? As a broadcast time, sige, diapon agabutan, may nagpatapos na magkaparistro, magkurikula ng mga pangalan, magkurikula ng mga address. Hi, ma-out na yon may masugod na magwa nga daywa may masugod nga tatlo parang gano'n noong nagkakuhan nagkabus-buhos yan no, until nga may office pa sa makaroon ng adlaw sa nga magkakiter no sa areyang mga nagpa-restro riya sa ato nga kumalik riya sa Banwa at Kalibo no sa ilo gani riya last tweet noong andang ang karang opisina sa may kuhan no sa may lobby para nga makita kita na ay kung sa mga opisina ay gutok sa dagan no katodong nga rin no sani karasana sa may labi kung ato nga new municipal hall building at LGU Kalibo on the other hand mag umakaroon ng ato nga OIC mayor no si mayor abi may nag-leave kun for one week no got idea sa dagan na si ini mao nag-adto agali no ginatiman no ginatindira no batro nag-adto magkaroon nga OIC mayor sa Barangay Kalibo is no other than the Honorable Vice Mayor Philip Yero Kimpo, no? Gin-check mo natin niya sa ating isang gunayang bayan kung sino rong gin-appoint nga mag-aakto bilang Vice Mayor. But according sa kay Mr. Mark Silorio, ating isang gunayang bayan secretary, gawa pa sa natin nga notice coming from the Honorable Vice Mayor Philip Yero Kimpo, kaya mo nga mag-designan kung sino rong ibutan nga nga mag-aakto anite for the meantime bilang OIC Municipal Vice Mayor ya sa aton nga sangguniang bayan at LGU Kalibo Katodong Rinald. Magluwas ka nga huwag ibat mga activity kita nga nato pangdan yan nga ginapatigayon sa aton nga municipal hall magluwas na yan nga mga aktividad last day ita registration at aton nga mga butante sa aton nga Commission on Election Live. Ganag report yan sa aton nga municipal hall at LGU Kalibo para sa Toro Aksyon. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo Kaibigan.
11: Radyo Todo Live Report. Pagkana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo may balita. May aksyon.
10: Abugin ka siya mata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. No? Direkta sa aton yung munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. No? So do you know, naman ito naligan. No? Kay Dayagid, no? Rumentalidad. Ita pila ka mga Pinoy. Aga konsiga ni Rumpina ka last day. No? Itagintagana. Like sa rekraga voters registration. Ay una ra yon no nagadinaguso magkatodo that's why nga mahaba rumpila no mabo rumpila na ton kabaga kay mahuran nga may una nga transaksyon sa opisina ita aton nga Comelec iya sa aton sa Banwa Itakalibo
11: Toto aksyon ay
10: gusto ka no takamo no wala tong ginugat today kaya nga last day at least kay papano baga ay matawhay no mga katodo kumbaga madasig na rayon do ang pila ka mga pagproseso, transaksyon na ton, makatodo o galing siyempre ginugat, aruray ka nga last day, makaroon ka nga daw, no, kay ginpabutsa grabanwa ita Comelec, nga uwa na sa dalaga tao, no, ita extension, no, makatodo kay siyempre, mabuhay na rin, nag-start, makatodo, runday ka nga voter registration, para sa barangay SK election, no, sa rekraga, 20 at 26, no, magkatodo daya karugi pabutsag, no, kay daya gidlang May 18 magkatodo rong adlaw nga gintagana ang last day ita voters registration, no, magkatodo uwa rundat ita uno nga extension, no, magkatodo base sa pagpabutsag magkatodo ita aton ang Comelec magkatodo sa nagapadayon nga registration, no, sa bilog nga P.

0: May 28 minutos banwa na kataliwan sa oras kara ita ala una. Akin ako po si Tabanwa no tempo sa tagapag ililiba sa tagapag pangalagan. Magkaroon kay edisyon ni Tanto niya pala tuntunan. Arong pila ka mga balita ang warto mga botwa ta matatal sa tagapag ililiba magkaroon ka agad daw. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa aklan. Kapag kita banwa nga mga ilibati no, hinaga ka agad daw sa kapareho ka oras sa kapareho ka nga programa. Arong nga programang todo action mga katodo. Kay kita no nagailibati Lunes sa Stay Chamado. Ya sa to gagapag pagayag no sa kada utra daw nato nya pag ililiba. Partner naton sa technical side no si Katodong John Albert De La Cruz. At di ka na banwar to gagapag ililiba. Ako man din Katodo naging ka-action magkaroon ka hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver your care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansa Sumab. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active kag kapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers. Napilion ang kape na may mataas nga level sa antioxidants. Ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang iyong blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Yanagapanubos ang iyong blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: DTX 500!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 42 minutos yun. Nagtaliwan sa oras. It alauna

mga lagad, makaroon niya adlaw, it Monday. Just another manic Monday. Woo! Ay, pizza! Anong kita? Anong pizza pa na? 18, galing. Mayo 18, gon. Dagon this meal, 21. Kumusta rong ato niya mga suki ng mga tagpamatis at ipagpangalagad? Makaroon sa programang palautwasan mo. Of course, and still, with Jemma Sinadyahon! Kita ba? You're beautiful and cute, Tita Lilz de la Cruz. Kumusta mga palangga? Oh, very good. Mayad ay mayad man rin yung mga kahimtangan. Ay, nakakalawa karong ato niya. Inadlaw nga naga. Alagi sa ato niya kabuhi. Imagine, nagabalintunga agon kita, no? Sabugan it mayo. Oh. Ang bilis. Rung pagsipad-sipad ko mga inadlaw sa ato niya mga binugan. Pilagunang natunda nga bubaliswa. Hunyo gon. Bukas ng klase. Ay nako, marami talagang ano, maabugid ana nga mga kumbaga kung yung mga pag-aisipon baga, no, rung mga inadlaw nga kwan niya nag-aagi sa ato niya kabuhi sa matuod lang git, no? Sa bagay, bisan imo man niya ni nga ikaw man bis personally may experience man, kapin pa kung masako ka, no? Sa pang-adlaw-adlaw ni mga pagpangabuhi, excuse me, kung masako ka, kadasig hanggang sa matuod ang oras, kasi wa ka nagabantay sa oras, wa ka nagahugat nga nagatiniyo grong sinigundos, no? Sa imo nga orasan. Kaya mapanuhan mo lang, bangod sa imam niya kasakoon, mga nangan gabi, irunta na. Hindi ko ni mo panuhan nga madali kang gidgali magtunod rong inadla or matunod rong adlaw. Kapin po kung masako ka giding. Nagabuhay man rong inoras, nagabuhay rong inadlaw, kung ikaw, wala kang ginagawa sa buhay. Yung nagabantay ka lang gid man itong oras, isip mo,

kabuhay man. Kabuhay nung tiyog rong kabuhay man ta na mag tiniyog rong oras. Ganon din po yung buhay natin. Ganon lang din siya kabilis. Saka sa kuo naton, hindi ko naton matagupangdan. Nga, kung amat na nalilipatan mo niya, ni tanawon di mo ang kaugalingon sa espiho. Diba? And then, bangod sa imong kasakuon, nagkaroon ka ng time na tingnan yung sarili mo sa salamin. Magulat ka na lang. Ay, dami ko na palang white hair. Nangungulubot na pala yung aking balat sa mukha. Diba? Ay, mature yun tagal na akong manang itsura. Mature yun tagal na manaro akong niya itsura because of sa aton niya kasakuon. But you know, sa aton niya, ano, kaya na may napanood akong isang short video. Isang ka 101 years old. Nga sangka magugang. Siyempre, 100 and matanda na talaga yun. And, you know, simple nga mensahe, pero kung imo nga analisahon, agintindihon, it may add very short but meaningful, full of, ano nga nira, ng, ibang matalinhaga, kung imo nga intindihon, it may add. May makukuha kang maraming kaalaman at leksyon sa mensahe. According to him, banana. Yesterday is your past. History, yeah. Yung buhay mo, yung nakaraan sa buhay mo, it's history na yun. Your future is mystery. And your present life is a gift. Your past life is history. Your future is mystery. And your present is a gift. Now, kung ato niya analisahon it mayat, doon ana nga ginhambal. Diba? Doon ato niya mga experience siya before, ro mga nagtaliwan nga mga sitwasyon sa ato niya pagpangabuhi. History na yun. Kumbaga, hindi na siya. Although, nagiging part siya it aton nga personalidad kung ano kita makaroon. Doon aton niya mga inagyan. Part of our journey. Part of our story. And part of our life. Rong aton niya mga pinagdaanan before. And hindi rin natin pwedeng baliwalain yan. Pero not necessarily. Nga rong imo nga mga nagtagaliwan is dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Your future is mystery. Mystery, o misteryoso because walang nakakaalam kung ano rong aton niya future. Walang nakakaalam. Pag sinabi rin yung, ah, meron Tita Lils, hinulaan na yan ng sikat na manghuhula. Pag sinabi mong hula, kaya nga hula eh. Kasi hindi yan syorbol. Kaya nga hula. Kaya nga hula, di ba? Pag sinabi mong hula, hindi yan sigurado na mangyayari sa buhay mo. That's why our future is mystery. Mystery in the sense na only God knows kung ano rong aton nga magiging future sa pagdating ng mga araw. No one holds his or her future. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano rong ana nga future. Kung ano rong ana nga kinabukasan. Wala. Bisan ipaputo ko para akon nga liog. Pag na may nagsabing, alam ko titelis ko anong mangyayari sa akin. Okay? And the most important message, according sa 101 years old, is today is a gift. Ang araw mo ngayon ay isang regalo. Regalo na walang katumbas na halaga. Priceless. Walang katumbas na pera o anumang yaman
dito sa mundo. Today is a gift. Your life today, ha? Today, at the moment. The moment nga nagising ka kaninang umaga until now that you are still breathing. Na nagaginawa kagihapon until now. Nakikita niyo pa rin ako, nakakausap ko pa rin kayo. Our life today is a gift. Regalot ka tunda it Ginoo. Our everyday life is a gift from God. Ha? Regalo. Nasabi ko nga, walang katumbas, ha? Walang katumbas na halaga. Because it's a gift. Okay? Because it's a gift. Pag inamba mong gift, regalo, meaning, ano yan? Libre nga gintao kimo. Because it's a gift. Okay? So since it's a gift, kung ano man yung binigay sa'yo na regalo, kailangan mong pasalamatan. You have to be grateful. Pasagamatan mo. Diba? Pasagamatan mo nga nakabaton ka itirigalo ngayong araw. Hindi ba nag-expect ng regalo ngayong araw? Kung ano mong okasyon meron sila. Literally, yes. Pero the time nga nagbugtaw ka sa agahon, nga nagising ka, gaginawa ka, bati ano parong tilaok yung alaga ka manok, nabati ano parong gahay kay imong alaga nga ayam, nabati ano parong pag-ingaw kung imong alaga nga kurin, nabatian mo pa rung pagsinagadsad it pagpanikangon kung imong nga mga kagapit itbagay kay timprano pa nagbugtaw, kay timprano pa nagagto sa gawod, timprano pa nagagto sa ganas, timprano pa nga nagpahaom para magsugod sa trabaho. That is a gift. Okay? Dahil hindi lahat na sinasabing regalo ay material na bagay. Ito yung regalo, okay? Ito yung regalo nga ginataokaton it Ginoo, roaton nga life. Diba? Roaton nga kabuhi. Daya dong regalo na walang katumbas na pera. Hindi mo madudugtungan ng pera ang buhay mo. Buhay natin. Buhay ning kanino man. Bisan nag-trillions para imo nga manggad. Hindi mo madudugtungan ng pera ang buhay mo. And that is the meaning of life. Nga gintao it Ginoo katon every day. Nga dapat nato niya pagapasagan. So, diba? So, dung aton niya pagpangabuhi is ibabo ikalibutan. Ito na naman yung ating words of wisdom for seriously. Kabuhi ita, again, is maikli lang. Natin. Actually, naka-off na gid siya here. Sin ko babasa niya sa control? Oh, okay na tiyo. Ito pala ang kanyang secret. Ito pala ang key. Sorry. Anyways, do yun dong singa ni kita kaina. Iya baga pa kita sa isa dyan. Hindi. Pero akong baga nga ginamin sa aton niya. Sa aton niya, ginatalakay, nga istorya makaroon niya hapon. Life is too short. So when life is too short, pag maiksi yung buhay natin, anong gagawin mo sa iksi ng panahon na meron? I-deprive mo ba yung sarili mo na i-enjoy yung life? I-deprive mo ba yung sarili mo na magiging masaya? Kasama ng mga taong gusto mong makasama habang kaya mo. And you know, this past few months siguro,
Oh, this past few months. Actually, last year pa man. I am very much grateful. Okay? Grateful gitana ako. Although, syempre, sa kasukuon man kung akon siyempre may trabaho, ako adlaw-adlaw Monday to Saturday. And most of the time, most of the day, no? Of that 6 days nga ron, nga trabaho is kagabanan gid karon iya gid ako naga duty, no, sa opisina. So rong oras para sa, you know, paglingaw-lingaw, pagliwaliw or pag-enjoy na sa makabig nimo mga friends mo na mga amiga mo, hindi ko na masyadong naaano yan, hindi ko na masyadong nabibigyan ng panahon. And I'm very much grateful nga ni nga last year yata ito eh, may gintukod kami nga group. Grupo ng mga nanay, oo. Sa amo niya barangay. And di kara ko na realize nga hindi pala huli ang lahat to enjoy. Kayo no, nagsama-sama kami nga mga momshies, nag-ililiba kami na isa lang talaga yung gusto namin, to enjoy life. Alam mo yung sinasabi nila palagi, kailan pa tayo mag-i-enjoy? Kung hindi na natin kayang mag-banding, hindi na natin kayang gumala, hindi na natin kayang pumunta sa mga lugar na gusto nating puntahan, na sa tilak yun, you will realize talaga na, oo nga no, bakit ka naman hindi? Eh, kung gustuhin mo naman talaga, kung gustuhon mo gid man na i-enjoy yung kabuhi mo, pwedeng-pwede. Pero sometimes, ikaw man mismo rong sarili mo nagapugong sa kaugalingon mo to enjoy. Nga ma-enjoy mo rin mong kabuhi. And manami sa feeling that you have your friends. Diba? May mga kaibigan ka na may isa kayong gustong gawin. Diba? May isa kayong hilig. Yung pang nagkakasugot ka mo sa kung ano rin inyong gusto. Masarap sa feeling na may mga makaroon ka nga circle of friends. Nga iisa lang talaga, ro gusto rin yung mangyari. Kaya gani nga, ito sa amon karon sa barangay. Once nga may okasyon, halimbawa ah, isang magapit-apit yung amon. And then may samdilog sa amon nga grupo nga gin-invite. May samdilog sa amon grupo nga gin-invite to attend. Don't expect na siya lang ang a-attend. Lahat kami niyan pupunta. Kaya gani, kung mag-invite ka sa one of our friends sa rundoy niya grupo, make sure gitana at expect gitana nga hindi lang isang tao ang pupunta. Sangka-Platon. Sangka-Platon. Di ba ang Platon is composed of 10 persons? Sobrang nga kami minsan. May mga side bit. May mga kaibahan, pero may mga kasama pang may, alam mo yan. Di ba? So, simple nga banding, hindi mo naman kailangan na ano eh. Kumbaga, hindi mo man kinangan niya, alam mo yon, hindi mo man kinangan niya pumunta kayo sa mga mamahaling lugar just to enjoy, no? Although, syempre, maganda naman yung gano'n, maganda yung ambience, maganda environment, maiba naman. Pero alam mo yung totoong pag-enjoy naman talaga, kung paano kayo nag-bond, kung paano kayo nagkakasama, paano ninyo pinapasaya ang isang malungkot na okasyon. Ngani, kung kami nga sang kaplaton nung pumunta sa okasyon ninyo, expect the unexpected. I-expect yun talaga rin hindi nyo in-expect. Kasi, sure, alam mo yun, rong feeling, pwede pala. Pwede, as in, pwede. Kung gustuhin mo lang talaga, pwede. Sure, din lang gusto ko i-share dahil, ang bago gani, di naman na tayo bumabata. Tara mo niya mindset. Buon kita nagabata. Okay? Buon kita nagabata. Buon nagabata ro ato niya gawas. Nagkagugang kita.
So, sa habang may time kita, may chimpong, kaya pa nating mag-banding, kaya nating pumunta sa lugar, hindi man kalayuan, pero yung bang magkakasama na masaya, why not? Diba? Bisan mag-chip-in-chip-in yata na o na, bisan, chichirya, gataon na agam, kung ano, gataon na, pwede nga maano, kasimple nga mga, pag ililiban ninyo it inyong mga friends, hindi naman kasi yan, rung kalipay, uwa taro nagdepende sa kung gaano karami ang inyong preparasyon or handa. But kung paano ninyo ini-enjoy yung quality time na magkasama kayo, kasi syempre hindi man sa tanan yung oras makaroon adlaw-adlaw nag-iiba ka mo, di ba? Syempre pero inyong mga ibang kaibahan, ibang mga friends, may mga trabaho man. Makachimpo sanda, well, sige maka-join. Pero pag runduin niya, ginamba nga nag-banding, quality time gid-ana ron. Nga walang, wala nang mga iniisip na mga hesitations. Or what I mean, wala kang mga reservations. Sabi nga, ay, hasta akot makarango. Ganon kami pag mag-iba kami, wala kami. O, saan kita't makarango oras ha? O, doon nagatrato kami at makaroon niya oras. Pero, once nga mapanami udog istorya, lumalampas kami sa ginatakda na mo niya oras kapag ililipat. Alam mo yun, pag nag-i-enjoy ka naman talaga, asa kung anumang bagay ang iyong ginagawa. Hindi man gidman nimo matagupangdan. Ngarong oras na madasig ang gidman niya nagataliwan. So balik tayo doon sa ginahambang na akon. Maiksi lang yung buhay natin. Enjoy life. Because your life today is a gift. So once na niregaluhan ka na mabuhay ngayong araw, you have to enjoy that. At the same time, worth it dung imo nga regalo nga gintok imong kabuhi makaroon niya adlaw. Diba? Worth it. Doon dung ginambag baga naton niya hindi mo sinayang ang oras. Wa ni mo gin amuliti. Rong chimpo. Nga gintao kimo para mag-enjoy ag mabuhi sa ibabaw at kalibutan. Although ginambagan na itong simple man na titay Lils, may ato naman may mga responsibilidad man kita. Yes, it's normal. Totoo yan. Tanan kita haagos, pag nag-abot ka sa punto nga nag-matured ikaw, may mga responsibilidad ka na. May mga responsibilidad ka naman talaga na. Lalo kung may pamilya ka, may mga unga ka, may asawa ka. And even gani single ka, may responsibilidad ka man. Sarili mo, responsibilidad mo yan. Diba? Responsibilidad mo ang alagaan yung sarili. So, inagit adong responsibilidad nga rong niya dapat naton nga ginaobligahan kita naton doon niya himuon because it's our responsibility. Naintindihan ko ta na ron. Pero sabi ko nga, hindi ninyo pag i-deprive ra inyong kaugalingon nga mag-enjoy sa inyong kapo. Hindi naman ibig sabihin na mag-enjoy na ano nga ito? Na mag-enjoy na parang pag-utay-utay ka, no? Diba? Hindi naman ibig sabihin niya na mag-enjoy. Sagutin na lang kita niya, it's on air. Gawan niyo na lang, hindi ko nagawan. Okay. So, doon yung ginamba, baga natin niya, sa aton niya, pagpangabuhi si baboy at kalibutan, sa nga ganyan, malipot manaroon chimputa, te, mas piliyon nyo nga sa katagod kung ato niya chimpo, oras, yes, ibabot kalibutan, mas piliyon ninyo nga magpakasubo, mas piliyon nyo nga more on negative ka mo, mas piliyon nyo nga mainggit ka mo sa inyong kapwa, makipag-away, hanap ng gulo, yan ba ang gusto mo? Diba? Kasi, in a span of 1 hour, marami kang pwedeng gawin. Pwede kang magiging sakit ng ulo ng pamilya mo sa isang oras na yan. Pwede kang magiging sakit ng ulo ng iyong kakilala. Pwede kang mang-away. Magiging pabigat ka ng komunidad. Problema ka ng community. O problema ka ng barangay mo. Pwede mo magawa yan. So, yan ba ang gusto mo na ang isang oras ng buhay mo na merwisyo ka ng iyong kapwa? Na merwisyo ka ng iyong asawa? Na merwisyo ka ng iyong pamilya? Na merwisyo ka ng iyong kamag-anak or kapitbahay? Yan ba ang gusto mong gawin? Hindi. Wala namang siguro may gusto ng gano'n. Pero may mga pagkakataon talaga na sa nahambaganin natin, tao man lang kita,
may mga sitwasyon na hindi talaga natin maiiwasan, nag-burst out ka because depende sa sitwasyon kung ano sitwasyon ang kinaka-ruin mo, ginakasadlakan ika nga, no? Kung ano sitwasyon ka, saang sitwasyon ka nalalagay. Diyan ka rin, yan din ang resulta kung paano ka mag-react. Sa sitwasyon, kung sa sitwasyon ka na may kaaway ka, natural, di ba? Pero, at the end of the day, you will realize, wala rin eh, wala ka rin namang napala. Dahil bugso ng damdamin, kaakig, no? Bangod ko imong kaakig, bangod ko imong disappointment, hindi pumabor sa'yo ang gusto mong mangyari, so nagalit ka, nagkaroon ka ng kaaway, may kadiskusyonan ka, oh. So, normal nga nagkaganabo ka tuntun, pero wag niyong ubusin ang oras niyo sa ganong pangyayari. Kasi wala rin namang magandang magiging resulta niyan. Kasi kung patagalin niyo yan, okay? Kung patagalin niyo yan, humaba ng ilang oras yan, it will end up, it's either papunta kayo sa presinto, magkasakitan kayo, may mapung ospital, may masimenteryo. So, gusto niyo yung gano'n? Ayaw niyo ng tahimik na buhay, ayaw niyo ng buhay na chillax ka lang, gusto niyo yung magarot nga pagpangabuhi, di sige eh. Diba? So, ganun lang po. Although maiksi yung buhay natin, maiksi yung mga oras, pero sa iksi ng oras na yan, marami kang pwedeng gawin. So, nagdidepende yan sa'yo kung ano ang gusto mong gawin sa oras na ibinigay sa'yo, kung gawin mo yung makabuluhan or makapirwisyo ka ng iyong kapwa. Diba? Pwede mong ikaw rong piloto, you are the captain of your own ship. Ikaw yung nakahawak ng manibela. Ha? Na kung ano mang klaseng sasakyan niya. Meaning, nakasalalay sa'yo kung saan ang direksyon papunta ng minamaneho mo. Ng buhay mo. Since ikaw yung nagda-drive. Ha? Since ikaw yung nagda-drive, Andiyan siya? Paano ba eh? Ano pa ko? Okay. Since, ikaw rin nag-drive sa imong kabuhi, kumbaga, mahambay ni mo nga, ikaw rin nakasayod kung siin nga direksyon ka pupunta. Okay? Kung mapawala ka or mapatuo ka. Ikaw nakakaalam nun. So kung ano man ang maging kahinatnan ng iyong desisyon or yung paghawak mo ng manibela ng buhay mo, huwag mong ituro sa ibang tao kung ano ang magiging resulta ng iyong desisyon. Dahil bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong manibela ng ating buhay. So, ikaw nagda-drive ng sarili mong sasakyan, yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, even your wife, your siblings, your parents, may kanya-kanyang manibela yan. Ha? May kanya-kanyang hawak na manibela para sa buhay. Kaya gani, ulitin ko yung sinasabi. Even your wife or even your husband, hindi mo kayang kontrolin ang manibela niya. Okay? Wife? Husband? Hindi niyo pwedeng kontrolin ang manibela ng asawa niyo. Kasi may sarili ka ring manibela. Kung agawin mo yung manibela ng asawa mo, paano yung manibela mo? Sino nga hawak nun? Literal ha? Ibutang mo rin sitwasyon, baga? Pareho kayong nagda-drive. Pareho kayong nagda-drive. Oh, may sarili kang manibela, siya meron din. So dahil ba yung direksyon ng kanyang manibela ay hindi doon sa direksyon na gusto mong tahakin, ay aagawin mo ang manibela niya?
para sumama siya doon sa direksyon na gusto mo. It's like you're controlling your... It's like you are controlling sana nga pagkatawo. At hindi mo yan inasawa para kontrolin mo ang buhay niya, my God. Hindi yan. Huwag niyong sabihin na kesyo asawa niyo na yan, ay kontrolado niyo na ang buhay niya. Inuntor yan. Tinunto yan. Dahil bisan ano pa rin yung himuon, bisan mahambal ka, nga kontrolado mura kabuhi na, pagpati mo tana ron. Dahil sa totoo, hindi yan talaga mangyayari. Ha? Hindi yan mangyayari. Para ka ako, hindi mangyayari yan. Kung nag-asawa ka, o di, napunta na tayo dito sa topic, sa ganitong sitwasyon. Hindi ka nag-asawa para baguhin siya. No. Hindi ka nag-asawa para baguhin ang asawa mo. Hindi ka nag-asawa, hindi mo yan pinapasok sa buhay mo, hindi mo yan pinakasalan para kontrolin ang buhay niya. Diba? Hindi. Dahil ang tao, pag mahal ka, siya yan kusang magsasubmit ng sarili niya sa'yo. Hindi mo kaya, hindi mo pwedeng pilitin kung ano yung gusto mo dahil yan ang gusto mo. Dahil kung mahal ka, kung totoong mahal ka ng asawa mo, kusa yan siyang susunod sa'yo. Kusa yan siyang magbabago. Kaya hindi mo mabag-orong pagkatawo, isang katawo, sasabihin mong asawa mo, kayang-kaya mo na siyang kontrolin. Bisan ipaputo ko para ako niya tudlo. Hindi mo masasabing makokontrol mo siya 100%. Hindi ako maniniwala. Why? Kay matino pa matanay ng asawa mo nga ron. Nagtigo pa taron mag-isip mo ano nang himuuna. Ibang tinawayan mo daw siya ng pala sabihin mo. Hindi ako niya ginami. May sariling isip yan. So isip niya, makukunto, mahawakan mo ba? Ilang beses ko na yung sinabi sa inyo. Kaya kung maghambal ka mo, Mr. Mrs., mahambal ka mo, ay, Tita Lils, kontrolado ko, tarang asawa nga. Di taron basta-basta mag-bright bagay nga, basta, Nemo ron. Hindi ako maniniwala. Kasi, ang sinabi mong control mo, hindi yan sa pilitan. Sa tao yan. Kung gusto niyang magiging submissive sa'yo, gagawin niya yan ang kusa. Sabihin na natin, kung gusto niya magpa-control sa'yo, gagawin niya yan ang kusa. Ay, hindi mo yan i-impose sa kanya na sa pilitan. That's my point. Kaya kung sabihin mong kontrolado mo, ang asawa mo, dahil yan ang gusto mo, hindi ako maniniwala. Unless, kung siya mismo ang magpa-under control sa'yo, niya magiging submissive siya, nagagawin niya because mahal ka niya, totoong mahal ka niya. Hindi yun dahil takot siya sa'yo, ha? Ginawa niya yun because mahal ka niya, totoo kanyang mahal. Nirerespeto ka. Pinipili ka niya. Pinipili kanya. See? May topic pa tayo later, mga palangga. Alas 2:14, rong aton nga oras at nga pagpangalagad sa programang Palaotwasan Mo. Before kita mag-post for a commercial break, here is our question of the day. Ito muna yung ating katanungan. Actually, gin-post ko na sa aton nga ano, sa aton nga live chat. Ito po yung katanungan natin. Speaking of pa-pili-pili. Pili-pili. Speaking of pinipili ka. Oh. Pinipili ka, mahal ka. Mahal, pinipili ka kasi mahal ka. Okay. Kung ikaw ang tatanungin, palalayain mo ba ang taong piniling magstay kahit hindi ka na mahal?
anong gagawin mo doon? Yun bang alam mo sa sarili mo, nafe-feel mo na hindi ka na niya ganun kamahal katulad nung dati. Kasi naman, di ba, kung ikaw yung partner, mafe-feel mo yun. Basically, mafe-feel mo yun. Na talagang nag-iba yung kanyang damdamin para sa'yo. Nag-fade. Parang tumatabang, lumalamig. So kung ikaw sa ganitong sitwasyon, nafe-feel mo na yung partner mo na lumalamig na ang kanyang damdamin sa'yo pero nagsistay pa rin siya, ano gagawin mo? Matutuwa ka ba dahil yun ang ginawa niyang pagstay? Na nagstay pa rin siya kahit ikaw mismo sa sarili mo, alam mong hindi ka na niya mahal? Or palalayain mo na lang siya kasi alam mong hindi na siya masaya sa inyong pagsasama. Yan po ang ating pag-uusapan, mga palangga. Pagkatapos, gid lamang, it's importante nga mga reminders, kindly stand by.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapik up hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ang marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay wak madula at nami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
10: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
11: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

gasot nga pagpangalagad. May 25 minutos kun. Nagtaliwan sa oras at alas 2 sa mga bago gidya mga nakabukas. Santa nga mga monitor? Well, may oras pa naman mga palangging-giing. Sa ating mga palatwasers, para sa inyo nga mga greetings sa ating programa sa makaroon nga hapon. Send-send yan kay tawang tagidron imo ichimpo nga aton nga ma'am. Basa sa ato niya pag-pangalagad. Maitagig nga po na sa ako niya mga kasimaryo sa Barangay Baybay sa Banwa Ita. Makato, thank you so much again sa inyo nga pag-monitor. Sa halin sa Purok Uno, sa Purok Siete, good afternoon, good kinyo. Di ko na kamo maisa-isa kay Said Gumanyan. Sa kabuon kinyo, hay, hindi ko na ako ma-mention. Basta mention nun ba ako una ang may reklamo. Wow! Mugin mention kami gani. Wow! Ay, tanan lang kamo eh para at least ay patas. Okay. Sa mga viewers and listeners naton, sa may Kalibo Shopping Center, good afternoon. Kalibo Public Market. Okay. Sa tanan niya mga markets nga nag-monitor katon sa Andang Mga Transistor Radio. Thank you so much again sa inyong pagpamati. Sa mga opisina, gobyerno man or privado, nga nag-monitor man sa pagpangalagad natin sa makaroon nga hapon. Good afternoon sa mga terminals, sa eastern at western side at nga provincia at Aklan, sa mga nag-biyahe natin nga mga drivers with lovers, sa mga privado nga sagakyan, nga nag-monitor man sa pagpangalagad. Sa mga nag-biyahe, ingat-ingat po kayo, no? Nga makabot kami it's safe sa inyong ginaagdanan. Slowly but surely, sabi nga nila, kung wala namang emergency or wala namang ginadalian. So, tamang-tama lang na makapag, kung may kitaan ka mga ito sa imukunan, makapag-prino ka, hindi ka mag-panic. Diba? May imo pang espasyo para makapag-prino. Kasi kung gulti nga pumundo, to rin mong ginasundan, ag nagasuso ka man lang man, ay doon ginagong tendency, hindi kayo makapag-prino. Kung mag-prino ka at gulti, it's either basi kung, diba? Sumubsob ka man baga, or, ay nako. Hindi mo ginamba, doon ginatawag nga disgrasya, bisan gani rong ikaw nga, ni rong sa lugar,

No, maka, ano ganun ako? Wapag-ihapon, it mas may maya, mas may ma, mas safe, I mean, nga pagbiyahe, kundi rong, yung tama lang, di ba? Yung tama, hindi naman sobrang hina, bagal, hindi naman sobrang bilis. Yung tamang-tama lang, moderate lang.

basta nga maka makahaling karo ko hindi pag maabot ng police kayo tawal it could ay ako pa tara nga mangyayari anyway sige ah kay Nanay Chita Sorso sa barangay Untoy na may lagi ng hapon and basta sa atin tanan 327 barangay rin nga nagabilog sa nagabilog ng probinsya at Aklan may lagi nga afternoon katong tanan-tanan mga palangga alas 2:29 rong oras at nga pagpangalagad and of course Rodin yung oras. Ay, ginahatod ka ton. It more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Rong kapeng talagang iingatan ka. Ito yung regular arong kapeng nga wak kagit it may mahambabang nga abusuhon ka. Ikaw lang ka na rin maabuso kay gusto mo tanang nga mag-inom ka every other hour, no? hindi every other day, ha? Gusto mong inom ng kape na 3 times or 4 times a day, pwedeng-pwede siya. Hindi ka dapat magkabaga ka nga basi ko mamba nga hindi ka makatugog o basi ko magkaroon ka ng acid no wala pong ganong effect wala pong ganong side effect na ganon ang more power probiotic it even coffee mix I mean malaki ang kanyang ambag at tulong sa aton niya tinai lalo na kung mga nabudlayan ka mga magbawas everyday so yun po talaga ang kanyang malaking ambag para ka aton. Importante yan dahil araw-araw tayong kumakain o hindi man araw-araw 3 times a day tayong kumakain minsan nga 5 times a day ka pa magkaon tapos kinabukasan dapat mailabas mo or either within that day dapat mailabas mo na yan no? So rung iba once a day pero rung pinaka normal gali nga pagbawas naton pagpalabas ng ating poops everyday is once or twice a day diba kate diba ilang beses ka nagkakaon sa adlaw so rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix ay mabahog gid ra ana karon nya ambag o bulig para ron duyen yung mga toxins sa gawas naton ating maipalabas yan kay gina target kita na karon aton nya tinai no nga ana nga maprotektahan no kontra sa mga bad bacteria nga nagaka-cause kanet at mga discomfort diba nga magaka-cause kanet hindi maganda pakiramdam atoga kung nagagain ro imong mga chance so

talaga. Hay, siyempre pag masugay rin pamatsyag sa tiyan. Hay, kwan ka man, ikalmado ka man, di ba? Kalmado ka. At the same time, kumpiyansa ka. Like, sa mga biyahe-biyahe, ay mabudlay kun nagabiyahe ka, peka nagabiyahe ka. Then mag-ID mga tiyan, ay naku, wag kang, hindi ka pa samang-samang. Lalo mga long distance nga mga biyahe, mga magayuan nga biyahe. Never. Wag kay ay nakasigurado kay diyan. So, kung naga more power ikaw, mga palangga, okay, kung naga more power ikaw ng mga toxins sa ato nga tinae, ay talagang ipapalabas ko niyan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Available sa JJ Store sa Tangalan Public Market, sa Billion Store, una sa Poblasyon Makato, sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Lezo Public Market, May Fast Drug Store, sa May Poblasyon Numansia, sa Cherry and Alex Lechon House, sa May Lagin Banwa East, and of course, ina sa May Carlos Pharmacy, una sa Bulwang Branch, nanda Bulwang Numansia. Along the highway, man doon sa Tatambok Kitae, sa Kalibo, sa ANC Drug Store, and Carlos Pharmacy, man ina sa May Shopping Center, iya sa Trahi Pharmacy, iya sa May Martirino, sa Regalado Street, sa St. Anne's Pharmacy, una sa Tias Drug Store, sa Tias Pharmacy, at Nias Drug Store, sa Mabinit, Tambok Kitae, Imauit, Provincial Hospital. Sa Puo, kay ina sa All-in-One Convenience Store, Banga J3M3 Drug Store sa Banga Public Market, Neck Store sa Libaco Public Market, at Pukid Store sa Altabas Public Market. Rundo natin yung mga outlet ng pwede kayong bumili ng kape na More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix!

katawan at oras ng ato niya mga palaut muscles kaya na parang say hi sa ato niya pagpangalaga na mga palangga and sa mga sa binipisyo itato niya mga late viewers or late tuners at nga magpangalagad sa makaroon niya hapon. Ito po yung ating katanungan, baka meron kang iambag sa ato niya topic sa makaroon niya hapon kung ikaw papipiliin or ikaw ang tatanungin. Palalayain mo ba ang taong piniling magstay kahit di ka na mahal? Yan. Sa mga magrelasyon na ito, of course naman. Diba? Sa mga magrelasyon. Kung ikaw mismo sa sarili mo, nafe-feel mo na hindi na ganun ka-intense yung kanyang love. Actually, yung love hindi naman talaga nawawala. Yan, no? Yung parang, sa either baka napagod lang, nagpahinga, no? Pero hindi yan basta-basta as inawala lang bigla. Okay? So, kung nagstay sa'yo ang iyong karelasyon, kahit alam mo hindi ka na niya mahal, anong gagawin mo? Palalayain mo ba? Dahil naramdaman mong hindi ka na niya mahal? Or matutuwa ka kasi kahit hindi ka na niya mahal, nagstay pa rin siya. Yan. Sige, ito na po yung inyong mga greetings. June, good afternoon. And good afternoon, Tita Lias. And to all the wasers all over the globe. Good day to all. As always, I hope you're all in good shape. All the best. Thank you so much, Gijun. Ma'am Bet sa Germany, good morning, ma'am. God bless us all. Jovi Tinga Bornales. Ay, dali lang, dali lang. Ano ito? Hin-click ko ang ana nga. Wait, ha? Alright, sige. O, balikan natin yung ato niya greeting. Okay. Jovi. Ma'am Jovi Tinga Bornales, good afternoon, man. Alright, actually may sagot na si Jun, pero unahin muna natin yung greetings sa Raymond Ingat, mayong hapon. Queen Ivy Francisco, hello girl, good afternoon, magandang hapon, Tita Liz, and Miss hearing and watching you live, how are you? I'm okay, I'm good. Okay, and Ate Baby, ako niya hipag. Una sa Albasan, may naikin niya hapon. Ay, Albasan, magpipiesta next Saturday, Sunday yata, 23-24, no? Yung, ano, fiesta sa Albasan. Ginagyan ko, Abil, ganyan. Said ko, ginagyan ko, Abil, pa uli. Kaya said ko nga fiesta because, syempre, ay, kada uli ko, kada gabi, ay, una, may paliga at basketball, tapos abo-abo nga mga nagabaligya nga sila. Aba ni John, kaya pasalamat talaga ako sa dakilang may lika

ba ni Jen? Yes daw. Kung maramdaman ko na di na niya ako mahal, kung gusto na niya na lumayo, palalayain ko siya kasi o kahit masakit para sa akin. Dahil ramdam ko pareho lang na torture kung magsasama pa kami na wala ng fire ang pagsasama. Pero nagstay pa rin siya. Nagstay siya. Hindi naman niya sinabi dyan kasi nalalayuan ka. Nagstay pa rin siya kahit hindi na niya naramdaman yung love. I don't know what is the reason behind for that. Hindi ko naman alam kung ano ang anyang dahilan kung bakit nagstay pa rin siya kahit hindi ka na niya mahal. Maybe because may mga sitwasyon kung amat matuod niya. May mga considerations, no? Na siguro lang dahil hindi naman niya talaga, hindi naman na totally na wala yung love. Yung pag nag-lilo lang, parang, alam mo yun, nagtahaw lang. Kung sa mga pagkaon, nagbahaw ba? Na lumamig. O diba? Parang ganun. Parang lumamig. Pero gusto pa rin niya dyan. Pero yung love na nga anang anabatsyagan kay mo before, hindi na siya ganun. Bukod niya kapareho sa anang anabatsyagan kay mo dati, yung love. At even yun, naramdaman mo na rin, diba? Nabatsyagan mo man yun. Nga hindi na ganun ka-intense or hindi na ganun ka-init. Hindi na lumalagab love. Lagab. Grabe kita, lumalagab love. Hindi na nag-aapoy ang kanyang damdamin para sa iyo. Ikaw nga, karelasyon na, yung parang feeling mo din na meron kang karelasyon pero parang wala din. Kasi hindi mo na-feel na meron kang kasama. Because hindi naman niya pinaparamdam na andyan siya. Physically, yes, andyan siya. Pero kasi, para sa akin, okay? O pagpalagay sa sitwasyon, abiit mag-asawa. Eh, mag-asawa nga makaunaan ang sitwasyon. Like, hindi ka naman niya iniwan, nagstay siya, pero ramdam mo na hindi ka na mahal. Hindi ka na mahal ng asawa mo. Pero nagstay pa rin siya. Inga nga bago na akong kaina nga. Base man lang nga. Actually, di naman talaga yung nawawala. Rulove, wa man dun matik na nagkakaduwa. Inaaron, parang natabunan. It's either depende sa sitwasyon kung anong mga pangyayari. Or nagpahinga dahil napagod na rin sa kakaintindi. Diba? Diba ka, napapagod rin naman yung puso sa kakaintindi. Alam mo, pag napagod ang puso sa kakaintindi, kahit mahal mo yung tao. Kahit mahal mo yung tao, hindi mo na ma-feel yung intensity ng love. Yung init ng pagmamahal. Katulad ng yung nararamdaman.

tungo sa'yo. Kung noon ay, alam mo, pag mahal, pag, sa isang relasyon kasi ito ha, pag pareho niyong mahal ang isa't isa, alam mo yun yung communication ninyo. Parang ayaw niyong maputol. Ayaw ninyong may tumahimik na isa man sa inyo. Gusto niyo palagi yung, palagi kayo nag-uusap, video call, chat, or whatever. From time to time, ginagawa niyo yan. Pero kung dumadalang na yan, diyan mo na rin ma-realize kasi, yung mga dati hindi na nangyayari. Yung mga nakasanayan nyo, yung kung paano ninyo ginapabatsyag ro inyo nga bagatsyagon sa inyong karelasyon, hindi na. Hindi nyo nararamdaman why. Eh dumadalang na ang communication. Or kahit na nga magkasama kayo sa loob ng isang bahay. Kung noon sa umpisa, parang gusto nyo palaging ayaw nyo maghiwalay. Yung mga bago pa nga mga nag-aasawa. Oo, feeling parang wasta na ilaga magbugag. Oo, alam mo yun, bisong pumunta kung magkasama palagi, something like that. Pero darating talaga yung point sa kabuhay ng mag-partner, magka-relasyon, na may mananabang ka talaga. Totoo yan, mananabang ka. Kasi diba, hindi naman fix yung love eh. It varies. Ano siya? Nag-fluctuate yan kung sa power pa. Nag-fluctuate. Hindi siya naka-steady. Hindi siya naka-fix. Although andyan siya, pero hindi siya, para siyang heartbeat kasi sa heart. Oh, sabi na naman nila, actually, ang love naman titilis, hindi naman emotion yan eh. Ang love ay kung paano ka pinipili araw-araw. Yun daw, pareho, I don't know, how do you call it? Pero, para sa akin, ang love hindi siya fix. Hindi siya fix. Hindi siya naka-steady. Nag-iiba siya. Diba na nasabi ko na rin yan sa inyo. Ngayon, intense ang inyong emosyon because, alam yun, in love kayo today. Tomorrow, ibang araw yun. Sa either nagkaroon kayo ng misunderstanding, may mga hindi pagkakaunawaan, hindi na pagkasunduan. So yung love na naramdaman nyo kahapon, hindi na rin kapareho ngayon because meron ng konting tampuhan, o meron ng pag-aaway, or basta hindi na siya pareho. Nanauay ka gawin. Kung ngayon, ano, kung something sa man, nag-aabot mo sa putong nanauay ka gawin basta, naiinis ka na, hindi ka na excited na kausap siya, nanauay ka gawin, pinamati. Dumadating kayo sa point na ganun. Kahit sino pa mag, even sa mga mag-asawa talaga ganun, sa mga magrelasyon. Ah. 'Di ba? Yung bang may darating yung time na parang nakontento ka na lang sa panakanakang update, hindi sanay ka na rin kasi yung ruimo nga nakasanayan before hindi na nangyayari kasi nababawasan na yung mga oras na nag-uusap kayo, yung pagkikita ninyo or nababawasan na rin yung oras nga naga-communicate kayo mo sa kada isa ka, or nabibigay kayo ng update sa bawat isa. But anyways, mga palangga, hambag ano da, may sumagot pa ba? Dali lang ha, basta may awa ang gito. Okay. So, ano yung take ko dyan sa tanong na yan para kakon? Kasi yung dinagdagan ko kasi ng ano, ng choices, sabi ko palalayain mo ba? Kasi ramdam mo naman na hindi mo siya mahal or matutuwa ka kasi kahit hindi ka na mahal, ay pinipili ka pa rin niya. O nagstay pa rin siya. Kasi kung ilagay natin sa sitwasyon niya na mag-asawa, kung nagstay pa rin naman yung asawa mo sa'yo kahit naramdaman mong hindi ka na niya mahal, ibig sabihin, baka meron pa talagang konting nagapugong ka na to stay. Or hoping na baka mapag-usapan pa kung ano man dong problema ninyong daywa nga masolusyonan, masave pa rin niyo kung ano ang meron pa kayo. May parang meron pa kayong chance na ma-ignite ulit rong apoy it inyong relasyon nga daywa. Kasi nagsistay pa siya. Meaning may, there is something pa na baka pwede pa na muling buhayin ang muling painitin ang lumamig na damdam. Something like that. Eh kasi kung talagang wala na talaga yan, I don't think so, na magsistay pa siya, no?

ano? Kasi siya yung hindi na nakaramdam ng love eh. Tapos siya pa ang magsistay. So baka, baka yung pakiramdam mo lang na partner is walang pagmamahal, pero meron pa yan. Kasi hindi naman yan magsistay yan dyan kung as in wala na talaga. Baka gusto lang munang magpahinga. So, pakiramdaman mo lang muna bago ka magdesisyon. I mean, pakiramdaman mo, baka kailangan lang niya talaga ng space o ng pahinga. Baka napagod lang sa kakaintindi sa sitwasyon. Napagod lang sa mga pangyayari sa buhay ninyo. Sa mga problema na hindi nyo na nabibigyan ng solusyon. Sa mga gabing hindi nyo na napag-usapan kung ano ang dapat yung pag-usapan. Sa pagsasama niyo mag-asawa na may mga problema kayong hindi nyo nabibigyan ng solusyon o napag-uusapan. Or mga desisyon sa inyong buhay. Diba? Or mga desisyon sa inyong kabuhi nga hindi pa ninyo na napagkasundo ang dalawa kung dapat ba ninyong gawin or hindi. Sunundo yun, pakiramdaman mo lang muna, wag ka muna magdesisyon na palayain siya. Until such time siguro, nabigyan mo ng pagkakataon or bigyan mo ng ultimatum, no? Kung hanggang dito, kung pagdating ng ganitong araw or panahon at maging ganyan pa rin siya. So kahit ano pa yung gustuhin kong makapiling siya at mahalin siya, kahit gusto niyang magstay dito, palalaya. Saka ka na mag-decide kung alam mo na sa sarili. Kasi you know, kung may mga ganyan, sa isang, depende naman siguro, no? Pero sa isang bahay, lalo mag-asawa, magka-relasyon, kung nag-stay lang kayo, magkasama kayo physically, pero emotionally ang layo ninyo, it's useless. Nag-gets niyo ako? Kung nag-stay lang siya dyan because hindi ko alam kung bakit, baka ayaw din niyang iwan ka because baka may iniisip siyang responsibilidad, baka may mga anak kayo, but hindi ko rin alam. Pero kung ang kasama mo, asawa mo, halimbawa, karelasyon mo sa isang bubong, and then ang lalamig na sa'yo, useless na rin na magsama ka sa isang bubong. Para ano? Diba? Yung parang kinukulong nyo na rin rin inyong mga kaugalingon sa isang relasyon na hindi mo alam kung maituturing nyo pa siyang partner or hindi mo alam kung kailangan mo pa siyang ikonsulta sa anumang desisyon nyo sa buhay. Kaya kung nanlalamig naman na, yung pang, ibig sabihin kung nanlalamig, parang wala na kayong pakialamanan, ganun ba yun? Diba? Ito parang wala na rin siyang gana na, wala mo it gana nga makialam sa buhay ninyo. Basta pero andyan lang din siya. So kung ganun lang din naman, it's much better na lang na ano. Napalayain mo na lang siya, no? Kung kakon lang, ha. It's better na lang din. Hindi ko ikakatuwa yan. Na nagstay siya sa akin kahit alam kong hindi na niya ako mahal. Hindi naman as in 100% na hindi mahala. Kumbaga, nanlamig na siya or hindi na ganun kainit yung damdamin niya para sa akin. So, hindi ko kailangan ang ganong klaseng half-baked na feelings for me. Diba? Half-baked. Yung parang malasado. Kung sa pagkain, may pagkain na masarap kainin pag malasado. Pero mas masarap pa rin kainin ang pagkain na insakto sa pagkakaluto. Diba? Bibihira lang ang mga pagkain na pwede mong kainin ng malasado. Pero wala pa rin katulad sa pagkain insakto yung pagkakaluto. Ganun, sa relasyon, ganun din eh. Kung parang alanganin, magabaabri mo nga pagkatsagon ka kung at hindi mo na kayang painitin yan. Diba? Bakit mo ipipilit yung sarili mo sa akin? O, kahit mahal kita, edi, mamba guman ka mo. Baka dali ang Timothy Tellis magamba. Siyempre, ikaw be, gustuhin mo? May kasama ka sa isang bubong? Iisang higaan kayo? Tapos wala man kahit pakialamanan? Ano yun? Para, for the sake of what? Ha? For the sake nga matawag nga magkaibahan, magkasama pa rin kayo dahil mag-asawa ka mo? Diba? So parang hindi rin naman, it defeats the purpose. Sa nga ganyan, mag-asawa ka mo, kung wala man ka magkapakialamanan? Kung ga-decision ka, hindi mo alam kung ikukonsulta mo ka na kung tama or insaktor decision mo.
kung tama or sagaro imo nga desisyon, di ba? Oh, hindi man pwedeng tahap ka man ka na magpangutan na kung ano raan ang maikuminto kay saan ka magsisimula? Di ba? Saan ka magsisimula ng conversation dyan sa partner mo? Kung naramdaman mo, matagal mo na rin alam na hindi na ganun kainit yung kanyang nararamdaman sa'yo. Michael Juanito, good afternoon. Para kako na ba ni Bing? Para kako, yes, Tita Lils. Papalayain ko na lang siya dahil mahirap para sa akin na magstay siya na hindi na niya ako mahal. Kahit masaktan man ako, okay lang, importante na kalaya ako sa taong nagstay sa akin na hindi ako mahal, malamig pa sa ice. Oh, ito tanarong savage nga comment ni Mature in World. Basta gabi ka, titil, sayaan ko lang na magstay. Saka ko na lang palayain kung ginatago na. Kung nagabalibad yan, Ima. Ah, Mature in World, kung nagabalibad yan, Ima. Anyways, yun din ro ako, makaroon man ro ako niya, ro ako niya pananawan. Kasi ayokong, hindi ko ikakatuwa yun. Kung ako lang din masaya. At saka hindi ko rin maramdaman ano yun, parang masokista ka. What I mean is, hindi mo man mabatsyagaan doong totoong kasiyahan kung alam mo na yung partner mo hindi na rin masaya sa kung anong meron kayo. Ikaw, tarumali pa yun. Anong klaseng happiness yun? Kasi ang totoong happiness, yung nagsishare kayo dalawa ng kung anong meron kayo sa inyong relasyon. Diba? Yun yung totoong happiness na kasama mo yung taong mahal mo at mahal ka. Kasama, may natatakbuhan ka. May napagsasabihan ka ng iyong mga hinaing. Kasi may matatawag kang partner mo. Eh kung kanyang nanlalamig na, do you think kampante ka pa na magsabi sa kanya kung ano roi mo nga nabatsyagan? Do you think kampante ka pa nga maghambal ka na kung ano roi mo nga problema? Kasi alam mo parang distant na siya eh. Distant na. Kasi once nanlalamig, isa sa mga maapektuhan niyan yung communication ng yung dalawa. Yung time na mag-uusap kayo heart to heart. O yung mga panahon, oras, na may conversation ka mo nga kayo lang talagang dalawa. Yung napag-uusapan ninyo regarding sa inyong pangabuhi. Eh kung distant na, nanlalamig na siya, do you think makapag-start pa kayo ng conversation or makapag-usap pa kamo at makaroon ka seryoso sa inyong pagpangabuhi? Kung sa inyo mo, sa imong kaugalingon, nga distant na imaw nanlalamig na siya. I don't think so. Diba? So, isa sa maapektuhan, once nga rong imo nga partner is nanlalamig sa'yo, is the communication. Dung linya it inyong komunikasyon. At alam nyo naman yan, na once na ang communication ang mawala sa isang relasyon, walang mangyayari dyan. Mawawasak at mawawasak. Pag wala nang nag-uusap, wala nang nag-o-open ng topic, wala nang nag-i-initiate, nakausapin kung sino man sa inyo dalawa. Kung walang nag-initiate, walang nag-take ng unang move na makipag-usap sa partner, wala pong mangyayari. So para ano pa? Nga magstay kayo o na magstay siya sa buhay mo. Kung ganyan rin din naman ang kanya ipapakita because of panlalamig. Because of exhaustion, napagod. Napagod sa, hindi ko rin alam kung anong mga rason, pero, you know, sa bilog sa mga nagapatibay it relasyon, hindi lang naman love. Actually, hindi lang love. Maraming factor kung paano na ang isang relasyon ay tumitibay at tumatagal. So, dapat alam nyo yan. So, kung mawala ang isa sa mga factors na yan, so, what do you think kung magiging resulta kung pundasyon at inyong relasyon? Mag-a-weekend siya. Manghihina. So, kung wala ng love, or kung meron man pero hindi na ganun siya kainit, hindi na siya ganun ka-strong para i-hold pa ang pundasyon ng relasyon ninyo. Kung wala ng communication, hindi na kayo nag-uusap. Ha?
ang kasi ang relasyon hindi yan one way. Hindi yan one way lane. Two lanes yan dapat. Nagsasalubong kayo. So kung walang communication at magiging one lane na lang ang iyong relasyon, ay nako, malaking problema. And one lane in the sense na ang isa, siya ang nag-e-effort na i-save pa ang relasyon, pero yung isa wala na. Wala na siyang drive, wala na siyang motivation to continue. Kasi nanlalamig na siya. So kung mawala yung mga factors na yan sa isang relasyon, so ano ang gina-expectar mo, Abi? Diba? So gina-expectar mo, wala. Masisira, masisira at masisira lang talaga. So bakit kailangan mong ikulong ang isang, ang sarili mo sa ganyang klaseng relasyon? Kung alam mo naman na, na at the end of the day, wala rin magiging magandang resulta. Kasi kung ato niya mga ibase sa pangutana rong ato niya magiging sabat, syempre, kung nanlalamig na siya, alangan manipiliton mo kay, di ba? Kahit gusto niya pang magstay. Kahit gusto niya pang magstay siguro, para kako. Kahit gusto niya pang magstay, ano ang dahilan bakit gusto niya pang magstay? So kung may valid reason siya, kung makasuffice rong ana nga rason kakon, siguro di dyan ako magde-decide. Tanungin ko siya, nanlalamig ka. Yung love mo, yung rin mo nga baga tiyagon kakon, nagatahaw na, nagamat-amat na itgami. So ano rason mo amat magstay ka pa sa akon? Oh. Di kun sabto na ako rason niya balido. I mean, yung talagang katanggap-tanggap na rason. And ma-suffice niya ako, ma-satisfied niya ako sa anang rason. Siguro may chance. Pero kung for the sake lang ako, mga paano nga mga dahilan, just go on with your life. Pwede kang maghanap ng taong makapagpapaligaya sa'yo. Pero hindi ko sasabihin susuportahan ta. At hindi ko rin sasabihin, masaya ako nakikita kang masaya ka. Para ano? It's a very, napaka-hipokrito na klase na mga linyahan yung ganun. Alam mo, nasasaktan ka. Sabihin mong masaya. So, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin, no, na makigulo ka. Ang ginamin ko lang is, huwag mong sabihin yung ganun mga bagay. Di ba? Hindi wala pag-iambar o makaroon niya mga bagay sa sangkam, sa tao, nga gusto ka nang iwan. Sabihin mo, sana magiging masaya ka. Diba? Anong dating nun? Diba? Or, kung sin ka mali pa yun, suportahan ta ka, na hindi pa naman pwedeng gawin. Na alam mo namang hindi mo kayang gawin, so huwag mo nalang sabihin. Pasaro ako lang, siguro ako naman baka natin, ito kating sa tao nga makapalipay takin. Diba? Basic! Kaya hindi ka na mali pa yun, kung hanap ka ng tao, babae man o lalaki. Oh, halimbawa, ako, iti babaya ako. Ko siyempre natural. Mamba, usoy kalat imo it babayi nga makapalipayt akin. Kahit kung hindi ka na happy sa akon, hindi ka man magmakaroon, di ba? So since nga hindi ka na happy, edi hanap ka ng babae na makapagpapasaya sa'yo. Makapagbigay ng ligaya sa'yo. Ganon. Masakit, yes, pero ano gidabi? Isang buhos. At least isang batyaga. E sa unti-unti nga, nag-aiba ka mo, and then natutorture lang ka mo sa relasyon yung wamanit pugos na. Eh. Diba? Ikaw lang rin nagatingo ha? Ikaw lang gusto nga ma-save, pero imaw, ano? Wala. Walang effort. Anyway, sige. Wala man tachim po. Pasado, alas 13 punto. Alas 13 punto. Nung ato niya oras, mga palangga, asan ka papangalagan, makaroon niya hapon. Thank you so much, kid, sa inyo nga pag-iba. Sa ato niya pagpangalagad, makaroon niya afternoon.

0: kalaban mo.
1: Oh, may pahabol pag alis si Ma'am ano, si Ma'am Betbet. Alam mo, Tita Liz, may pinsan akong lalaki na mahal siya ng asawa niya. Kahit anong ginagawa ng pinsan ko, iniintindi pa rin niya at umiiyak. Sabi ko nga, kung ako lang, yan, ako, lalayas na ako. Nag-anak ang pinsan ko sa ibang babae. Ang ginawa ng asawa niya, ginawa niya ang mga bata para hindi na magpunta ang pinsan ko doon sa babae. Ay, ganun. Sige, ah. But anyway, sige. Thank you so much, good mga palangga, sa inyong pag-ibas at kapagpangalagad sa Makarunga Adlaw it Lunes. Petsa 18 sa Bugan, it Mayo Dagon Dusmil, 26. Until we meet again sa ating pagpangalagad, same time, same station, same channel sa inyong mga television. Alright. Sa aman ako rin yung nangin alagad. Alagad sa kahangin. Alagad. Alagad sa kahanginan. Irma Sinadyahon! You're beautiful and cute. Tita Lielas de la Cruz. Nag-aiwan gid ako itmayad-ayad ng hapon. Salamat gid sa inyong pagpamati. God bless us all and bye.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat patatak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, agro maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-weba isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, kaya tama.
2: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo.

0: Tapos?
1: Parang UTI, tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura, nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog, nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow!
1: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: 88.5 Radyo Todo,
4: for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Nicknick Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Live amidst nature.
6: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isi ha?
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi ng ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Si Lacerna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw. For longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal ito.

0: gaganda ka pa.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-mm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpiti. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan.
1: Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon.
0: Dapat pasiguro ka.
1: Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan.
0: Ipinagkikilala.
2: Rice Plus Herbal Capsule.
1: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman.
0: Tulad ng
1: Mangosteen,
0: Turmeric,
1: Korean Ginseng,
0: Espirulina,
1: Moringa,
0: Buamera,
1: Guava,
0: Rose Hip,
1: at Sodium Ascorbate
0: na mataas sa Vitamin C.
1: Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit.
0: Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso.
1: Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat.
0: Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa.
1: Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
2: Rice Plus Herbal Capsule.
1: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonyal at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman.
5: Kasama din ang batian,
6: minsan may kulitan,
5: at kung minsan may kantahan.
6: Layunin kayo po ay gabayan
5: at samahan
6: upang mapagtagumpayan
5: ang inyo po namang karamdaman.
6: Walang bibitaw,
5: sama-sama tayo,
6: walang iwanalin at ating pakinggan
5: ang programa
6: Tagumpay sa Kalusugan.
1: Ating kilalanin
0: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba
0: gaya ng spirulina,
1: agaricus mushroom,
0: Korean ginseng,
1: stevia, at iba pa.
0: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
0: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves
0: ang mga tumor gaya ng myoma.
1: Tumutulong mapababa ang risk
0: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
1: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
0: sa mga tinatamaan ng arthritis.
1: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
0: gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
0: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: Hepa A,
0: Hepa B,
1: pati na ang fatty liver.
0: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
0: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
0: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
0: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: sa mga butika,
0: pharmacy,
1: drug stores,
0: tindahan,
1: at mga grocery stores.
0: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
0: R-I-S-E,
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
0: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
0: Gluta para sa kinta.
1: Papaya para sa kinis.
0: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
0: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap.
0: Tanggal ang dumi.
1: Moisturize pa ang balat.
0: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
1: sa inyong mga lugar.
0: Hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
0: para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino
1: ay magbigay ng isang dekalidad
0: na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
1: hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
1: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan
1: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
1: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
1: at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na
0: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi
1: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na
0: ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa ating lahat. Sensya na, may very technical problem lang. And that's okay. Anyway, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating palatid doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dango po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang programa. At dyan sa atin, ng ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sanda ako man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po naman pala dudunan. Tawag na po sa ating po naman, numero 0969-226-9623. Ang ating po naman, numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan, itawag niyo yan, 0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa ating po naman pala, tutunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa adi po naman pala.

Tawag po 0969-226-9623. Ang numero ang pwedeng-pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan, dito po sa ating palatuntunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello?

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Sa lahat ng ating mga kababayan po, available na ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar. Kaya puntahan nyo na po ang ating po namang mga produktong herbal na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo pati po yung adi po namang sabon mga kaibigan.

Siyempre ba mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 makakatulong po sa atin mga kaibigan para po naman ay tuloy-tuloy tayo na maging malusog. Maging malusog tayo mga kaibigan at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kung napapakinggan po ninyo ang mga testimonya ng ating mga kababayan,

0: Hello po. Hello po, ano pong pangalan?
1: Melody pa.
0: Melody, okay. Taga saan si Melody? Hello? Hello?
1: Taga Bicol po.
0: Saan sa Bicol?
1: Sa Naga po.
0: Naga, okay. Ilang taon na si Melody? Hello? Hello? Alam mo yung mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kwento ang kalusugan pa rin, hindi ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating mga produkto sa mga lugar. Sa mga lugar po ninyo mga kaibigan, available po yung ating mga produkto. Ipagtanong-tanong lang po, hanapin po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng ating rice coffee. And then syempre mga kaibigan, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at saka may sikat ng araw. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Langilang kalusugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Romel, Cadiz.
0: Romel, okay. Tatay Romel, taga saan po kayo?
1: Lipot, Milaor.
0: Milaor, Camarinesur.
1: Yes, sir.
0: Okay, Tatay Romel, ilang taon na po kayo?
1: 59.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay Romel?
1: Yes.
0: Matagal na po ba?
1: Every morning.
0: Every morning, matagal na, Tatay Romel?
1: Magdadalawang taon na.
0: Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Romel, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan ang naaring ito sa kanyang mo sa programa.
0: Nakikinig po kayo lagi sa ating programa?
1: Palagi.
0: Palagi kayo nakikinig. Yes. Tapos napakinggan niyo po sa ating programa, yung po opo, yung ating po namang produkto. Yung ating produkto. At simula po noon, ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Maganda sa kantati. Parang yung mga toxic katawan at nilalabas yung isa, umasama din sa pagdumi.
0: Mm-hmm. Gumanda po ba yung pagdumi po ninyo, Tatay?
1: Oo, sa sayang pag... Sa simula, pag yung unang gamit, parang yung... Kaya, ayun ba lang pagdumi mo?
0: Mm-hmm.
1: Medyo...
0: Ano yun? May ano kayo, Tatay? May napansin kayo nung unang... beses po kayo na parang dumudumi na ibang-iba yung kulay, yung amoy.
1: After 3 months, normal na.
0: Normal na. So, itinuloy-tuloy nyo lang. Hindi nyo na po, kumbaga, hindi kayo natakot na ihinto yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: At sila agad na itinig din sa mga kanya sa programa.
0: Salamat po. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo.
1: Ayun, auntie ko, saka yung mga kapitbahay ko dito eh.
0: Umiinom na rin ang ating rice coffee. Diyan po sa Milaor, meron po kayong nabibilhan ng ating rice coffee dyan na malapit?

0: Yan sa right med.
1: Ah, right med. Sa Milaor po yan.
0: Opo.
1: Ay, very good. So, opo. So, hindi naman po kayo nauubusan dyan?
0: Minsan, nauubusan. Pumunta akong Naga.
1: Ah, pumunta ka ng Naga. Opo. Minsan nauubusan. So, sa Naga na po kayo nabili. Tama po. Nakakailang si Shay po kayo, Tate Romel? Sa buong maghapon?
0: Minsan, apat.
1: Apat na sa Shay?
0: Oo.
1: Opo. So,
0: pagkagising, no, matapos, snack. Apat na.
1: Mm-mm. Pagkagising, tapos sa gabi.
0: Mm.
1: Very good po. Oh, Tatay Romel, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee, ngunit may mga karamdaman din pong katulad po ninyo?
0: Ayun niyo po, makikita niyo yung effect sa katawan. Maganda, maganda.
1: Tama po. Maraming maraming salamat po, Tatay Romel, at mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
0: Thank you.
1: Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless, Tatay. Maraming salamat po.
0: Thank you.
1: Si Tatay Romel ng Milaor, Camarines Sur. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan dito po sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
1: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Lita ng Katanawan.
1: Nanay Lita ng Katanawan. Katanawan, Quezon.
2: Apo.
1: Apo. Ilan taon na po si Nanay Lita?
2: 72.
1: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
2: Matagal na.
1: Matagal na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Lita, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Eh, daming masakit yung aking balaka.
1: Mm-hmm.
2: Saka hirap tumulog.
1: Mm-hmm. Ang insomnia. Mm-hmm. Hirap kayong matulog noon? Nung panahon na hindi pa po, na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Doon, naririnig ko lang sa radyo.
1: Napakinggan niyo po sa radyo. Simulaan po noon na hindi kayo makakatulog at napakinggan niyo po yung ating rice coffee sa radyo. Nagsimula na po kayong uminom nito. Kaagad-agad po ba kayong naniwala o merong pagdududa po sa inyo, Nanay?
2: Sabi ko, subukan ko nga kung saan makabili nito. Mm-hmm. Lahat mga bukay ka sa bayan, tinignan ko na.
1: Mm-hmm.
2: Tapos doon sa isang grocery.
1: Mm-mm.
2: Yun, doon ako nakabili sa tapos doon sa CN, marami na. Masunod na. Marami na.
1: Marami na. Apo. Nakakailang sa shape po kayo, Nanay, sa buong maghapon?
2: Tatlo.
1: Tatlo. Nanay, nung dati na hindi kayo nakakatulog, mga ilang oras lang. Ilang oras lang yung tulog po ninyo, Nanay? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee?
2: Minsan, alauna na nung gabi, hindi pa ako nakakatulog.
1: Uh-uh. Tapos, makatulog man? Makatulog man?
2: Mga 2 oras lang.
1: Tama, mga 2 oras lang. Tapos gising na naman kayo.
2: Gising na naman.
1: Opo. Pero nung kayo po nakainom na ng ating rice coffee, Nanay, kumusta na yung pagtulog po ninyo?
2: Maayos na. Saka yung pagdumi ko, ganun din.
1: Okay din. Yung pagbabawas po ninyo ay okay din ngayon.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, kumbaga, noon po Nanay, hirap kayo sa pagbawas.
2: Minsan mga 3-4 na araw. Ganun.
1: Nako, ang tagal noon.
2: Ang dumi.
1: Opo.
2: Parang kambing.
1: Mm-hmm. Pahirapan pa. Pero nung ngayon, umiinom na kayo ng rice coffee, Nanay, kumusta na?
2: Maayos na.
1: Maayos na. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo, bukod po sa'yo, nanay?
2: Eh, yung apo ko, yung anak ko. Nung mahal na araw, nandito at mga anak ko sa ano.
1: Wow! So, masaya kayo, okay, noon, nanay?
2: Yung anak ko na lalaki, yun ay hindi na nagkakatiyon. Asedik yung... Nareklamo daw ang kanyang sikmura.
1: Correct. Kapag nainom ng ordinaryong kape. Oo.
2: Kape yung mga 3-in-1.
1: Mm-mm.
2: Sabi ko, di rice cooker ang bilhin mo para ano, eh tikmang ko nga niya yung kape mo. Tinikman. Tinigyan ko. Pinagtimpla ko siya. Fantasy. Ano ato? May asukal? Sabi ko, wala.
1: Mm-mm.
2: So, biglang mainit talagay ko dyan. Ano kaya doon sa amin? Meron kaya nito? Sabi ko, tingnan mo sa mga
1: butika.
2: Mga butika. Kasual sa kainta, meron na ngayong sa Taytay. May South Star Drug.
1: Correct. Opo.
2: Sabi ko, puntahan mo doon at hindi gawalan nyo. Ngayon doon sila nabili. Sila nang mag-asawa ang nagkakape nyo.
1: Wow. meron doon, meron po sa South Star Drug, doon na sila nabili?
2: Doon na sila nabili.
1: Wow, naman. Bili
2: sila mga dalawang kahon, tatlo, ganun.
1: Nako, napaka.
2: Kaya ngayon, pagka konti lang yung kape ko, tsaka yung Uy, padalhan mo naman ako ng pamili ng kape. Wala na akong pamili.
1: Tama. Tama. At kayo yung nag-ano sa kanila. Kayo yung kumbaga nagbigay sa kanila ng ideya na maganda yung rice coffee kaya, sa kalusugan.
2: Kaya nung sama-sama kami din, pambili namin ng kape. Maramihan. Sa CN. Sa CN.
1: Tama.
2: 175 lang bili namin isang bag.
1: Tama. Apo.
2: Kaya...
1: Oh, ano?
2: Kaya
1: doon kami
2: nabili.
1: Ang saya
2: na. Wala na naman.
1: Nagkakaubusan na naman. Opo, nanay. Kaya
2: yun, yung
1: sinasabi. Uy, nanay, nga pala. Natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi po.
1: Oh, dapat matikman nyo
2: ano
1: na po yun.
2: Ano kulay ng box?
1: Kulay dark brown.
2: Ano kulay ng box?
1: Dark brown po, nanay, ang kulay ng box. 230 pesos lang po yun. Kasi 25-in-1 yun. Ay. Ang kagandahan po nun, nanay, yun po yung tinatawag nating strong and healthy. Ang sarap nun. Para kang umiinom ng tsokolate nun. Ang sarap nun. Tapos, nanay, yung ating sabon. Dapat gamit na rin po ninyo, nanay.
2: Wala. Wala akong mabili.
1: Nagtanong ka po dyan sa, ano, sa lugar po ninyo?
2: Oo, nagtanong na ako.
1: Libutin niyo, nanay, yung ibang yung mga pwede niyong mapagtanungan.
2: Dati daw,
1: meron.
2: Yung talaga deliver, inadeliveran siya.
1: Oo.
2: Tapos nung
1: hindi na?
2: Hindi pa raw nauubos. Hindi na muna siya kumuha. Ngayon daw, wala na. Hindi na siya na. Hindi na raw siya
1: nabili. Kumbaga na, ubusan na. Opo. Nanay, basa yung sabon natin. Kulay white po yon ang packaging po noon. Plastic packaging, kulay white. Okay? Yung ating sabon po yan, Yung ating po namang 25-in-1 nasa kulay dark brown, nanay. Balitaan nyo ako kapag kayo po yung nakabili, nanay, at umiinom na po noon, ha? O kung gumagamit na po kayo ng ating sabon.
2: Ano kayo, ako hindi nag-ano noon? Gawa nung akala ko, yung kulay brown, baka sabi ko, baka yun yung markape. Kaya hindi ako...
1: Nanay, basta po yung basta po ang spelling po ay R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. R-I-S-E po, nanay. Pag R-I-S-E yung spelling, sa atin po yan.
2: Hindi naman ako nakakapasok na malapitan doon sa may
1: Pag binigay po sa inyo...
2: Ako bumili ng kape.
1: Sabi
2: nga, pabila ko ng rice coffee. Hindi... Tanong ba sa akin, isang box ba po o nasig?
1: Opo, basta nanay, tingnan po ninyo. Di ba, ibibigay po yan sa inyo bago po ninyo bitawan yung bayad. Tingnan po muna. Sabihin nyo, Ika, pwede ko bang makita kung tama yung hinahanap ko? O, ganun po, nanay. Ha? Para sigurado tayo. Balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha?
2: Sige.
1: Maraming salamat po sa inyo at wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo. Nanay, tawag ka na lang po sa mga susunod na araw.
2: Mas tagal ko nga bago makapasok ngayon.
1: Opo, mas maigi po yung sa gabi para mas mahaba yung ano natin, yung panahon natin makapagkwentuhan, nanay. Ang sarap niyo pong kausap, kaya lang wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay Dita,
2: okay.
1: Thank you very much. God bless po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo.
2: God bless din sa inyo.
1: Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. Si Nanay Lita, mga kaibigan ng Quezon, Katanawan, Quezon. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paradudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: The busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: I'm the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras na to sa bukos kara ka Pilipinas. May kapin 16 minutos na kataliwan. Oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag it programang Diritsa.
3: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
4: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
2: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas, Banway, Calibo, Bugos, Caraga, Provincia, Aklan. Mayan-ayan nga gabi, ikaton, tanan-tanan.
4: Diretsahan.
2: Welcome na sa pagpayag ita programang Diretsahan. Today is Monday, May 18, 2026. Datod kira ka pag-ibi-abi ang pagpaabot, ita balipay kira kagabihon, sa kira ka mga katudag kabarkada sa kanginan. Ngayon ako opinion, dada kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Calibo.
4: Diretsahan!
2: Sula sa atong kira ka mga televiewers, sa amon kira ka webpage sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Calibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may Isla Karait, Boracay.
4: Diretsahan!
2: Manawan dati kira ka pag-abi-abi, itmalipay kira ka gab-ihol sa ito kira 327 nga mga kabaranggayan, 17 natin nga mga kabanuhanan, Agrong Kabisira, Karakong Banwa, Ita, Calibo. Good evening sa ito nga mga friends, ina sa may Calibo Public Market, Calibo Shopping Center, ag Calibo Oyotorong Satellite Market.
4: Diretsahan!
2: Manaman sa ito yung kira ng mga kaiping mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, Provincia Karat Antique, Iloilo, Negros, Occidental, kama naman sa Provincia at Gimarasag Provincia Karait Capiz. Likewise, sila sa probinsya Karait Romblon, Masbati, Palawan, Nasipos, area. Kutubon paabutan kung pagwaragwag, signal kung 88.5 FM, damon kira kinyo ka pagpaabot. It minus wagon, malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan na.
4: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
2: Okay, sa ngayon katong kira ng mga technical partners at technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasho. Si station manager is Emilia de la Cruz. And of course, dapat kira ka CEO, President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karek, ako rin yung karek El Capitan sa Kanginan. Daya si Kabarkadang Chair and Delibli nga maghatong yung informasyon at balita sa sugod banwa isang oras at tunga nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Okay. Ano makanundong mga mainit nga mga balita at mga informasyon nga itong kanang pag-ahikuton? Sa kabilugan ni Taton kira nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Una, kaya karabanwang issue na itong sa pamulitika no? Sa banwa kira itlibakaw. Actually, kung nagtaliwan nga Biyernes nga adlaw, may aton ka meeting banwa no? Ina sa backyard. And he talk about sa Rodaek Kerak development kung politika sa Banwag Kerak Itlibakaw.
5: Okay.
2: Because may pangagan Banwag nga nagguwa ang ginapaplot makaron. Bangod gani Banwag nga dong dating alkalde kung Banwa it Libakaw ag dating miyembro itsanggo ng bayan nga si Bagto Zapata. Several times Banwag gintaw ganda imaw ni Oswag Ilonggo party list Congressman Jojo. Apang si Bagto Zapata Banwa nagpamalibad no nga makipag meeting ag batunon dong offer ni Congressman Jojo Ang. Bangod nga ni kuana Banwa nga loyalty sa Tibyog Itakan. Okay. So hindi na banon sa kabilugan ni Taton Kira kapag pangalagad sa programang diritsahan tawan ta ita tiempog oras doon daya kara Banwa nga nagwa nga pangagan sa Banwa kara Itlibakaw.
4: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
2: Okay. Now, makaroon man niya gabi iban wa. Okay. Aton man nga tawuan Banwa ita daya karang pagtugupang o daya siyakyan mako ni Congressman Ted. May sticker da Banwa aga una kararong pangagan ni Congressman Ted Nonong Harasco, former congressman it Segunda Distrito. Agkahapon nga ni no, nangin dinapit karang bisita ni Mayor June Legazpi ni Doktora Cynthia Legazpi si Congressman Ted Donong Harasco sa Rundaya Banwa nga inaugurar blessing kanda karang building sa ground floor kung St. Gabriel Hospital nga naamtang mismo sa ton karang Banwa Itkalibo. Di unabalwarong mga ibang kaalyado kara ni Congressman Ted. Pwede kita magsaga. Una, nakita naton si Mayor, former Mayor kung Banwa Itbatan, si Rodel Ramos, Mayor James Sulanoy, nakita man naton ina si Mama Betmobo Garcia kung BDO, SB member Maribaldo, and I think inaman si Mayor Ginny Puentes, Mayor Vice Mayor Puentes itbanwa itangalan ang iba pagid nga mga personalidad iya kara sa probinsya Itakan. Ti abo nga naga speculate no nga si Congressman Ted very busy bolgon makaron iya sa Banwa Itkalibo in particular. Kasi ginakabig ni Congressman Jojo Ang ag ni Congressman Ted Nonong Harasco nga biliwik ng darong Banwa Itkalibo. Dahil sa yun man kita nga ginakabig ni Congressman Ted no, si Mayor Jory Socro no, nga na mismo kara nga unga.
5: Okay.
2: Now, dong Banwa Itkalibo ti sayod man kita Banwa nga dong tibyog Itakan di kara may numerot ayagiron sa antano may andat ayaging 12,000 to 14,000 votes no? Kada election dun Banwa no? Local and national elections doon doon ginadeliver siguradong boto no? Doon doon captive votes ika nga kung tibyog Itakan 12,000 to 14,000 votes. Okay. Now, suno sa mga political analyst nga dong pagsuporta nga ra ni Mayor John Legazpi kung banwa it makato kay Congressman Ted Sakalibo, makadugang pagidraban. Agina ka big malanda si dating alkalde William Sokgang Latsik nga nag-alkalde man for 3 terms sa Banuat Kalibo. Aguna man ba nung nagpakita si dating SB, dating mayor ang SB member Rima Ribaldo nga ginakabig malanda banwa makaulong ginahuyap nan. Na mangin kaalyado banwa. Ha? Mangin kaalyado sa politika. Ti daya tanan mga speculations na banwa. Unless otherwise, nga kung mabugaan tara banwa statement, ti unahon ta si Mayor John Legazpi, no? Ti si Mayor John very vocal man, no? Sana karang suporta. That's why ginimbita na na si Congressman Ted nga sambilog sa mga dinapit nga bisita sa Rondaya karang blessing kung ground floor kung St. Gabriel Medical Center. At the same time, no? Ginakabig man ang dabanwa si Mayor William Latsika, pero si Mayor William Latsika banwa wa nagtambong to kahapon. Di, wala to nakita to banwa, no, sa mga photos, no, sa mga pictures, kasi wa man kita, gininbita kita ni Katudong Ralph Maypa, no, base man sa imbitasyon ko ni former Mayor John Legazpi, but wa kita banwa nakatambong kahapon. So, una man kahapon, no, si Miss

มันครับปุ่นซีอีเอสบีอี

una man si Mayor Del Ramos it, it,

ito ginagawa at natin the ban because

ang ruan ng mga kabig na kaalyado sa Manuel Calibo. Mag-organize ba nwa? Aga magbutang kwada ng po. Sa di size na makabaranggayan, nag kapatamaan niya ng mga nga preparasyon yung das sa 2028 local election. Now, sa Ed Barato ban mo pa kung sino oro mga adibyog kita akan kaya nga mapabilin banwa kay Congressman Jess Marquez. Yes.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: araw-araw. Bibilis sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sa mind. Kagmay collagen kagglutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Buwex ko palang at mag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong buyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
4: Mm-hmm.
5: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin talagang nakakaginawa Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio.
8: I love this station.
9: They're always on.
10: Radyo Todo. For the best variety of music.
11: Ito ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako ng pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara ako nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
9: Radio Todo for the best variety of music.
10: Ino ang

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radio Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radyo Todo. Radyo Todo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo Todo. May punto ang bawat komentaryo. Jujet Marilis. Sahim Papawid. Jujet the Jet Reyes. Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: magar omon. May portionate kalibong magasa bangodag buburong ugan. Pero sa gihapon, mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok. Tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, nakaginhawa pa. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalaga da Banwa programang. Adlaw kitang Martes, 19 sa Buganit Mayo. 12 dias na lang, Hunyo na. Kapit na lang kapistahan ni Señor San Juan de Bautista, patron ni Karibo. Mangin ka partner Banwa sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Katuwang siyempre aton nga mga katuro patrol. Porters ka naka-standby, naka-deploy na. Saan nang tagsaragsag ka mga area of responsibility? Balitang pulis rin sa Segundo Distrito, Katulong Ruliboy, Bert Herrera. Alin sa unang distrito, Katulong Reynald Banjola. Balita alin sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital. Katodong Jisrel Nervar. Balitang Merkado Publiko John Cabizilla. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatunid mailit na gabaga. Nag-aaso-aso pa ang mga balita. Sa nga ganit programang Todo Biradag, Todo Komentaryo, programang Todo Biko. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Mahabang labanan ito, Ding Dong. Mahabang labanan. As usual, bago rong tanan, siyempre nagataog, gida ni kamitkat, tahuran, ginakangay, ginaagda namun kamo. Nga magpartisipar sa rayang pagpangalagad bukas amun nga linya. 268-4456 sa may mga pantelko ang sa what pantelko. Importante may cellphone signal agload ka. Kung may data or may internet connection ka man, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, pisanit gobyerno, mangin sa pribado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo, todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph. Dagarong pagpanamiyaw siyempre sa aton ng mga suking mangunguma. Mamumugon mananggiti, suki naton sa binit baybayon kasubahan. Mga senior citizens, veterano, veteranang, timprano pa nagbugtaw. Driver nga nagapanagasa sa nagapangunang karsanahon sa Bugos nga aklan. Hagong sa pagmaneho. Tandaan ninyong kabuhi, kabuhi ninyong pasahero, bisan bukod pasahero. Una sa inyong mga lima. Likawan nga magmanehong may hangover or bastante parong karga sa agwa di pataranta ay base kung madisgrasya or makadisgrasya ka pa. Siyempre sa masakusako nga mga merkado publiko, kapingidiya sa Kalibo Public Market, Aton nga mga negosyante isda, karni, tinuga, panakot, uga, volunteer, volunteera, kargador. Sa mga naghat-hat na ako nagbaligya, mga agricultural products. Una sa karsadahon ni Toting Reyes. Sa pribadong tindahan ni... This is o Chairman Mel Robles Julianas Market Mall. O mayadgid niya pagpamati. Sa mga nagasusiloko pag nagapabukot-habo, bangod naggamig dong tiyempo ay nag-uwan. Mag-amat-amat na kamusikad. Bangon, bangon, bangon, bangon na kaya gana. Init na kabutubi. Magtimplat kape exam tang nagagagukit ba init nga kape. Buksin yung mga monitor, itutok sa Radyo Todo, magpamatit presko na kapangunang balita banwa. Sagwa ag sugod it probinsya. Sa mga naga-walking-walking, naga-jogging-jogging, o tanaw sa ginatikangan ha, basi makatapa kamot ayam nga wa nagagahay, masama din yung adlaw. Kapin may mga kali sa kalibong maduhom. Daw matsalima na lang, anom kaposte ita street light kara sa may 19 Martes ang nagahayag. Kagabanan, wa nagagana. Ano ron? Pundido ron? Nano ron? Ligom-dugom kayo na, gagi kara sa 4 tagaga, ligom-dugom dong kalye. Nag-ugan-ugan sa porsyonet kalibo, pero may porsyon mamagaman. Sa inyo dong, nag-ugan man. Isa mo, nagburong ugan eh. Pag-abot yan sa may Kalibo Plaza, daw mamagamagat ah. O, di na ginatawag nga pulo-pulong pag-ulan, pag-kulog at pag-kidlat. Ano mainit nga mga balita, banwa lokal nga atong pagataw at kabuhi. Sentensya Gustisya makarong adlaw it Martes.
1: Komentaryo.
0: Una kita sa panyempo update dalin sa Weather Bureau Pag-asa. Ay nagainugan-ugan nga ra. Actually sa Metro Manila ako nagtaliwan nga Sabado, may portion ita Metro Manila nga binaha. Grabe ta gagpas gutter. Pero ibangan yung kali, di magyat sa kakyan banwa. Nag-create traffic, bangod kong ipikto it, grabing buboit ugan. Hasta pangani ko nagtaliwan nga Domingo, bisan kahapon, nag-ininugan pa sa Metro Manila. Agbasi hasta para ita katapusat Mayo, rayang pag-ugan-ugan nga itong ma-experiensyahan. Pero rong tig-ilinit banwa, wapad na natapos, sunod sa pag-asa. Base rong El Nino extended pa sa buwan nga nitbir. Pero rong nga panyempo makarong adlaw according sa pag-asa. Magkasubga nga magamig ang mainit nga hangin doon nagapikto sa Southern Mindanao o ginatawag nga Intertropical Convergence Zone nga nagapaugan makaroon sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, South Cotabato, Cotabato City, Sarangani Province at General Santos City, Davao Oriental at Davao Occidental. Samtang sa Kabisayaan, agnabilin nga Mindanao kay Bahanong Aklan, maka-experience siya magigat magugag-umon ko namat nga kagangitan. Parehas ko atong experience yan, makaroon ag may unang magakagaka nga mga pag-uwan-uwan or pagdugdugdug bangod kong Easterless. Mainit nga hangin na din sa dagat Pasipiko. Sa nabilin nga partit pungsod, may magakagaka man nga pag-uwan-uwan ipiktot ginatawag nga localized thunderstorm. Ag sa mga nag-aistaro na sa mga kilid sa pa, suba. Mabukid-bukid nga parte taklan, magpupamatsyag ang kita'y bilog nga Pilipinas, posibleng maka-experyensya manwa. It mga pagbaha, ag landslide, bangod ko nga pagbuboit kasarangan. Hasta mabaskog nga buhos itugan. Samtang dong hangin nagbaybayon sa extreme northern Luzon kasarangan. Sa nabiling nga partit pungsod, mahina hasta kasarangan. Temperatura, base sa dita't pag-asa sa nang weather station sa Science Garden, Diliman, Quezon City, kaabot ng temperatura sa 34 degrees Celsius sa Metro Manila ron. Iyakaton sa aklan kapingid sa ginugan nga kabisirang banwat kaliboraton nga temperatura gaabot sa 31 degrees Celsius kasarangat init. Hindo ng hapon, basikon maka-experience kita at mga pagdugdugdug. Samtang hindo ng gabi atong temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 5.16 atong temperatura magamig-gamig patsang kiri 26 degrees Celsius sagrong hangin nagahuyop west southwest 8 kilometros kada oras ang bugsog na nagabot 8 kilometros kada oras man. Air quality ayos pa man. Magag-umon doon kagangitan nga mag-experiensyahan sa bilog nga aklan umpisa alas 6 makarutagahon hasta alas 12 hindi ng otro adlaw. Pag-abot ala una maka-experiensya kita at pagpangilat. Epekto rat Easterlies. Pero walang bagyo, what low pressure area, what weather disturbance, sagwag sugod kong Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, ini mga pasaway sa lipunan, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Ang karugtong nang naputol na kwento kahapon sa Libakaw. Sa mga wanaila magpamatit politika, alams na. Ha? Liso na kamo. Ang kasugpon banwa, it istorya politika sa Libakaw. Ay ginaboyta naton makaroon doong manifesto nga makaroon ginapalibot. Ida sa mga kabaryuhan, ha? May ginapalibot o nga manifesto. Dayang manifesto, banwa, hay nagaduso kay R.M. Zapata nga komandidato sa pagkaalkalde it Libakaw comes 2028 presidential and local election. Ang bago may kasugpon eh. Eh? Rong titulot manifesto, pamati. Kapingida si dating SB aga 2025 mayoralty candidate Bagto Zapata. Hara SB rong manifesto titulo pagang indo na galing dong detalye it manifesto inak kanunda kaya sigurado kung maintindihan gidin nyo mga tagalibakaw. Manifesto it panawagan halin sa mga nagaka bagaka nga kababayinan it Libakaw nga nagatuod kay R.M. Zapata para alkalde sa Banwat Libakaw sa eleksyon 2028. Ilang paragraph na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraph. Makaroon, una ra sa Libakaw. Ginapatiyog ba karon? Ang ginapapirmahan na yung manifesto. Di karon, istoryahan ko. Ay kuno, wakonot blessing. Walang bas-bas. Halin kay Mayor Jory Socro, ay wak takonot tapagito o nakibot man. Bisan nung alkalde, it kalibo. Ang side man kita, kung sino si R.M. Zapata, ag mag-alinsanda ni Mayor Jory Socro. Okay? Karon ko lang galing isa-isahon. Rong unod it manifesto. Sabi ka kaparte rin natabo nga meeting sa bagay ni dating punong barangay, dating liga ng mga barangay president kalibo, ag nangin liga ng mga barangay president sa provincial level. Former SB member, ex-officio member, itsanggunang bayan, aga former ex-officio member, itsanggunang panalawigan, Ananias Antoy Solina. Agid to man yan eh, si Mr. Efren Trinidad. Kore ang pag-atras ni Kagawad Fred La Chica. Nagalinabuan Norte ka dingdong, di ba? Eksakto gin man, Kagawad Fred La Chica. Imaurarong matulog ngangagan nga makainkwentro banwa ni Kagawad Richard Igoy. nga makandidato mat kapitan sa reyang November tong eleksyon. Kahapon natapos na rong registration, di ba galing dong? Taga-poblasyon ta ako. Si nanay at si tatay taga Linabuan. Oh. Pero may bagay ka mo sa Linabuan. Igtor Asyenda Rubiso sa Linabuan. Pero botante ka at poblasyon ta. Okay. Pero perme ka sa Linabuan. Igto kami nga ni kahapon. Ag speaking at Linabuan, sagamat gid, Kapitan Nilson Bimboy Repiedad. Sa kanamiton, ag kahumok nga pato. Sentensyado gagi. Dumiting na tabo sa bagay ni dating Kapitan Ananias Antoy Sulina with Mr. Efren Trinidad. Sintaro chairman ni Tibio Kalibo, Yorme, bakit wala ka doon sa meeting sa bahay ni Kapitan Ananias Antoy Sulina? Ay met sa out of town si Mayor. Ronga acting mayor makaron. Matsa si Vice Mayor Philip Kimpo. Eksakto ba ding dong? Eksakto ba Rolly Boy? Rong OIC si Mayor makaron si Vice Mayor Philip Piero Kimpo. Sa aton nga provincial government, dong OIC Governor man, Vice Governor Dexter Caliso, ay sa Singapore man, tumungak o nagtariwan nga Sabado, a Domingo, si Governor Joen with Mr. Cedric Sason, kung ako magsaga, aganyibin makirang para sa Sangka Summit at mga cruise ship sa Singapore. Pero nga, nag-aakto man nga Governor Macaron Dingdong, si Vice Governor Dexter Caliso, ba, si Mayor Jory Socro, out of town. Di ko sure kung out of the province or out of the country manimaw. Pero, out of town. Wala siya sa Kalibo. Kaya, ang nag-aaktong Mayor Macaron, Vice Mayor Philip Yero Kim.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Raya siguro rong rason. Haman ito ako makita si Mayor Joris pag-abot ni Ted Harris ko sa Aklan. Kung nagtaliwan nga Sabado hasta Adlaw nga Domingo. Ay siyempre, usually nakikita naton si Mayor Socro pag andito sa Aklan si Ted Harris ko. Sa mga meeting-meeting nga ron, di ba nag-meeting sa Royal Suite Hotel Dingdong? Agbukod na kunot si Buboy sa buko do Dingdong. Anat ang kambal to. Ha? Sibubit sa bukot ako no to. Ate, mga si Buboy mata, itsura gitabi sa lang daywa. Siyempre, kambal. Napagkamalan. Ag siyempre, paano abing hindi ka magkamalan nga si Buboy sa buko? Kaitsura ka mong daywa. Aga, wa taga kandidato si Bubit sa buko. Si Buboy taga kandidato. Naturon mapagkamalan nga si Buboy tara to. Eh, ikaw taga kandidato at kapitan. Na, pero si Bubit sa buko tako na to. Hindi ta to si Buboy sa buko banwa. Nga kandidato at kapitan. Di pa nga ni kandidato. Aspirante. Sa pagkakapitan sa istansya.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Dayang pag-atras ni Fred La Chica. Aba, sige pamati ka, Mr. Kagawad, Fred La Chica. Hamat umatras ka. Agibaw na pag-abuslan ni Kagawad man ang dating pulis Vicente Armenio. Pero masikat ni mo sa Linabuan, ano tanga ni Ruan ng Hayo para sa Linabuan? Ni retired senior police officer Vicente Armenio. Taga Linabuan Norte, Abisandara eh. Ha? Arong pamilya Armenio, ni Richelle at si Robert Armenio. Atong yung mga classmates sa Linabuan Norte. Mga guman ko ni Kwanda, Kagawad na Vicente Armenio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agne nung rile. O, parehong pulis itong magbagang hodgera. Retired yung mga pulis. Ano tanga ni nangagay nagkakaduwa-duwa doon yung mga kwan sa TV? Ano tanga ni Roa? Hayo ni Kwan? Kagawad Vicente Armenio sa Kwan Linaban Norte? Ha? May hayo taro ni Mau eh. Mas sikat ay mo sa hayo nga si Bornex. Grabe. Kahapon ko tinasairan na nung Vicente. nga si Burnex tagaliri mong hayo. Eh, si Kagawad La Chica, pagabuslan tani Kagawad Burnex Arminio. Nakibot ta kanang pagkabadi Burnex. Sino nga mga Burnex Arminio? Wa takot ka ng Burnex Arminio sa Dinaban Norte ng Kagawad. Si Vicente, hay si Vicente nga ni. Si Burnex Arminio man aron. Ah, gali. Okay, sige. Ano ang rason? O, karon sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, pasadahan tamay ng sugat, itaga Kalibo Public Market, Stall Vendors Association. Pinagi kay Mrs. or Miss Ivy Rose Anina. Nga nagpaabot ko ng sentimiento sa Kalibo Public Market nga lang ongoing construction. Ano ang nangintikang kara agaksyon? Itaton nga sangguniang bayan ay yung sugat naka-address sa aton nga sangguniang bayan itbanwang Kalibo. Committee on Economic Enterprise, a Committee on Infrastructure.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayara nakatiwangwang paro aton nga Kalibo Public Market. Ah, ruginambay nga ng June, mahumana. I doubt nga matapos it June da. Ayarong wait nagatrabaho.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: Sa pihak ka parte, Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Hipe at Kalibo PNP, o nag-reply sa resolution ni Esme Rivaldo, nga ginapabuo tanan nga mga tent. Abo tabi yung nakita nga tent, pero may mga tent nga matsagin pagos yun. Ha? Mga tent sa kilid at highway, una sa mga pathway, sa mga kilid at karsada, nga ginagamit ginaobrang shop, ginaobrang parkingan, sing kakita sa gakyan may tent mo sa karsada. Agra yung mga long time park nga mga unserviceable na or conserviceable man ginobra ng nga parkingan dong kalye nga ginapapabuol. Ha? Ni sanggo ng bayan member Raymar Acevedo Rivaldo ag dapat yang nabuon sa karsada ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, mainit-init pa. Ruaton nga Municipal Legal Municipal Local Government Operation Officer MLGOO with Banwang Kalibo Attorney Dave Kapada, Iga Transfer Banwa daw asta na nimo katapusan sa Kalibo ay mahalin ko nimo sa Public Attorney's Office. Sino mabugos kay Attorney Dave Kapada bilang MLGOO with Banwang Kalibo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kahapon, nabitin kita kaya Engineer Jan Kinit Almalbes. So karon balikan ta si Engineer Jan Kinit Almalbes, Itakenro, Korea nga, kontrobersiya sa Barangay Mubo reng suspension it cooperation sa Barangay Mubo. Ngagin na pasuspindi ko atong gobernador kung nagtariwan banwang Miyerkules.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Sentensyahan tama na bira yang ginpaguwa nga rang memorandum circular it DILG. Ngagin reiterate na naman it DILG. Ara yang memo circular 2018-112 or 2008-112. Address sa tanay nga gobernador, city, municipal mayor, regional, provincial, city, ano pa? Aga municipal local government operation manager, it DILG, implementation it uniform track ban hours nga wa ginaobserbahi man niya sa Kalibura.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agrong pagbukas ita bagong emergency room mag mga medical facilities ita St. Gabriel Medical Center. Arong pagpahagbanwa ni former Makato Mayor John Legazpi. Standby.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: I-plastar na lang siguro dong. Unahon na lang si former Makato Mayor John Ligas, mayroong president. Ita St. Gabriel Medical Center bago tabalikan. Aghawan-hawan na natin nga mga mensahe. I-plastar na lang dong. Hanot!
2: Si former Makato Mayor aga imorong President at St. Gabriel Medical Center. Kore ang blessing makaroon at bagong emergency room. Mayor?
3: Good morning.
2: Good morning.
3: May dahil niya kaong sa tanong. First from the media. Siya magkit sa inyo pagpamasyal man niya. Of course, we have been partners always with media. I'd like to extend thanks to each and everyone. I, Makaron, we are opening the new emergency room. Basically, something bigger. Ito man. So, hopefully, this afternoon, iyon do atong admission. Something decent. Of course, huwag kami nagbago itong rate, no? The same rate will also apply. Ato ng mga services ay mas enhanced makaroon. Siguro sa doctors, we have more than enough doctors. No? We also have the family med outpatient. Kung huwag matinang i-admit ay mga patient kita for consult.
2: Okay.
3: Ay at least, maski gabi yun ay may atong tariya.
2: Outpatient department?
3: Pwede to adult, okay. They can manage. So, we do our best man to really uplift everything. Ngayon kami pasilo, no? It's a tedious process sa mga construction work area naman, but we were able to do it. Yeah, wa man ga disrupt itamon yung mga patient, no? At, we maintain the cleanliness ita itong mga rooms, itong mga services. We do our best also to forward at the same time.
4: Ano
3: na
4: yung una? Kailangan
3: ba
4: ito emergency room?
3: Ay, daya na yung emergency room doon. Basically, datong old na emergency room is probably one part of the building or even less, no? 1/8. Eh, daya tangara ay more than 1/2 that. So, kompleto tayo from front. Even datong yung driveway, no? Ugan naman sila ako na medyo bukod nyo ni sa karsada o ambulance ka, but at the same time, eh, bukod nyo ni tutok, no? Like before na, very kondatong spacing. So, we try to expand the whole hospital.
2: Iyan mo na isolation, admitting?
3: Iyan mo na area? Admitting na ito.
2: Okay.
3: Atong waiting area. So, kompleto kita tanong. Aga, floor by floor doon, we're still haggling sa top floors which wak magpasyente sa 6 and 7 floors, so wak kami disturbo.
2: Pero we expand kita it another 3 story?
3: We'll be adding 3 more floors, no? Up to 9 story building. Dahil do structural plan, it building ara ay up to 12 story building. Well, tama siguro hindi nga ni naman masyarangan do additional 3 floors, no? It's like more than 5,000 square meters of floor area. Medyo mag-aaway man, maapok man.
2: Ano sa piyak na ginaobra makaroon?
3: So, sa piyak is part of the main hospital, no? It's an annex building. May atong bridge car sa 3rd floor connecting the main hospital sa piyak. Well, masyadong maninakaroon do dialysis, masyadong mga rehab. Apo ratong mga panina, additional mga equipment, additional doctors and so forth.
2: May overpass doon, patabok?
3: Oo, may overpass doon. Sa third floor mo maaari.
2: Okay. Now, may 30 years ago, may naghampag ito nga. Pamagay pinoperate ako ng kababang hospital na uwa at pasyente.
3: Hey, di yun matala ng hampag, no? But we do otherwise, ma. Kanya-kanya magkita nga. Vision, no? We envision siya ikan to have a complete facility. No need to go to any other hospital. So, we're doing it at least upgrade naman. No? We strip everything. What a pavilion eh. From the old building, medyo back siya ta. Even ng mga walls niya, kaya ng gumpon, may luwanan na. You would notice even among mga windows, ay puro soundproof doon yung tempered glass. So, well, it's a bit pricey, but every we think of everything. So, tanan doon, hey, medyo matahamat yan, eh, siyempre. May ina ang kalaban kasi yung matagago.
2: Huwag matagal yung mapintong hero, business it, pamilya. Bisa well, sa politika ito.
3: As it is today, kami kami puno. Huwag kami mapiktohin. Mapiktohin niya kami dahil siyempre ga-refuse yung kita at pasyente, puno kita. Mm-hmm. But siguro kung maka-open yung kami at 6, 7, and 8 floors na mga new rooms, so you would have additional mga 40 rooms pa. Mm-hmm. So that will still be bigger rooms doon. Well, we will have a balance of a standard room and a bigger room.
2: Niniwa ka mapit ko yung negosyo, bisa nang inagsugod sa politika?
3: Well, we don't mix through politika eh. Okay. Search ka mo. Huwag man ako plano ka itong magkagaga na at tama niya ako sa grupo, no? And since what ako plano, we have no budget for politics eh. Huwag para mong budget sa hospital, actually. It's not something marumo, no? Doing all things, kapin pa makaroon, no? Tinaasyon doon mga brakon. Even though shipping, howling, eh. Katas taasyon, so. Abot na mako si Lord, eh. Nagwapag ataas, nagwapag agira, eh. We were able to ship out mga 15 containers outside, no? So, kabawagiro...
2: Hindi ka surprise doon?
3: Kabawagiro, na-shave na ako. At least, no?
5: Despite to development?
3: Ay, kung makaroon pa lang kami gamat-amat, dahil eh, masakit na biro, kabaw, tabiro. Pero increase mo kunyang sa hauling, sa shipping, kundi sa material.
5: Despite to development, sir? Huwag yung mataka mo nag-increase, no? Yan sa hospital, no? Mga payment o mga charges.
3: Lately, yan. Dahil nagtaas lang po, nagtaas na ng procurement. Tanan mga hospital ay may adang increment. Pero it's not something kabulpahog. It's something comfortable to sustain our operation. At the same time, affordable man siya. Aton nga mga pasyente. Ay pareho rin yung gasolina. Dito sa katlo 30, 40 pesos. Baka kita. Nag-abot yung 130. Tayo mag-apong kita.
2: No choice.
3: Tapos mo lang, nagmabago man, hinahaga, mataas man. Eh. Medyo we sustain, no? We survive kung ano ro nagkatabo. But of course, tanang kita apektado.
5: Sa amin yung mga observation, abo may mga complain, no? Kung naman, kung minsan nagapila o pasyente, no? Gahugan sa kuha. Pero wala yung safeguard kasi nakita ng mga kumpen. What kind of wanda? Nakamunutan yung tatanan.
3: Oo.
5: Bisa magdulungan.
3: Actually, even itong waiting area is a very decent area. Katuwapi ay, kung matupos ito ito sa guwat iyan, ay, siyempre, gagutok, wait lugar ba yan? But of course, hindi man pwede sa kapasyente ng mga lima na puho. Tali, one or two box yan na magmunod iya, mag-pulap yung nag-emisyon. Regulate man yung nato para hindi man masyadong pan sa ibang pasyente.
5: Ano yung may una o si Gabriel Medical Center na mag-uwas naging improve pag-inatong emergency room?
3: ano ron?
5: Nung may unang mga services.
3: Tekamu, karon may nuclear med kita. No? Kita malang ron may nuclear medicine. Kita malang ron may gakandakit mga bone scan or body scan sa nuclear med. So, ako na itong mga facilities na mata. We try also to come up with more equipment. Hopefully, magkaroon makita cut lang within the next few months. Activate man ako mga MRI. So, to facing yung get tell. Siyempre, may process sa amin lang. May mga calibration, may mga DOH sa mga permits, di ba? So, iyan man tanan yun doon.
5: Sa numero yung doktor, Jose Gabriel Medical Center, kamusta? Pwede sa pusinti kita o sobra?
2: Atong mga doktor. Mga specialista na ito.
5: Mga doktor, kamusta rin numero ng mga doktor?
3: Yun? Well, kabago katong doktor, Makan. We are very grateful sa atong mga doktor. Like the old and the new ones, so blessed with all this competent doktor na nag-stick with us at mga doktor ng bag-uman na nag-surety at they conducted a lot of operation niya. Yeah, iyan ang daobra sa Shingap, ako ang daobra sa ibang hospital. Or mga taga-Roas nga nga, what is that gambit to ay yala tamana, mas magapit, no? Pasaport ako para mag-deakat pasyente sa Iloilo. Kita man ang dama. Doon niya. So, race naman compared sa Iloilo or even niya sa local hospital. Very competitive. Hindi man kita mag-umpire nga, para ako. Pero buko na kami tumahay. Well, that is something na choice matatawo. They can choose any hospital. But for St. Gabriel, now on is 56 years. Parang si Quinta, isa-isa anyos kung tarato nga ng hospital.
2: Na-expand pa?
3: Oo. Ay, siguro kay David, magugang-gugang ang kimo-champion. Doon nga. Blessed na kami na no trust ang kwahe tao na iatagyapon sa St. Gabriel.
5: Sir, mautana kami mo, no?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Manami nga development na dahil nga pagmaurang nga nag-upgrade do aton nga mga private hospital iya sa Aklan. Mabaho nga benepisyo nga inyong kita mag-transport itong pasyente pagto pa sa Iloilo City. Kaya makakumog ka-transport pasyente kapin kung itong pasyente critical, masyadong malisod. Kung kumpleto ng pasilidad sa Aklan, ako aton ng mga private hospital, bisan mahal-mahal, importante, hindi ka mag-agto pa sa Iloilo City. Agdaya, ang development sa St. Gabriel Medical Center, mabaho nga bagay ra sa aton ng mga kasimanwa. Actually, may ongoing pa makaroon nga construction ita another three-story. Arong nga kasugpon ita existing makaroon nga building, so may another three-story pa, doong 6, 7, aga 8 floor, ongoing makaroon, aga doong annex nga dali na matapos, aga construction it overpass nga mag-connect sa SGMC main building, aga rubagong construct makaroon, aga dali lang matapos man nga annex building. So congratulations gid sa taga St. Gabriel Medical Center. Ngayon kung ga pa-admit yung mga pasyente, karawta ka mo sa may kanto ita Pastrana ag Archbishop. Ha? Dito na po kayo sa may kanto at Pastrana ag Archbishop. Di karon dong admitting section. Karon man dong isolation. Ag karon man dong emergency room. Ay masyadong malisod sa pihak. Ha? Masyadong malisod sa pihak. Kung may emergency, traffic na yun. One way pa. So manamira ay may anong sariling emergency room. Nga hindi sa karsada o mga ambulansya nga nagasugod sa emergency room.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: And congrats kid sa pamunuan ni St. Gabriel Medical Center sa rayang bag-o nga development. Alas 5:45 na. hawan-hawanan tabalita arin sa aton nga mga katuro patrol reporters unang tabalita arin sa merkado publiko presyo't nagapangunang mga kun sa merkado katunong John Sanbay
1: Radyo Todo live report report
0: live sa Kalibo Public Market proceed John naputog dali lang oh, plastar naputog kita good morning from Bacoor Cavite Ma'am Jima Kiswani aba ogahon pa nagatabid katon Kuya Noel Kabobos ora sa puok nga nagakapi-kapi thank you sa pagmonitor kay Chile Timporasa happy Tuesday sa tanan nga listeners si Radyo Todo Aklan 88.5 FM especially sa pamilya Timporasa sa sityo Manggatong Tibiyawan Makato aring kay Chile Timporasa sa Thailand good morning Kalibo good morning Katulong Jet good morning man Jo Malapad Ita Barangay Puok it's a beautiful day good morning Katulong Jet likewise good morning Kagawad Michael Villanueva Sulina Itlaging Banwa West Numancia kay Cloyd Beltran good morning man Ma'am Emma Vega good morning Kono Agsatanan good morning man Madam Rosie Iso, good morning una sa Andagaw, God bless man. Kay Mr. Mariano Salazar, God bless man sir. Ruby Gabi, good morning. Charles Ethan Manero, good morning man. Kay Nangnining Abono Villanueva, happy monitoring kay Mr. Oscar Chudosio. Una sa Tambak, New Washington. Good morning, Bridget. Happy Tuesday Coffee. Pamati kami sa imong programang Todo Komentaryo Always good health, pray and God bless Likewise, Ring Roger Lucero Nagales Good morning man God bless San Ramon Malinaw From Mr. Roger Delgado Macabales Ay, Mike Juan May importante kinagtunan Toto Arbitore Si Katodong Judel Kaya ako anay matake over good morning kay Arbitore na sa Caloocan City kay Kim Beverly Reyes. Pawig bata. Oh, good morning, Gid. God bless you all there. Sa Radyo Todo. Thank you, Gid. God bless man. Igbata. Kim Beverly Reyes. Kay Toto Bobotsky Berte una sa Mabilo Kalibo. Madam Brinda Taay. Good morning, Gid. Nung Harley di Tomas. Oh, good morning, Gid. Nung Harley. Aginatamyo na, Gid. Anong kumpare. Kagawad Itmubo. Willie Malapad. Kandidato't kapitan da. Kay Cap Bernabe Aquino, una sa Barangay Bacausor, Kapitan Boy. Oh, good morning, Gid. Cap Bernabe Boy Aquino, ag sa mga taga-Barangay Bacausor, Kalibo. Kay Ma'am Salumi, Sulina Sorilla Villanueva. Good morning. Have a joyful Tuesday, man. Una sa Rome, Italy. Ma'am Arcele Arellano, good morning. Sir Rodilio Castillo. Ma'am Lina Mercado, happy viewing sa Sydney, Australia. Kaya Princess Dimfall, good morning man. Kay Mr. Manolito Manalo, happy monitoring. Madam Pini Duilan de la Luna. Madam Lilibet Torda ni Mateo, good morning man. Alas 5:49. Balikan ta si Katulong John sa Kalibo Public Market.
1: Radyo Todo live. Report, report.
0: Puro si John.
6: Katulong nga Jit, no, iya kita makaroon naka-plastar no, sa may bagsakan area. Iya sa ato nyo sulod, ito ato nga merkado publiko, makaroon nga pang orasyon katulong Jit, sa adlaw nga Martes, mm. Nga medyo mahina-hina, raatun gid nga signal, raakon sigurong earphone ka ramo di prinsa, nagbailo nga ni ako katulong Jit, no. Ang sa ato nagawat-huwat, no, nga kung ano rong mga isda nga mabakal, makaroon nga sa sulod, ito ato nga merkado publiko, para rong mga isda nga pwede ninyo mabakal. Kapo rabi katulong Jit, medyo ayaay ro isda, sinkriti ro isda, makaroon abunda, abo ro isda nga nagabutan makaroon niya, sa sudi tatun nga merkado publiko hararo mga isda mabakal ninyo iya

0: tulisan na pwede kilawo, no? 50, 60, 80 kilo, baru-baratura tulisan na itong makaroon, no? Bantalaan na itong makaroon katulong dito, may bilog sa atong amigo rin, bilog na bantalaan. Hagi na balig yata na nata 280, pero tagsasood, taginakiwaw ta, ay 300 yung taro, unod katulong dito, kay Bradley Rimon, 300 ro kilo at unod ta, anat ng unod, itbantalaan, no? Aga miya sasa, ray, pinakamasunod niya pinakabo katulong dito, hasasa ang isda. Alin kay parang Judge De La Cruz masanggatos sa trawa sa asa nato no? May
1: barato manut jag ko baro kuan nga ron sa asa nga sanggatos ng kilo.
0: Oo kay parang Judge sanggatos sa trawa kilo bro
1: mga manut jag ko mat ko mainking o maunot jag ko
0: tingit sarang ta jag kay parang Judge nga ra mga ta daywa ta ka kumuwag ko ra na jag ko
1: aba kasarangan manami sa bawan ugali nga dapat taga haom mo gagi dali mag madali maghubo ka biro sa asa eh.
0: Iya ba pero sa sudo ka rin git 160 hasta 200 per kilo ito sa sudo sa latok mo ani ay brobrato ya kay parang jodje ruguran natong katong git ruguran 150 hasta 160 kahapon abi nakabakal kita guran 120 per kilo makarno gmalmal no 150 hasta 160 per kilo ruposit nato na ya katong git may posit tigar sa gua sa atong amigo ya aya 100 quintal per kilo pero pag ito ta sa sudo posit sa ibang trato, medyo iya takatong dawi ron, medyo iya takatong dakop ra. Ay 400 at 450 taro kilo. Kaya ito sa sud na pusit katulungan dito, iba-iba at kapisyo. May malasugi kita rin sa itong amigo, nagalasat malasugi, 400 ro kilo. May bisugok tayo katulungan dito, 200 ro kilo, mangagat 300 ro kilo, matan 160 ro kilo, dorado 160 ro kilo, ka dorado kay Bradley Rimon manggapon ra, nga dorado, maya-maya, baray original tang maya-maya ra ha, 350 ro kilo sa akong classmate no, may tanga manimorya, 180 ro kilo, may sulig mara akong classmate, 200 ro kilo, lapu-lapu, 300 ro kilo, may assorted bang yang isda katrunggit, assorted nga isda, 100 ro kilo,
1: sortidos,
0: lawayan, 140 ro kilo, may ubud-ubud katrunggit, may ubud-ubud, 140 ro kilo, may tirok riya, baka bawal tirok na nakiwa tara, 200 ro kilo, ano rin ang salmon, 200 ro kilo, ag tilapia katrugit, barato, sisinta la ro kilo, bumakal nga niya kita at sang kilog tunga.
1: Sa kwan, John? John? May problema. Roger. Sa kwan grocery store, barato salmon.
0: Bawa hindi ginato ma pagkatungit mahina ra.
1: Sige sige proceed lang proceed diretso John diretso.
0: Okay katungit no rayer isda pagabot sa bangos katungit no abo matagyapon nga bangos ra to mabakal riya depende sa gut bangos no. Tag pwede ra sa bawan 180 200 220 240 ro kilo. Pero may bangos mata katungit paginto ka taglapakas nga ra 140 160 ro kilo no. Pagabot sa karne nato katungit wala tat problema abunda ta kita karne nato manok. Alin ita ra to nga dress chicken agro backyard 200 ro kilo ruato niya native na manok 380 ro kilo pero kabot ro parts sa rin manok mabakal ninyo sa iba't ibang presyo kamana madukar ni natot baboy ruana nga kasim por chap aglimpod 320 sa 380 ro kilo pero kabot ro parts sa rin baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili at akamo kung gusto niya on sa partit baboy sa makalang adlaw nga martes ruato nga pangsisig ro no maskara aton nga pangbiruguan, aton nga paras, panglaga, o aton runa nga sikit panglimpo, no? Kamana madukar niya ito, ta, baka ganwang katulong dito, anak rin unod, 420 ro unod, pero kamabot ito parts sa kanita, baka ganwang, mabakal ninyo, sa iba't ibang presyo, aton palatahon runa, lalagao na, kanamiton katulong dito. Pagabot sa gulay, di karas akong natindugan, sa akong likod katulong dito, yan, nakaplastar mo doon, nakasari-sari ng mga gulay, ito sa kinakon, aron kababong nga gulay kay Maria Ma'am Maria Dina
1: Mahina. Matsawa at ako takit ang gulay ko. Sina pero gulay karon John?
0: Ito, katrong dito.
1: Oh, ah.
0: May mga gulay katrong dito. Pinasapulta, may mga gulay katrong dito. Pero parang di ka sa kilid, matamis mo ito nga physics yun. Di ka rin doon maginatagtan ang mga ginasinsin ng mga gulay, no? Ang sa pinakapunta, di ka rin doon mga nabinilog-bilog ng mga gulay. Bawo, imong classmate ron. Puro binilog-bilog rin ang mga gulay karon kay Ma'am Che. Mendoza Malapad na inaaraanak ang pinakalikod ng porsyon itaton nga akilid itaton nga pisiksyon pag di ka sa kilid mo itaton nga mitsiksyon di kararo mga kum-

0: Pitos Ricados, no? Magalyang Sari-Sari Store. Katungaanan karon, Road Ride P6-1, eh, paring mong sabaliro, agro pinakalikod, bumakal nga nikot payok at rugito, payokan ko rote at lapyang na habakal naton, nagabaligat mga payok o pwede man pang buko salad katulong agit, no? Mm. Ang hirap pagpagawa, di ka sa akon nga nga area, paantor ka na it, tapos itkala tsotsero, di ka ro, sa punta, di ka na katulungit, no? Ro, mga nakasari-sari ng mga kakanino, mga frozen products, no? Ang di ka sa akong kilid, ya, di ka ro, pinakamin building, ato niya grocery section, pili ka mo, mga bugasan nita, kay Ma'am Jocelyn Adok, ang di ka sa kay Roy Buntogon Restaurant, di ka ro, makita ninyo, di ka ro, kanamiton ron, kompetos, di ka ro, anak, karoon ng mga anak sari-sari ng mga putahe katrungjit, no? Pang masarap presyo karon, barato lang kay Roy Buntogon Restaurant, no? Parang yasun kay paring Harley di Tomas ng restaurant katrungjit, no? Sabaw pa lang ulam na. Mm. Ito to Harold yun, agrobilya aro, bilog pamilya di Tomas. Sige, doon na nga sa, sige, handa nga. Gaha, may mga haon sa daruna. Makaroon sa Obos, it Elbarius, gitaranda karoon na. Restaurant ni pare Harley, no? Aga ready on to serve mundo. Ato nga, Harley sa Karinderia katrungjit. Aga sa ato di kara katungin sa katunganan, no, kay Papa Dads, aprutasan ni Papa Dads, kasi gabong kita ni karon, ag di kara sa katunganan, di kara kay sa ato ni kay Mamaria P. Okay, kasi gabong magkita karon katulungan dito ato nga programa. Nga ni Antong Kamurema, mahaba rin yung pagalibot-libutan, magaling sa Turing Restrict, palapos niya sa may, kalat sa tirod, libot kamurema sa pisag mitsiksyon naton, ya sa susunit ato nga merkado, publiko katulungan. Ag bago mag-extro katong dito, ginagretit, happy listening, no? Ro aton nga former SB member George Agmila Kimpo ga pinamati karon si Brad George Agmila Kimpo sa andang panimalay katuyo always around adlaw gitos lang pamati ron imaman sa kaya honorable kagawad Jongjong Polincio konsyal happy listening sa bilog ga pamilya Polincio no agra ako katong Jetro ako nga amiga no ba kay katulong Judil Gidra nga igbata no akong amiga no oh si katulong Jujut Makarundo nag-aangkor
1: good morning, good morning madam good morning
0: si Jinjin Mary Cipriano ita barangay istansya
1: good morning ma'am
0: Jujut no ani imo ro pirmi re ga parindan ro agahon patong ga parindan agi mo magtuyo tapi api
1: ay mo nga kwan jon na nagka problema gid. Sige, okay na. Ayos na. Katulong Jun, thank you, kid. Live sa Kalibo Public Market. Radyo Todo, live. Report. O, standby sa amon nga pagbalik. Balitang pulis at balitang ospital. Pagkatapos sa bangkara. Oras, alas 8.58. Hatod kinyo't Bimig Premium, kitang-kitang galing.
2: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
6: DTX 500! Alagaan ang iyong atay! Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo! Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500! Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika, DTX 500!
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kumakal sa mga butika. D3 Bio! Southron Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
11: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
11: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
15: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
16: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
17: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng restrope po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
16: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
17: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung restrope. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
15: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Balik sa aton nga pagpangalaga, Dora, sa Lasais, Jess na. Atong pagkaulit kagagalay, Banwa. Alin sa Galacia, chapter 6, verse 9-10. Nagahambal. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya ka sa tuwi na o sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Do atong pagkaunit kagag, makarong adlaw banwa, it Martes.
18: Todo komentaryo.
19: Standby, balitang pulis sa balitang ospital. Good morning, happy viewing, Ma'am Amalia de la Cruz Subiaga. Oh, good morning man, tanong ko lang. Kumusta rong istaka kara sa sentro, Ilaya? May pag-asa pa kaya nga mapadayon? Sindamping istaka sa sentro, Ilaya, mubo ba? Madam Glinda Gonzales, sin nga sentro, Ilaya? Happy monitoring kay Sir Ed Sabal sa California. Standby, katunong Jisrael. Sentro, Ilaya, Barangay Bakaw, Sur. Kapitan Boy, ang istaka ko no sa sentro, Ilaya, may pag-asa pa ko no mapadayon? Ay, total, kapamati ka man. Kapboy Aquino, check naman na nga na kung may tsansa. Haling kay Kapitan Boy Aquino. Kay Hazelnut Blenweba, good morning man. Dali lang. Ang iba, balikan ko. Kaya nakastanman na sa linya, katulong Jezreel Nervar, balita alin sa Dr. Rafael Estumbocon Memorial Hospital.
18: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Mga biktima at insidente, aksidente banwa na nagkinatabo sa Aklan sa nagtaliwan nga 24 oras nga mga biktima. Una makaroga pa uog sa ato nga Provincial Hospital. Sa detalye, proceed katulong Jezreel Nervar.
20: Yes, katong jet no may ging dangat sa tungkarang provincial hospital.
19: Siin ka?
20: Na pinak mga biktima.
19: Daw no, sa sungod kay elevator?
20: Katong jet no, may pinak mga biktima. It pinak mga aksidente no nga ging padangat. Yaka sa tungkarang provincial hospital. No, kahapon katong jet no, una-una ton. Dengarang nga biktima ita pilak bicolor accident sa may barangay Hugas sa Banukarat, Washington. No, kahapon gandong jet ita hapong sin dengarang biktima yung kilakara kay Janice Pronton, no, 42 anyos, aga residente ita nasamitan man nga lugar. Samtang anakarang akibahan gandong jet no nga ging kilaman kay Alia May Flores. No, ako ba
19: din? Alia May or Alia May?
20: May pila katong
19: MAI MAI.
20: Oh, Rudin katong jet
19: ang okay.
20: Pangalan. Din dong nakabutang no yas tong record. Ito tong pulis sa provincial hospital.
19: Katulong Jezreel, okay ka lang? Wa ka ginatrang kaso?
20: Wa man kito, Jet, no. Pero medya pausap ito karang, ano karang itong limog itong Jet, no, makarang karang gahon. No, kasi itong Jet, na karang daywa ka mga biktima, is gintaga sa itong provincial hospital, itong karang New Washington na MDR Remo, matapos ka na mag-angkon, no, itapila ka mga lastro, sana ka na nga kinasasari nga gawas sa particular doon pagkatapos ito matabo, parang nasambitan ka na nga aksidente. Samtang sang ka vehicle accident man o ko na self accident o nagaguntad sa may bahay matakara itabinturan sa banga no ka BE man takadong chat no kasi na nga biktima yung kailangan magara kay Kim Romero 22 anyos aga residente man ita kamaligan na batan no samtang anak ka nga kibahan is yung kailangan kay Nicole Okendo no 17 anyos aga residente man ito nasambitan ka nga kamaligan batan man kadtong jet no kasi inday nga nga daywa kara ka mga biktima no is nag-angkon ito pila ka mga lastro sana kara nga kinasari kara nga parte itagawas ngayon sige dang idagas sa mga provincial hospital para man sa nakaigo kara nga pagbuhong samtang sang ka vehicle accident man kadtong jet pero nagluntad sa may bahay kara tagay sa ano kalibo no ka ina mo kadtong jet ita aga-aga kusin inday nga nga biktima ging kila ka na kay Emmanuel Villanueva, no, 20 anyos, aga residente man, it barangay Andagaw, Karibo. No, kasi yung gidagay sa itong provincial hospital, de ka nga si Emmanuel Villanueva, matapos ka nung jet nung umaksidente. Sana ka nga ginamaniho ka nga motorsiklo, nakasamibahin ka na itagay sa ano, Kalibo. No, kaya nakaraita aga-aga, ag nag-angkon. Ita pila ka mga lastro sa nakarang kinasaysari ka nga parte tagawas ngayon sige dagat atong karang MDR ni Mokalibo sa atong karang provincial hospital para man sa nakaigo ka nga pagbungong katadong jet bukod ka ra no isa mong karte bang ipadangat no sa atong yakar sa atong karang provincial hospital sa sulit karta 28 oras katadong jet nga pila ka mga biktima no it mga insidente-aksidente iyakas sa atong karang provincia itakan kadtong jet. So tayo na siguro tumatong yung report magaling sa itong karanga Aklan Provincial Hospital. Para sa todo komentaryo ako man si katodong Jezreel Nirbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo
0: Radyo Todo Live Report. Report.
19: Thank you guys katodong Jezreel S. Nirbar. Balitaan din sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital. Nagtugod sa ato yung oras, may 16 minutos, nagtaliwan sa oras ka, alas 6.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
19: Good morning sa Pilipinas, good PM sa Amerika, Igbata, Dido Reyes, kay Mr. Lito Rintilio. Oh, good morning man. Happy birthday ko no kay Reggie Barrientos, Ityo Boswang, namay ni Arbitore, Toto Arbe, ana tarong niya tawahanong kinamatarong, pabay iimaw, Arbitore. Ana tarong niya kuan constitutional right ha arbitory respeto hagang roana nga kinamatarong sa pagwaragwag ha?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM
19: sino sa linya
0: Radyo Todo
19: Katodong Rinald nakastandby halin sa kalibupin pag iba pang mga police station sa unang distrito.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
19: Live sa Kalibo PNP po si Dags.
21: Katodong jet na sa Tagalaga Police Report pagalinya sa Tagalaga Kalibo Municipal Police Station na katodong jet na o Tagalaga Patagay KBI nga bypassta operation ita aton ya Kalibo PNP no garag resulta nga maaresto ron tay Tagalaga Taywa kabaga ikampod no magilkampod ni taga barangay istansya sa Banwa Karaita Kalibo katodong jet na ogin patagayon Ruray kraga operation ita aton nga provincial drug enforcement unit no kaibahan pro aton kraga Kalibo PNP mga takna alas sa 25 ita gabi no dito sa may Jaime Cardinal Sin Avenue barangay Andagaw sa Banwa ita Kalibo katodong nga Jojet no ruray kraga daywa no nga magiligkampod nga ginakabig ra threat level individual no gagin paidagom sa sangka bypass operation agdabakan no itasang ka plastic sachet no ita suspected shabu ronday kraga subject asa kraga bypass operation nga nagapagidaron kay ita 20 anyos no katodong jet kay imogi kararon nang subject sa operation ita aton
19: ngani ano ra sanda mga kun sa mga kwan pa ina karon mga witty-witty street level
21: oh,
19: eh
21: street level no pero rung na recover no mga more or less durong haga itray kraga marijuana nga na-recover itatong karang nga provincial drug enforcement unit ay nagabalor no ita 30,000 pesos
19: na aba mabaho-baho ha
21: nga, o mabaho-baho no total nga 150 grams no akatong jet ruray kraga marijuana so magwas sa o, sa bilog sa posisyon itray kraga subject sa kraga bypass operation na recover pa sa anak ko nga posisyon ronday kraga nga lima no kaduga nga mga plastic sa J itray kraga nga marijuana pero ro anak ko nga kay bahan wa ka recover katong gadget kay nagapamalibad man ta imaw gawa mo kraga engage no sa kraga nga pagbaligya abi no itray kraga marijuana at gagin paidagom sa kraga bypass operation kita aton nga kalipa provincial drug enforcement unit ang kalibo
19: pero rodaywar subject sa bypass operation or sa bilog ang
21: iwasan da okay sa balirong sa kwang kararong subject kita katodong nga jet isa sa bilog lamang no pero siyempre kaibahan san dahil conspiracy
19: ay kaibahan ka doon
21: magagawa ka na katodong
19: accomplice ka sa natabo nga krimen
21: tama no so makaroon no mahamuok rong katugon sa aton kanang nakapsel ita kalibo PNP kay base kay ina daw sa ato gada istorya naming ko anong oras na nakaabot no kay uabit ka kimes kami nga available ya sa aton kanang provincial Aklan provincial police
19: pero aton nga crime lab sa Aklan okay na
21: ako namat no depende kung may available ka kimes ta katodong si Delhi iya katodong jetay iya lamat ano sa aton kanang Aklan TPO pero
19: ano ba ro kimes ta nagahalin pa sa Capiz or Iloilo or may aton tayo mismo chemist.
21: Bali transfer manabi ka todong jet no kun amatay ito man sa area Karta Capiz no. So kun timingan man nga
19: iya yes, Aklan.
21: Sa probinsya takan ay iya man do pag
19: haman ini ta maka-request aton nga apo katodong Renald. Haman di maka-request aton nga apo ita iya ta nga naka-standby nga chemist kita nga anytime pag may operation na inyo pagdahon pa sa Capiz do nga mga subject ya ita nga mga drug bypass operation for confirmation
21: actually may iyaw ta katon katodong jet no o galing makaron abi o kabi abi taybingan man nga parang may panaw no ro aton kraga duty chemist ta sa partner ita Capiz that's why nga ito lang gid paidagom
19: okay.
21: Ro ray kraga laboratory no sa ray kraga daywa ka mga suspect kra nga inaresto iya sa aton kraga banwa ita kalibo no sa sangka bypass ta operation kay mabuhay naman no nga mga binugan
19: so confirmado based sa laboratory result karon na recover cannabis sativa, bukot dahot ka pa ya?
21: Negative pa, awa pa ta resulta.
19: Awa pa? Kaya hindi pa yung ma-file. Hindi pa ma-file doon kaso? Siyempre, wapat confirmation ay, eh.
21: Wa pa, it's either, kung naman karoon na hinagaroon, first hour hinaga, katulad pero pag-file karoon ta kaso, kasi siyempre, ginaproseso okay. Pa makaroon, rung pila ka baga dokumento, no, para sa pag-plastar ka ita kaso, at the same time, rung confirmation.
19: Bahay sa bonita, tandaan mo na itag sa nabas nga, kwan, operation. Tandaan mo tayo sa Nabas nga, sa bukid-bukid ito nga panit Nabas nga may operation nga ano tang tanuma to? Bukod tayo ito, marijuana. Pag daga sa laboratory, ano to itong klase? Kuhan, ano to itong klase nga tanum nga ginabunag?
21: Basi kung makuha mga bago nga, kuhan mga bago nga. Latest nga, kuhan nga klase ita tanong.
19: Oh, gamit ha, gamit police, mabay-bohin to, gamit police, chambaw man na galit ay,
21: galit.
19: Daon na pang albularyo, pang bugong.
21: Pang tampo tagal. Ay, ro, dahot ka paya, eh, kung mabuhat mo sa kwan, hay madjakwan man,
19: pariyo, gina ng itsura.
21: Oh, masagaan man na yun, kung hindi kaging kabisado, katodong jet, no, sa rekrang nga mga, adahon nga no partikular ron dekra nga marijuana. So iya pa karon no nakakulong sa to kaga kalibo PNP no aga mamo okrong katugugon itry kaga daywa ka mga suspect daw nga gid aresto sa bypass operation ita aton nga provincial drug enforcement.
19: Pila maro edad ko mga subject ita yung bypass operation?
21: 20 anyos no katudong jet aga 26 anyos actually nag-angyo pa na biraton kaga mga awtoridad sa dakro mga pagagan ay iya man ta kita no gidatandan nga report no blatter may kantanan, no? Sa sambi ka nga operation, pero sandar at taga, barangay istansya, no? Atanan, no? Roday ka nga, mga suspect, no? Si Reynan, Rosambilog, aga Rosambilog, kaya katotong jet, ay roday ka nga si Romer, no? Aga tanan, ay taga barangay istansya, iya sa banwa, it kalibo. Samtang sa piya kabahin, may aksidente kay ina, no, nga natabo iya karon sa may barangay.
19: Nald, may bago bang palisero aton nga kampo pa karon nga tanan dumang information dapat maghalin gid sa PIO?
21: Actually makaron no ro bag-o kra kato jet nga policy taton nga
19: Macharo iba nga chief of police magtawo ita statement ay dapat mag-agi gid sa public information office.
21: Hindi sa mga municipal police station kato dong jet dapat ro magtawo information isa rong chief of police.
19: Okay.
21: Pero iya sa province ay dapat ro aton kra nga Aklan PPO PIO no
19: ang kato dong
21: jet kay police sa Captain Aubrey Ayot. Pero sa mga municipal police station mata
19: chief of police yang
21: dapat ro chief of police gid. Pero kun amat to kung hindi mangi grabe masilan do report ka to doon jet ay ginaalad mo to depende man abi sa kwan sa chief of police kung i-authorize na ruana ko nga investigador or ana ko nga deputy nga magtao ka ta statement ta ka to doon jet to kay may mga municipal police station matagita no kahit papano ay nagtao baga pero hindi giba kompleto nga mga information akong ro nga ginataat paabot no kay syempre ginasulod ba nga ni ruray ka nga polisiya nga ginapatuman nga dapat rong chief of police kid no rong authorize nga magtao ka to doon jet i-try ka nagabaga information no sa pila ka mga insidente nga nagakarabo ya sa aton nga probinsya ita Akan. Ruday may karang aksidente ka ina no nga natabo ya karon sa may barangay nyo Buswang sa Banwa kara ita Kalibo katodong nga jet no mga 4:30 ka ina kita agahon no kay based sa initial taga information kay wa pabit available no ya sa karga traffic section nag follow up pa katodong jet no nagadugang ita pagpangusisa. May kantanan sa sabi kaya nga aksidente nga sakay imora itang kahon daklik no nga motorsiklo ag sumunggab ra kita mo ron parang ang tawag na parang arko-arko nga ron nga paadto sa may baybay nyo Buswang di karon imaw kara sumunggab katutong jet
19: ay konkreto konkreto ron
21: o konkreto abi ron no ag naobserbaran based sa nagrespond din naton yung mga kapulisan nga una no sa improvinsya
19: ah man ay kagapadyapad o karsadat nyo Buswang
21: ay kaya nga ni ganaga ikis pero dagagan kay Hilong no pro ray kraga driver ka to dong jet agaming ko kay ina no sa information yung kitaw ka to at kraga Kalibo PNP nga aming ko grabe man no anak ko nga naangkon kara nga last pro no kay wrong side mirror ita anak ron nga motorsiklo yung bilog nagbingkong no nagisok ka to dong nga jet aga may pila ka baga wasak no o pusa nga portion itry kara nga parte ita motorsiklo matapos karon nga sumunggab no una karon sa area nga ita New Buswang particular adi karon sa may konkrito nga part no ita New Buswang bye-bye katodong jet no rong identity kada kay ongoing abi wa pa nakabalik iya rong investigador kay nag iba ka ina no nag hatod sa ospital sa roday kada biktima katodong jet na involved sa accident kay Bangudyani kauda sa impluwensya kung makahililong nga ilimnon. Sa iba na ton ng mga municipal police station no sa first district ita ton kraga probinsya so far ling kahapon ag kabi iwag ibang katpang madrugoon no nga insidente nga nagunta no girespondian do aton kang mga kapulisan sa primero distrito kung probinsya ita Aken. Mainis na kraga report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa todo komentaryo. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Thank you great Katodong Reynald Banjola live sa Kalibo PNP. Ag balita alin sa bapang mga police station sa unang distrito. Kapin giday ang bypass operation at daywak ka mga witi-witi or mga street level individual nga subject ko nga bypass operation kabi ikwaton nga katapuban wat kapulisan. Pero congrats kaya po na sa inyong successful nga bypass operation. Tanan nga unit itaton nga law enforcement agency nga involved sa nasabit nga operasyon.
1: Todo komentaryo.
19: Alasize 27 na. God bless Hong Kong. Good morning Madam Bill Arsula. Good morning man kay Rector Ray sa mga taga Purokdos. Huyaw-huyaw naman siya. Good morning Jet. Pwede mong ipanawagan? Pwede taron. Pouts ko nung itom kung sino man nakakita, pakibalik man. Bisan hindi ko nung kwarta may balik. Importante rong ATM ag ID nga nawigit raya sa may unahan it Beach Boy. Una sa puok, pag uli na it naluok, napanuhan wagon ng wallet, nakapangagan raya kay Jeffrey Carabana. O kung sino man doon nakapugot, akong pouch ko no, nga itom, nga may ID, ATM, may cash doon, pero okay lang ang cash, importante ATM, di nyo man magamit doon. Agdo ID, hindi nyo man magamit, pakibalik lang. Ha? Pakibalik lang ha, ay importante. O kung sino nakakita, tawag ka mo sa numero 0951 0920-1395. Uman, sa nakakita, nakapungot ko rin pouch kay Tom, nga may cash, may ATM, mag-ID, nga nakapangagan kay Jeffrey Carabana, magtawag, mag-contact lang kamo sa numero 0951-320-1395. O pwede man, yan sa Radyo Todo, ah. Ay, importante ro ID agarong ATM. Good morning, Jet. Shout out sa Martelino Subdivision, Andagaw. Nagapamati sa tanan. Thank you, Gid. Good morning kay Ma'am Nanette Masiguno na sa Martelino Subdivision, Andagaw. Kaya Eric Nazario, good morning, man. Hindi na kayang nakpo nung big time kaya street level yang rong ginadakop. I don't know kung may big time iya sa Aklan. Ha? Matsawa pat ginabati-bati nga big time gid, ha? Iya sa Aklan makaron. That's why puro lang street level individual or high level. Wala talagang big time. Good morning, Axel Olam po ng Santa Rosa, Laguna. Good morning, Gid, Madam Axel Olam. Una sa Santa Rosa City, Laguna. Mababuhay-buhay man nga wa kita nakabalik sa Santa Rosa City, ah. Kanamiton nga lugar, Santa Rosa City, Laguna. Tama daw si Igbata Dido Reyes. This is Tuesday, Jet. Timprano pa kita. May importante kinagtunan si Todo Birada, eh. Kaya take over na kita. Take over na programang Biko, Birada, ag komentaryo. Good morning, Gid. Engineer Bernard Biray Moises. Ngayon nagalagaw-lagaw na lang. Kay retired pero hindi pa tired. Pensionado, nga milyonaryo, nga nagalagaw-lagaw na lang, nagawoking-woking, nagajaging-jaging, mag-o-attender at mga conference, mahayahayang buhay. Good morning. Pag-greet ko lang ang kamag-anak dyan sa may Laguna, Kambang Rosan. Abaw, Kambang Rosan, Rioja family. Thank you, buhay ako anak agturon. Jan, from Ma'am Edna Aragon. Good morning man kay Mr. Victor de la Tonga. Pero saludo ako una sa PDEA kaysa iya sa Manila. Sanbay boy, sa mga na-dutihan ko, harap-harap pa nagadagawatan siya bo sa hapon agabi eh. Maski nag-walking ako tagahon, agahon pa nagabatak sa sidewalk. Iba naman dyan sa Manila, Toto Arbe. Matindi taon na sa Metro Manila kumpara sa Aklan. Standby, katulong Rolly Boy, balitang pulis. Alin sa segundo distrito?
2: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Mga nagkinatabog ang mga insidente, aksidente, halin sa Banwat, Buruanga, Malay, Boracay, Nabas, Ibahay, Tangalan, Makato, Leso, Malinaw, ag Banwat naman siya. Mga nakablatter sa kapulisan! Sa Italia, proceed boy!
4: Yes, katanong Jet, naunahan ka na yung report kung ato nga taga Bureau of Fire, kung ato nga Liso Bureau of Fire Protection Unit sa natabong sunog kahapon itro adlaw, no? Sa bahay nita Barangay Agkawilan sa Banwa at Liso, pasado alas 12:30, no? Kakusilo taga-anay, sabit nga ba yung nasunog yung kila kay Ryan Abad, no?
19: Oh.
4: So sa ato nga taga Bureau of Fire, kung na aruga istar ka na, ay anak ka na nga tinat nung tawagun ginamang nato kay Arsenio, nga kung siin nasunog rin ato dahil nga inaiwan na matood o anak.
19: Now, not feeling well ka man katulong Rolly Boy?
4: Napaos na.
19: Nagkinanta ka kabiin, no?
4: Wa man na. Siguro init, no? Hindi ba yung tigyan o init ay panabi ma. Siguro ka, pag mainit ay ka, mainom ka ginit, malamig. Ay, amor na resulta yun, no? Gani, doon pagkatabog ni Chuna.
19: Wa, mata ka mo nag-iban ni Madam Liliat Kagantahan?
4: What? Anay, nauna ta.
19: Nagkinanta man, abi mo kabi eh. Gawin ko kay bahan ka nagkinanta man.
4: Awa, takot lang bahan ka.
19: Awa, awa. Awa, gali, awa, awa.
4: Hindi kami partner in crime. Nasunog yung bagay po dahil gani sa...
19: Kagayo.
4: Kagayo, nga inaiwan. Yeah. Pinatay na mata. Kaso lang, laong na patay ko. Kasi siguro nagramakot. No? Nasunog na nagkarang bagay ito. Pero sa assessment, procedure manualit na taga Bureau of Fire, 7,000K o 1,000 pesos of damage. Pero, sunog sa aton nga taga Bureau of Fire, pinagi kaya Fire Officer to Albert.
19: Actually, kung ruindo damage, based on sa Quanabis Assessment at Bureau of Fire, nga, doon yung wrong structure dahil nga nipahat eh. Doon nga bagay, di ba? Bahay kubo. Pero, uwa ta ron sa kwarta. Agwa ta ron sa kandidat it bagay. Kundi sa imot ang bagay ron, ay makon mo nasunog, uwa ka bagay, payag yun bagay, nasunog pa.
4: Pero ginapasubmit na no, iting apidabit ablos, no? Po dahil sa sunog yung anak.
19: Kung sa mga tagantike, Baron Boy, uwa ta na kanakon, Rony Boy, ang kwarta. Uwa ta kanakon, ang prinsisa. Ang kanakon, Tana, sino nagtikrod kanakon?
4: Oh, nahulog takon. pero ginagawa ito ng patakay, masubit na takon ng taga-anay at apidabi ng tablos no, sa ato ni taga-Biro of Fire. Kung tayo nasunog, ang nagkarang pagsako nga pagay, ang bugas, o ang nakapensis sa suod. Ito sa bitan ng bagay ginistran, Jefferson Arsenio.
19: So dapat mag-submitan ito pinibet kung pinag itong damage sa mga gamit kung ano pang mga pagkabutang sa bagay yaro na tabit na Bureau Fire mga bagay at aroan ang in-assist
4: bagay ito tama rin ito pag jet
19: okay
4: sa pihak na bahay
19: malay mo kung may million itong nakatago sa baul
4: oo di mo tamang sa mapulang matuod so depende sa anak i-declara sa anak karangal sa papadabit no.
19: Pero dapat mga maurang ang mga biktima at sunog kapin mga pobre, buligan at local government unit.
4: Eh, dapat yun eh.
19: Oo. Asistihan dat ato yung taga Department of Social Welfare and Development.
4: Ato yung barangay council.
19: Kita naman ng sitwasyon ko bagay, payag-payag mo lang, nasunog pa.
4: Dami. Sa pihak ng bahin, nasa kusodiyan pa magkaroon dito ato yung malinaw PNP, rong isa rin sa bisang kabay ba operation. Matawag natin nga high value kuno raya po dahil nga surrenderin da agad naman at nagpanya ito man no raya isang kamultikab driver nga 51 anos ang resident at barangay Manhanit sa Banuat Malinaw no at nagpanya sa survival situation ng pinigayo sa Banay Banay sa Banuat Malinaw.
19: So raya nga rabukong dat witi-witi ra high level individual da high value high value target ate o iba ta dito Reyes bukong malak witi-witi ah. May mga high value target man sana nga nakuan na sakote. Proceed boy.
4: Na basta ni Motsang Kasasi, no? Ita ginasuspe, napatihan niya siya bu. Nga nag-valor it 2,100, no? Sa narecover niya by bus money. Sa nasambit man nga subject, no? Ag,
19: high perde, no? Galimot, witi-witi. Pero ha-recover ka na 2,000 ka kantida di siya bu. Ay, tag mga witi-witi ay 150 gramos na to.
4: Ay, mabu-abot ha.
19: Tapos witi-witi ka tara itong akwan. Daiwa. Pero nung na-recover ka na, 150 gramos.
4: Ah, hindi man ito masiguro. Basya mo ito, bit-bit na
19: na. O galing, siyempre, marijuana to eh. Siya bumatarayang sa Malinaw ra, Malinaw?
4: Oh. So, kung makaingagaw, no, magkaroon magwaro ng result or drug test result, no, aga... pag osisa sa na-recovered nga droga ay i-inquest no according sa ating Malinaw PNP i-inquest dito na makaroon no in violation sa Republic Act 9165 o ginatawag nga Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 no so yun na buo natin information ano sa ating tarang nga Malinaw Municipal Police Station sa ibang mga Municipal Police Station matawa no kahit sa bahay ni Barangay Malia Matina nagsilibra ko ng birthday
19: pista
4: kahapon oo pista kahapon. Pero sunog sa ito ng mga tupinti ay...
19: Uwa, mati ka nagpamista.
4: Uwa.
19: Uwa.
4: Pamista ko ito kayo tinit panahon kapon. ewan. Hindi tayo ba ako ni Kapitan Jewel Tordano ito ang barangay Tina. But wagit kita na kanusot po dahil ganyan sa mainit ni Timpo Katodong Jetta. So di lang siguro na yan. Mati niyo mga information na report of Vision Police Friends and Inside Story. Pero sa todo komentaryo, ako naman si Katodong Rolly Boy. Ito na dito ng kaibigan.
3: Radyo Todo Live. Report! Report!
19: Thank you, guys. Katodong Rolly Boy Herrera. Balita Banwa alin sa Segundo Distrito. Kapingid alin sa Numancia PNP Station. Nagtugod sa ito ng oras. May 38 minutos na. Nga nagagupok-upok. Nagtaliwan sa oras nga. Alas 6.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
19: Good morning, Katodong Jet. Ang satanan ng mga suki ng nagapagamati. Have a blessed Tuesday, everyone. Alin sa United States of New Buswang. Kay Marion Niño at Binkula. Good morning, Jet. Watching from Mabilo, Calibo. At sa kapatid ko sa... kapatid ko kay Arlon Salim. Ag Salim Family. Good morning sa lahat. Salamat. God bless po. Thank you man, Madam Rosbilia, Salim Sabalero, It Mabilo, Kalibo. Good morning ko na sa Pudlon, ha? Pamilya Di Pilipin, kay Nanay Inday, Totorex, aga kay Nini Pidyag sa mga chikiting na, aga una sa pamilya Manikap, ha? Dating Kapitan Rani Di Pilipi.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Agahon pa tayo nagatawag. Ups. Dong. Sabda na ito. dali lang dong ha. Paspas si Dong. On board, matala ko on board. Sabda ay Dong, sabda. On board. On board pa matala ako. Sabda Dong. Dali lang kita ha. Sabda na, on board. Ma-return call lang matala ko Dong. Return call na lang ako ha. On board pa, agang-agang pa. Sa mga nagatawag, ini na itawag ha. Ay, hindi ko ginmasabat.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Karoon na matundong ah. Ang tawag mo, matawagaling ako. Ano kaya ka-importante? Importante na siguro nang inatawag na. Gahon ba tayo eh? Good morning na kaya dating kagawad. Ang dating sanggol ng bayan member, Buenjoy Villanueva Prince. Nga, agahon ka pa nagbugtaw. Haman, agahon ka pa nagbangon. Wa ka man nagjaging, pero timprano ka nagbugtaw.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Hipos yang. Ito lagi, butang lang ito. Okay. Sa inyo to, aba, magmagang hoda. Good morning, Jet. Happy Vista sa Hugas, New Washington, Kalibo, Sang Ampod, Tony Pastrana Puentes. So, happy Vista, gid. Sir, Tony Pastrana Puentes. Ampod ni Nini Landa Pastrana. Nini Lini Pastrana. Good morning ko na sa mga Angels at Sarabia Karinderia. O na sa may boundary at Istansyag Tigayon. Thank you, God bless man. Nini Lenny Pastrana, ara si Nini Landa. Good morning, Jet. Very early ka. Ingat sa voice mo. Mahabang time mo. And thanks sa mga pinsan ko na sa Ibaw kahapon. And today, happy fiesta sa pinsan ko sa Hugas. Jet, bigid among linamat kaya morgid ang mga cousins ko. Nga ni, matsabilog ng aklan tarong nga. Imo nga pamilya Nini al okay. Pastrana, ano pa nga ni? Servatos. Ano para mga pamilya mo? What problema?
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Mainoswagon nga gaman. Una sa Iloilo. Nagapamati galikaton makaroon si Congressman Jojo Ang. Itoswag Ilonggo. Sa siyudad ito Iloilo. Thank you, kid.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Balikan tanay rayang Memorandum Circular 2008-112. Ngagin pag-uwa it Department of the Interior and Local Government July 17, 2008. Aba ako mo 2008 pa. 2008 pa, 2026 na kita makaroon. 18 years. 18 years ago nagwa rayang Memorandum Circular. Pilang beses man gin-reiterate it DILG. Harag ginareiterate na naman. Address sa tanan nga gobernador, city mayors, municipal mayors, DILG, regional, provincial, city directors, ag city, municipal, local government operation officers. Pero subject ko na sambit nga memorandum circular, implementation, it uniform track ban hours. Nagahambal ang memorandum circular. aga pamati provincial government dahil kaibahan ka mukara. Hindi lang municipal government, kundi provincial government. Kaibahan sa rin circular. Robeses, ha? Ag authority ko rin circular, nakasandig sa section 5. ITIO number 712, series of 2008. To quote, the DILG shall, subject to existing laws, establish and implement uniform track ban hours that shall be applicable to local government units located in a common area nationwide. Ang tinutuyo ko rin circular para magtawit guideline, sugundanan sa implementation it uniform track ban sa localities outside Metropolitan Manila area sa mga local government unit, sa mga munisipyo at sa mga probinsya.
6: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo todo.
19: Agrong coverage kara ro mga cities and municipalities outside Metropolitan Manila area nga covered ko rin direktiba. For metropolitan area, dung implementation at uniform track ban hours shall be governed kung existing rules and regulation at Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Now, hambay ko circular. Where? Siin dapat dung track ban may or may not be imposed? Ay problema na to niya. Implementation ni track ban kapingit sa kalibo. Hambay ko circular. A track ban may be imposed on local roads or streets in consideration of general welfare and well-being, promotion of public safety, and reduction of community track impact or mishaps. City and municipal authorities are enjoined from imposing track bans in national roads and highways. Then outside na sa jurisdiction, ita city ag municipal government. Well, kuno, it is an acceptable fact ngarong regulatory powers na sa alima it city ag municipal government, it is the principal role pamati, provincial government, ha? It is the principal role of provincial government to serve as dynamic mechanism for developmental processes and effective governance of local government units within sandang territorial jurisdiction. Alinsunod sa Section 459 kung Local Government Code of 1991.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
19: Ang ginahambay ko circular, agod manami rong dagaga ni trapiko. Rong provincial governors are enjoined to establish a province-wide synchronized track ban hours. So dapat doon nga sangguni ang panalawigan. Sino ba ro chairman at committee on transportation and communication? SB or SP Jupiter Galinero? Ikaw ba ang chairman at committee on transportation and communication? Meron ba tayong ordinansa? Ha? Na nagsasabing ito yung track ban sa Aklan. Ay ginahambay rin ka na dapat mag-establish do aton nga provincial government, pinagi sa aton nga provincial governor, natural pinagi sa sanggunang panalawigan do aton nga provincial legislative body, magbagay ito ordinansa para sa province-wide synchronized track ban hours subject sa existing laws and in consultation with affected stakeholders. Halimbawa, local government unit, mga truckers, ag LTO representatives.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
19: Ang ginahambay sa circular, ha? O governor, inamakaroon sa Singapore, o atong gobernador. All provincial governors are enjoined to establish a province-wide synchronized track ban hours before but not later than September 15, 2008 pa. My goodness! Before September 15, 2008, kina-check tangani ko may existing ordinance. Tawagin ni si Board Member Apolinar Apolkiope, the Chairman at Committee on Laws, Rules, and Ordinances. Itatun nga sanggunang ang panalawigan. Kung may existing ordinance sa roton nga provincial government, para sa implementation at synchronize truck ban province wide ay ginahambay ko sa regular not later than September 15, 2008 2026 na kita 18 years ago para yung circular nga na.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
19: Oro aton yung mga local government unit may andaman ng mga traffic code ra. Aga naka-incorporate sa traffic code dong truck ban hours. Sa kalibo may truck ban hours kita. Gina-check ko kung anong oras dong truck ban hours sa kalibo. Pero ginahambag abi karay. Dapat do aton nga probinsya ta mag-establish it province wide synchronized nga truck ban hours before September 15, 2008. Before pa September 2008 including kuno rong processes and appropriate mechanism tanay nga sistema ug mekanismo involved sa pag-identify it truck exempted from truck ban. Agdon responsibilidad it provincial governor in coordination with the Land Transportation Office and other concerned stakeholders. Ari na naman, DILG, na puro na lang kayo memorandum circular. Sa implementation, ampaw malang ang DILG. Pagkabot sa implementation, wala. Wala, gid. Sa linya natin si Sangguniang Panalugan Member, Apolinar Apolkyo, pero Chairman, ita Committee on Laws, Rules, and Ordinances. SP Apple Cube, sir. Good morning.
8: Good morning. Good morning, Jeff. Good morning. At sa tanan kapagamati, good morning.
19: Sir, may ginapag-uwa nga rin ang memorandum circular ng DILG na naman, ha? Ay mahilig sa memorandum circular ng DILG nga rin. About baga sa synchronized implementation ni Truck Ban.

0: major streets within the population na may nakabutang karon nga truck ban is from this time up to this time, no? So daya abi nga ra, pero sabi man na sa mga mintok nga ra nga mga banwa, kaya I don't believe nga makaubra pa kita kita karait ambay abi naton nga synchronized nga truck ban, no? Except siguro for the local nga sandal abi ron nakasayod kung siin dapit di karon do mga kasada nga anda nga layang makonsider nga busy, no? Ay may mga local ordinances kita nga may mga local nga mga one-way traffic sa nga mga local streets. May una karon nga mga no parking sa anda nga mga local streets, mga local ordinances. So siguro, right now, I don't know, no, for the DILG. Minko, dayan nila nandang memorandum, no, minko, ginarihas ng datanan randa karang ang mga katdaan ba
1: nga mga nga ni oo ang ginahambay tabi rin karang rumay principal tana nga papel sa implementation ito yung synchronized nga track ban provincial governor provincial government ah
0: mawal matapir ngayro mawal mataro DILG no wa ako karon mga wa pero as I have said iya siguro katon sa province, iya sa Akyan, ay wa matasiguro kung kita kara itinangan pagid, no? Nga, nayang aton pagidra nga nayang tutukan, ay lumis mo pra iya sa kalibo, as I have said, may anday utang local ordinance.
1: Sa kalibo, may ordinance naka-include abisa ng traffic code. Sa balete nga ni, may traffic code man ka mo, di ba?
0: Yes, yeah, so almost tanan ng munisipyo. May una lo taron sanda nga traffic code una sa anda mismo nga local ay aton pa nga sabingon hay pasi kon mag nayang rain pa no?
1: Ay papaano ra gin reiterate da DILG ra yang circular way back 2008 patangani ginpaguwa ra yang circular pero gin reiterate DILG rong implementation it synchronized track ban nga dapat do mag-implementa provincial government ta.
0: Yes, doon yung ginataroon na as usual, no, sa plugin sabi karon ay may mga ginatawag karon kita ng mga traffic na yung code ba yung nara, no? Na mga ginbag, o may ato na din ang mga subsequent Republic Acts na ginpagawa na daya nga rapras karon baway ro mga tricycle sa highways.
1: Okay.
0: Baway ro except kung wagong ginsan at agyan. Mon baga, from their point of origin paadto sa sentro e poblasyon. So, ako ba pati nga, angot siguro rin karon gusto nanda nga, kaadyon baga, no? Kaadyon? Ay, siyempre, overtaken by events yung nabiro iba eh. Masyadong madasig yun po na yung pag-progreso ibang mga munisipyo, ibang mga banwa, ibang mga probinsya, nga ni Ron, na hakita siguro nanda, especially provinces around Metro Manila. No? Masyadong madasig ro pag-progress. So siguro kita nanda, ay anda, reminder mo lang Ron na, Jet, actually, because we have been doing that na eh. Mabuhay ko karoon natin naging implement, actually. It local, oo.
1: Okay, so what kinangan karong probinsya pa mag-implement rin synchronized track ban? Dahil inyo tangin na turnover sa mga local government unit, sanang sarili-sarili matanga mga traffic code eh.
0: Yes, oo. Hindi ko natin siguro ano yung pagtabingon. Pero we will, panahon natin, no, i-revisit natin mga tanak kita kung alin gidro, kung kinangano natin na if we have to tinker, no, kung may aton na sangkiri ng mga adjustment of fine-tuning rikaroon sa aton ng mga ginapatuman ngayon na makaroon.
1: Ay ginahambay ba ka rin ginamaduan doon ang mga DILG provincial aga city directors aga MLGOO nga sigurohon ng implementation ko rin synchronized track ban.
0: ay doon yun ang trabaho abe. Oo.
1: Ay matap puro lang mga circular doon DILG nga rin. Hindi man na matutukan, hindi man ma-implementar.

0: Anda man abing man.
1: Bisan nga ni sa road clearing, tanawa sa road clearing. Road clearing na nga circular. Hindi man nga ni implementar o bakto ka sa kalibo baga kung may road clearing. Ay wa man.
0: Ay, sabi man na sa road clearing on ay do ano abi karon do implementing kita karon do implementation kita karon abi sa local local officials ay kasayod ka man na mabudlay man siguro ipa-implement to iba especially kung may mga structures so tangaron ng mga mabuhay uta ay amat-amat doon kung mahimo amat-amat yan siguro
1: ay kung ikaw man abi mayor agi-implementar mo like kalibo abi ay kabot ay mong kontra. Ay, paano yung mga may sakyan nga nag-obstruct sa kalye? Kaya ginobrang parkingan kalye, mga dungganon. Ah, hadyos ay mabutang kasi akagang. Hindi mong political ambition, base kung madisgrasya.
0: Ay, depende mo lang ron sa, kuana. Depende mo lang ron sa political will ka implement.
1: Okay, okay, sige. Sir, manikya ko sa kiri, sir, ha? Maki-update lang man ako. Ano won sa inyong kutob doon na abot itaton nga provincial government sa aton nga kausa kontra Boracay Bridge?
0: Well, sa itmakarono, ma nayang nailangan ako ng utana ikaw ay gusto kong ipaabot na at least ay nakaabot yung tanan ito ro aton tanan nga reklamo. Nakaabot yung sa tanan ng mga naya nga dapat na adtunan.
1: Okay.
0: No? Dapat na adtunan. Ag dikaron nga ni, nagahambay nga ni, dikaron si Secretary Dizon na dapat sabton yun it San Miguel. No? And may statement yun imaw nga dapat sabton yun it San Miguel. The concerns, the issues and concerns na gina-raise itaton nga nayang local government units na apektado ang ruaton ng mga stakeholders. So, dugat kita kung na inonoro San Miguel manaog iya ag mag-istorya sa aton nga stakeholders, no? Because, ado yun yung demandate ko DPWH kanda eh. Na they have to answer, no? Do yun na ron. So, paano nang daron masabat kung hindi sanda mangutana iyakaton? Kung hindi sanda magkonsulta iyakaton? So, sa itmakaroon, do yun na yung sitwasyon.
1: Pero ano ba dapat dong sistema? Before nung notice of award na tabo, alin sa Department of Public Works and Highways, pagto kay San Miguel Holdings, before nung notice of award, ano ba dapat dong sistema? Base, ha? Sa laye. Dapat ba may consultation before nung notice of award or after it notice of award yun ah?
0: No. Actually, dapat karon ay sa planning pa yan.
1: Planning no? Stage?
0: Oo. Ay may inyo karon na yung consultation. No? At approval sa planning pa yan. Ah, because magpulos nga magpinadayon ka kung sa planning pa yan, hindi kagi mag-approve ro imungging konsulta. Di karon nga ni gasugod yet na dapat may consultation gid sagod to nga hindi baga mag saung kakiro na yang pananawan it proponent ag ko aton nga mga stakeholders no ag ko recipient. Now daya nga rang project being a PPP unsolicited proposal no ay nagakinahanglan man gihapon da it consultation. Kakinangan ng gap consultation da.
1: Okay.
0: And what I know ay si Secretary of DPWH yata was made to believe na there was a consultation already. Made. Oh. So, I don't know how they treated it. Pero kung tami-tami magtanaw, ratong-atong ang mga representatives in San Miguel na nag-istorya sa atong ferryboat operator nga, tagayang CB...
1: CBTMPC? CBTMPC?
0: I think, sa anday...
1: Guding sa Diyasa SB?
0: Guding, Honorable Guding sa Diyasa nga rin na grupo. I believe it was only a presentation, no? It was more of a presentation, not a consultation. Because kung kandak at imot consultation, ay una, takaroon na kagbutang tanan, no? At may minutes ka mo. May attendance sheet. Sabot po nga, may inyong record, ba? May journal ka mo ko proceeding. Maka-record niyo kung ano mga concerns nga gina-raise ko inyong stakeholders. That's how consultation is done. Ay, andaga ka nga to, nag-present ka ng dama na maurara among kulay, makaraya, mura to. So, ganyan nga, so it was more of a consultation, it was more of a presentation than a consultation.
1: May mga naghahamba ka, sir, nga hindi tama na madaga sa resolusyon doon. Dapat doon aton nga provincial government ay maghugag uta, maghimot at legal nga tikang. Like, arong nga pagpailit na temporary restraining order or temporary environmental protection order or writ of kalikasan, whatever. SP Apple.
0: Tama, no? Tama ron. I subscribe to that.
1: Mm.
0: Pero, ang mga dinatawag kita nga, paadyo natin sa tama nga proseso ba? May mga ginatawag kita ng mga principle sa laying exhaustion of administrative remedy. Oo. So, iyan na kita sa administrative remedy, sir. Before we go to the one, because we are laying down the preliminary.
1: Mm.
0: Baka na ito makita kung ano roon na nga ni kita ginabuitan ng papel. Alin sa PPP kung ano roon ginisubmit sa Miguel. So ano ang atong basihan? At as of this time, ano ang atong basihan? So atong nga petition, no? If ever nga dapahil kita. Pero rest assured, the provincial government is already in contact or in consultations with the legal personalities, no? Especially sa Manila, na may nayang background or my knowledge to the environmental issues. No?
1: Okay, dahil nga, abo-abing nga nangambay nga, dandil yun manara. Ha? Gabot gito tiyempo nga, anda kitang i-implementar do project nga ra. SP Apple? Pakicheck ay signal ni SP Apple dong. Mahina signal eh. Dali lang gina ha. Ay gina-check na to duli niya ni SP Apple Kiope. Naputaw kita. Dali lang gina, balikan na to si SP Apple. Last part lang man ko aton nga interview ka na. Ay, makaroon abi, ginhambay nga, dandil yun da. Dandil yun tama na, Rajet. Wow, tara. Tapos yun ang istorya ra. Unless man nga mag-file it, tipo, o rate of kalikasan, aton nga provincial government. SP Apple, sir, may naghahamba ka binga, dandil yun tama na ra, unless nga mag-file it, tipo, o rate of kalikasan, ruwatun nga provincial government or LGU Malay?
0: Ay, hindi man atong damambay na dandil. Oo, because kung aton nga batihan sa chronology, abi guno ko, nagkagatabo.
1: Mm-hmm.
0: Do, ano abi nga ra, do, nayang notice of award nga ra, ay may mga nagkaigo patara ng mga papilis ikaw na dapat nga i-submit.
1: Mm-hmm.
0: Rosan Miguel, submit sa PPP Center para nga ma-finalize yung dayon do na yung mga kontrata. Oo. Oh, kung aton kitabi sundon do process, no?
1: Mm.
0: Oo. Oh, so, kami gapati, ako mismo gapati nga, bukong patara itardi. This is not late, no? So, aton karaabi nga ginatanaw or aton kara nga ginatanaw ay hindi kita gusto nga magdali-dali baga because yet it is not easy to file a TEPO, no? A temporary environmental protection order. Oo. So, dapat it should be well researched, well written ro imo nga ginasubmit ito sa Supreme Court. Oo. So, ako taga aton tara ginakayad natong datanan, no, we are going into that.
1: Eh may mga kuya na bigkit SP Apple, may mga learnings on kita eh, di ba? Natabo nga PPP man do nga San Miguel aga do nga aton nga DOTC anay DOTR ba karon sa Kakatiklan Airport? Mauro man, di ba? PPP man da.
0: No, it's not a PPP.
1: Ano ro airport nga ra?
0: Concession agreement ka taron.
1: A concession agreement lang, hindi private public partnership.
0: No.
1: Okay.
0: It's just a concession agreement. Oo.
1: Between DOTC and San Miguel?
0: No. Not DOTC. ATO before. Air Transport
1: Air Office. Transportation Office. Ato, anay, ato. Okay?
0: Yes.
1: Ato, kaap, anay. Kaap na makaroon.
0: Yes, oo.
1: Okay.
0: Kaap na makaroon. So, it was just a concession agreement. Oo, it was granted by Congress. Miko franchise, magatun atong katawan. Mm.
1: Oh. Assuming kita being nga kuan nga concession agreement. Hey, may lesson learn kita sa Katiklan Airport eh. Ah, kay San Miguel, di ba ga?
0: Nga ni, kay, mayad nga ni Jeff, ay ginambay mo ron. Doon nga ni, Rosambino nga rason, kung paman, it dapat nga, kuan bulat kita, dahan-dahan kita sa San Miguel nga ra. Tungod po atong experience yari karon sa Katiklan nga airport, kuma, tabo-abo pa ka, na, mga nayang kondisyon sa concession agreement nga sa makaroon ay wakan ng dama o bigahe. Pareha sa ron, Tambilog, ha? Do elementary school is Katiklan. Una, ro elementary school nga ron, sa duwa nilang ituray. It runway nga ron.
1: Asta makaroon?
0: It runway at po sa makaroon.
1: Hasta mo kanuna man gihapon.
0: Mga una. Oo, una sa gihapon.
1: Agdali lang matapos nung agdali lang matapos ha, rung concession agreement, dali lang matapos. 5 years lang yata tapos yun ng concession agreement.
0: Madali lang kita tapos. Ito pa mong tanong mo nung mga una sa Katiklan kung ano man ito, rin mong gusto mong bahod ka.
1: Piloto.
0: Piloto. Ay, hindi masyadda kaklase. Ano kaklase nga? Almost every 15 minutes ay nagatumpa, my God, my God. Oh, ano kung ito ang katlase? Karoon, I mean, hindi ka ba katbutan ikuryoso kita ng katlase?
1: Hindi ba ka makakuha na Espeapol? Hindi makapekto sa atong kausa nga ra? Pero nga, nangintikang ita LGU Navas, nga nagasuporta ta ako ng sabit nga project?
0: I don't believe so. No? I don't believe so. Oh. What man is, ang dunian bayan resolution dinabas eh. Nagasuporta karon. If ever nga may statement si mayor or whoever nga public official, then that could be, we could treat that as a personal opinion, no? Pero kung may ang dunian bayan na resolution do nabas, then we could consider that as a nayang sentimento it nabas non.
1: Okay, sige. Hopefully, umabot kita sa puntong aton gid nga mahawiran. Mahawiran tagid. Rong implementasyon ko rin project kaya Espeapol Quiope.
0: Moment gid, aton doon nga pagpati at aton kada pati kita aton gid na hindi tara matabo daya nga ra. Hindi tara matabo ra because of bukod niya nabi kaya provincial government, bukod niya municipality o malay, kundi bilog abi ang stakeholders at Boracay, no? And even sa Manila, raton ng mga NGOs na anda na advocacy the protection of the environment, ay nagkasugod yun eh. Nag-intra yun, nga ako magkapati, nga rugubyog mo siguro mamati man sa kadabayaan, bukod na lang it. Para lang kay San Miguel.
1: Ay na, kwa nabi ako eh, dahil nga nahawag ako, dahil, di ba, ko unang letter nga ginpagawat DOTC, before nga mataburong notice of award, gina-required it endorsement, ha? Si San Miguel Holding, salin sa provincial government, ay wa man nga ni kamot endorsement, pero nataburong notice of award.
0: Because, doon nga nirako ng number kayo na, naging papati at San Miguel do PPP, nga there was already a
1: public consultation.
0: Yes, oo. Oh. Doon. So, the PPP, nagpati na. Kita benanda ito.
1: Ay, nagpati ka ni si Vince, pati ka ni si Vince Dizon, nga hambay ni Don Ramon Anghay, okay yun ta, nagka-istoryo, tas na kung provincial government.
0: Oo, ganyan pa nga ni. And that is why, napagawa kita ito na to ng mga resolusyon. Oo, pagawa kita ito ng mga resolusyon.
1: Okay. Sige, kaun yung anay kita, kaun yung anay kita, sir, ay mahaba-haba pa tang legal battle dong isyu nga ra sa Boracay Bridge. Hindi man yung ma-implementar da eh. Kabo pa tang agyan nga kwanda nga buho ra.
0: Yes, so, pati ako karon punta mga ano, preliminaries pala paraya nga
1: ra. Ay, mga 5 years pa kuno rong, kung na halimbawa, agin man nga makausad, mga 5 dagon pa before ma-implementar yung project eh.
0: Nani, oo. So, doon nga ni Rakon, nga dapat ay hindi gid natin, kuno, hindi gid natin na pagtantanan, hindi natin kay, ano pa, hindi natin na pagtantanan, agad po nga, diretsura atong bilog kita nga nag-opener ka lang.
1: Okay. With that, SP Apple, thank you, Gisara. Salamat, salamat, SP Apple, Kiope.
0: Anytime, Jeff, anytime. Thank you.
1: Thank you, Gid. Board Member Apple Kiope, Chairman, ita Committee on Laws, Rules and Ordinance. Itato nga sanggo niyang panlalawigan. Nagtungod sa itong oras, may 12 minutos nagtaliwan sa oras gana 7.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Oras sa tutkinyo, itbimig premium kitang kitang galing.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang kitang.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid. tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384, Series of 2026.
7: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Kumakal sa mga butika.
8: D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipwede pagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Huwag na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun po dito? Kasi glad ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko saka yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. So, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ayan po. Okay na po.
14: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Todo komentaryo. Todo komentaryo.
18: Balik sa aton nga pagpangalagad. Dora sa Pilipinas, alas 7:22. Good morning kay SB member Rinaldo Sombiron Bantang. Nagabantay ko ni Mot Niting sa New Washington. Kabay pang damo dakop. Ismiray, iya mo makaroon sa New Washington. Pero taga San Jose, taga Hambil Romblon siya. Kay Win Villanueva, shout out daw kay incoming barangay kapitan Boboy Taho sa Buko. Itistansya Kalibo, shout out man sa akong unga. Magdahan pirmi sa trabaho, keep safe, always. Kangay ka na akong sa 26. Piesta gali, di ba? Piesta sa inyo. In front of I love New Washington, iya sa Tambak. Knowledge Power Jet. Reyes, God bless Jet. Thank you, kid. Kay Win Villanueva, una sa Tambak. Toto Junson Salazar de la Cruz. O guwapong morning man. Kay Don Cipriano, kagawa Don. Tubi, it mabilo kalibo. Good morning sa mga Niting Boys. Aga kay Kap Rani, kay Nini, at kay Janes, una sa Mabilo Kalibo. Aling kay kagawad to be Don Cipriano. Madam Maricel Tolentino, oh, pa-shout out ko no kay Tatay Pedro Navarra, Perme Nagapamati, Itradyo Tudo. Kay Madam Susan Villanueva, good morning, kid. Jojo Hopandan ay patring ng Nansigos ng Giuseppe de la Cruz at ng Lian Sablaon sa Tinigaw kay Jake Aglocas Carropa. Good morning man. At syempre sa mag-asawang Kapitan Nini Lourdes Reyes at dating Kapitan Toto Lando Reyes. Una sa Tinigaw. Adlaw-adlaw ginagatabid katunda. Kay Rod Taborda, morning prayers. Jesus our Lord, save us from our sins. Come, protect us from all dangers and lead us to salvation. For you live and reign with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Thank you, Rod Taborda. Liso kita sa pihak bago kita umagto sa isyo politika. Dayang sarisaring reaksyon itakyanon sa pagwa na naman ni Congressman Ted Harisco. Ang pagbabalik aklan at pagbabalik politika ni dating kasangga partyless representative, dating Aklan Lone District Representative, ang dating Second District Representative Chodorico Ted Harisco. Abo ang nalipay, ha? Kapingin ang mga supporters sa Congressman Ted Harisco. Abo man ang nasubuan. Kapingid sa 2nd District, nasubuan sa mangin desisyon. Mangin pangang, dahil wapat desisyon si Kong Ted Harisco. Wala pa po siyang ginbuhian nga statement nga matransfer na siya sa 1st District. Pero nasubuan yagi. Ruan ang mga supporters sa 2nd District. Kapingid ro mga mayor, kapingid ro mga lideres ni Ted Harisco sa 2nd District. Wa pa man nag-transfer si Ted Harisco, nasubuan na. Ag-abo ang nalipay sa 1st District ng mga allied, ha? Allied mga kapartido, mga kagrupo at dating kongresista.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Pero bago tabalikan, good morning, Jet Act. Clan. Pilipinas! Base may majority man kita kara. Ati, base. Ha? Sa Senado daw, iba na naman ang nagaganit kuan makaroon, ita sitwasyon. Kay Gabi, Gomez Sabal, God bless man. Good morning ko no, kay Buboy Saboko. Iti stansya, imo gidabira. Ha? Aton gidabira. Toto Gabi, Gomez Sabal, una sa Purukdos, sa St. Gabriel Medical Center. Toto Joseph Tolentino, good morning kid. Nagapamati kimo permi si Bayaw Arman Yevan. Itistansya. Oh, good morning ito to Joseph Tolentino. Kay nang duraw na sa Taiwan, ha? Taiwan Leso. Good morning man na dating kagawa nag SPB Enjoy early ka until 9:30 pa ako. Nung Liland Navarra Lorente antin niya sa Mabini Extension. Good morning man. Kay Ampod Rodel Mendoza Reyes. Good morning pod. Una sa El Barrio si Babaw, pamilya Mendoza, ag pamilya Reyes. Din pa, para dire-diretso kita. Hindi kita mag balik-balik, ag standby Libakaw ha. Standby Libakaw, standby Banga. May update kita sa Banga. Dahil yung pagsalib puwersa man ni Mayor Boy Redison, dong pamilya Maming, ni dating Mayor Vice Mayor Linda Maming, dating Mayor Steven Fuentes, aga twice, nga naging mayoralty candidate, Odric Villar. Ara yung posibleng pagsalib puwersa banwananda. Nabasadya ta sa baga rumatabo, pagmagbaura. Sanib puwersa ko no, Boy Redison Mayor, Vice Mayor Linda Maming, o ma-SB si Dr. Steven Fuentes, ma-SB man baga si Odric Villar.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Matindira, matindira. Ah, matindi ni, mga kasimanwa. Good morning, Jet. Watching live, aga pamati ako ng mga kalatutuda. Tugas makato. Sa makato public market. Pa-play manit among jingle ka, Jet. Ah, karon ang galing, ah. Karon ang galing. Ah, latutuda, tugas makato. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon, good morning, Gid. Maria Ronayle, good morning. Hinono ko noro payout, itadagaw, second quarter. Sorry, aywa ko habatian. Payout, dali lang gina. Ang payout itandagaw, karon ko lang galing basahon, ha. May schedule lockout payout itandagaw, eh. Ara. Andagaw is May 25. Ah, May 25, ha, andagaw. 7:30 to 10:30 a.m. muna sa Andagaw Covered Court. Oman, andagaw, payout. May 25, alas 7:30 hasta alas 10:30 itagahon, Madam Maria Ronayle, ma'am. Okay na, ma'am. Ayos na, ma'am. 25. First day, Gid. Day 1 ka mo ita payout, ita social pension, itagahon. Dali lang. Gapamati. Okay, sige. Now, going back, sarayang pagwa, aga pirming pagbisita sa Aklan ni Congressman Ted Harisco. Ano ro na karang implikasyon? Una, kung nagtaliwan nga isbado, birthday ni Mayor James, si Kong Ted nagbisita sa Nabas. After Nabas, meeting, iya sa Anselmo. Ang unang nakita nga ni Runga sagakyan nga may tatak, Tito Ted Harisco. Former Congressman Tito Ted Harisco. Nga artista ban. Nga naghalin pa sa Iloilo to. First time nga nakita't publiko. Abo doon nakibot. Abo doon nasyak. Pagkakita ko nasabit nga artista ban. Kaurigin sa printe at Anselmo's restaurant, ag bar. Sabay sila, sir, na. Meeting with the former Mayor John Legazpi, former Mayor Munmun Legazpi, former SB member Nilo Ambubuyog, incumbent SB member Sherian Panado Ambubuyog. Ag natural, hindi balikawan ng istoryahan ng politika. After Anselmo's, nagpabanga. Ag natabo rong biso-biso, between dating magkatunggali sa 2nd District, last 2022 election, Ted Harisco ag matwakan. Kasi nga ni, nagkapasinsyahan, nagkapatawaran. Ag makaroon manami na, doon ang relasyon, may biso-biso pang natabo. Nagbisita mismo sa banga, dong dating kongresista. Umagtupas sa Candelaria, New Washington. Ngaro Mayor Shimonet Peralta Francisco, kalyado man ni Congressman Ted Harisco. Agmatsaan naman nga ni. Anaman, ro dating mayor at New Washington, Jessica Panambo. Nga ni Ana Tanan, ana ro dating mayor, anaman dong incumbent nga mayor.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Aghaman mahambay ko nga anaman dong incumbent nga mayor. Aman nahambay ko. Ay imaro bisita mismo sa Candelaria. Nag-speech pa banwa. Ito sa Candelaria, itgabi, itsabado, si dating Congressman Ted Harisco. Pagka Domingo, blessing. It emergency room at St. Gabriel Medical Center, bisita man ni dating Mayor John Legazpi, si Kong Ted Harisco. Nagka-istorya kaming daywa, ginpangutana na mo ni Mau about sa politika, no comment anay dong kongresista, dating kongresista sa politika. Tauan anay ko no chansa, Romang official ni Tatun nga probinsya, kapin sa 1st District na magpakitang gilas. Ay manami manaranga, iya ko permi. Para Romang official, kapin sa 1st District, magtrabaho. Hindi nagtrabaho man, magtrabaho pagid. ang sa politika, no comment anay ko na imaw. After it's in Gabriel, nagpa Royal Suite Hotel. Ag ito nakipag-meeting, hambay ko nga ni kaibahan na Mayor Simonet Francisco ag Attorney Omar Francisco, former Mayor James Solanoy, igtuman. Mabit mo mo Garcia, nga kahaba man doon nga istorya. Ni mabit mo mo Garcia. Actually, kahaba, abo, ang naisuryahan namon about politika, anang pananawan sa presenting sitwasyon at politika sa Aklan. Bago bumalik banwa, ita Metro Manila, rodating congressman. Ag mabalik para, 27, kung di ako magsaga. Altabas. Ay gindeklara na ni Altabas Mayor Bulldog Ripoll. Ngarong kandidato na sa 1st District. Bisan wa pa nga ni nagdeklara si Kong Ted Harisco nga kandidato sa 1st District. Hay si Ted Harisco taruan ang ginendorso ito nga congressman sa 1st District. Di, ano mahambay mo karon? Former Congressman Lito Marquez ag Congressman Jess. Kung sa bagay, si Bulldog Ripoll, well-known sa Aklan, nga last election, wa man magsuporta sa mga Marquez. Iya mata magsuporta. Daywang ka-eleksyon na. Kay Rodel Ramos, nga daywang beses na perde sa mag-amang Carlito ag incumbent Congressman Jess Marquez.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ag hindi manaton matago sa publiko. Public knowledge manabi. Nga during the incumbency, oba Congressman Ted Harisco, nagpaarag imawit kabuabo man ng mga proyekto. Magagko ng mga proyekto. Bilyones ng mga proyekto. Pero abo ang nakibot. Kahaman si Kong Ted matransfer sa 1st District Itaklan. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang nangyari? Haman si Congressman Ted matransfer sa 1st District. Later, i-discuss na galing nun. Not now, later. Mahaba pa. Mahaba pa rong tiyempo. Di public knowledge man. Rung mga magagko ang mga project, tulay, mga circumferential road, pilang katulay baro na obra during his incumbency. Raya nga bagong tulay at kalibo naman siya. Dayang Tigayon Mina Bridge, Guadalupe Bridge, ang iba pa nga mga bridge. Dahil nga ni siya ang hari ng tulay. Halimpak ko kasagsagan ni dating President Gloria Macapagal-Arroyo, Benigno Aquino Jr., hasta pangani kay Duterte, nga panahon mga kasimanwa na mayagpag sa risko sa mga proyektong tulay ng Pangulo.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Agkon abo dong nalipay sa pag-transfer. Ginexpecta na ito matransfer abi si former Congressman Ted Harisco third Monday of January 2027. Third Monday of January 2027. Kundi Sunday kadlawan ni Tatiatihan ay third Sunday rong kadlawan. Third Monday after kadlawan matransfer ko ng voters registration halin sa 2nd District sa Tangalan pagto it kalibo rating congressman. Agdaya nga ra, seryoso gutara. Sigurado gutang madayunda. Bisan nga wa naghambay si congressman nga gakandidato imaw sa 1st District pero klaro gutagidra. Klaro pa kay rekto. Ag klaro pa sa hayag itadlaw rong pagkandidato ni Congressman Ted Harisco sa 1st District versus incumbent congressman Jess Marquez, mga kasimanwa. Abo nalipay. Sa 2nd District, kapingido ng mga kaliado. Nalipay rubatan. Mayor Michael. Ag makandidato tuman nga Mayor Del Ramos. Nalipay rong New Washington. May kaapin yun nga babaskog sa 1st District. Si Mayor Simonet. Sino pa? Basi ko nalipay may ngani si Mayor Jory Sucro ay anang tatay-tatayan. Si Congressman Anay Tedaresco, hindi man matago sa publiko, public knowledge man. Ha? Nga tatay-tatayan ni Mayor Juris, si Kong Tedaresco. Bisan nga naging aktuman mo kay Congressman Marquesto. Pero hindi matago orong personal nga relasyon ni Mayor Sucro, ako dating Congressman Itaklan Tedaresco.
19: May punto ang bawat komentaryo, Jujeth Reyes.
18: Ano pa? Ha? Ang Libakaw, ha? The grupo Team Chodosyo, Benz Navarosa, agbase RM Zapata, lipay man eh. Ha? Sa pag-transfer sa police district or pag-transfer sa police district ni dating Congressman Tedaresco. I don't know ang madalag. Nga ko 2016, dumaog it kabo or dating Congressman sa madalag.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Sa mga nagangirit-ngirit man si Mayor Boy Redison. Ha? Makaroon naghihibayag man si Mayor Boy Redison. Kaya makon mo, may Marquez ka na. Ha? Tapos, matandem ka pa kay Linda Maming. May Odric Villar ka pa. May Stevens Puentes ka pa. Diba?
19: May punto ang bawat komentaryo, Jujeth Reyes.
18: Makaroon ginabantayan. Ginabantayan dong hugag makaroon ni Kong Tedaresco. Sa masunod nga rin ang mga inadlaw. Ha? Sa masunod nga ang mga inadlaw na yung perming pagbisita sa aklan ko rating congressman sa 2nd District. Agrong perme-perme na nga pagbisita nga ni sa aklan. Ay, amba ko next, next week, iyaw man ni mo sa aklan eh. Hay, patimaan da. Patimaan nyo tara nga, hindi ko tagid mapunggan ruana nga pagpapili sa pagka congressman itaklan. Ruaton lang ginahugat makaroon statement nga magahalin banwa kay Congressman Joven Miraflores. Nahambay ko naman kung ano ang natabo during sa meeting ni Congressman Joven, Governor Joen, Mayor Miguel, Ag-Oswag Ilonggo Congressman Joang ito sa Shangri-La Hotel sa Metro Manila. May initial na kunusan ng kasugot. Pero wapag that statement, kinabaton coming from the mouth of the good congressman, the former governor Joven Miraflores, ngayon mo mismo banwa maghambay.
19: May punto ang bawat komentaryo, Jujeth Reyes.
18: Dahil doon nga puturot politika sa aklan sa mga sunod ng mga inadlaw, ay igabase natin sa mangindisposisyon ni Congressman Joven Miraflores. Paano abi? Alimbawa gata, paano abi kung pumabor si Miraflores sa mga Marquez? Tindugan daw nga doong partido at doong pag-ililibanan da ko mga Marquez. Ano dong posible nga matabo? Matsabukot manami erong senaryo nga matabo, banwa. Now, halimbawa gatara ha, talikdan it mga Miraflores rumag amang Marquez. Ag apinan gid, or kung hindi man apinan, pabayan Miraflores si Lolo Kong Lito Marquez ang Congressman Jess sa Police District, ano rumatabo? Ayan, masugot man na mag-amangara. Ha? Nga basta na lang ganun? I doubt, hindi. Hindi din. Hinaga, sugpo na natin da. May update kita hinaga banwa sa patagihapot politika. Ag sa mga wana ila magpamatit politika, ayawon gamot pamati. Ega sakit ang inyong buot.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Mahaba parang istorya mga kasimanwa. Hamakon mo, 2026 May. Eksakto, daywang dag-on pa ang nabilin. Bago rong 2028, presidential and local election. Kahaba-haba pa. Abo pang posibleng matabo kung kay Mabit Bobo Garcia pa. Hindi pa kita sure. Ha? Hindi pa kita sigurado kung may kung kay Mabit Bobo Garcia. Hindi pa kita sigurado, Jet. Daywang dagon, masyadong mahaba pa. Sa sulit sang dagon, abo pang posibleng matabo. Base kung may mga turn around pa nga matabo. Ha? Ngani ato tang bantayan. Ha? Tanawin aton dumasunod nga mga inadlaw. Kung wa, i-changes nga matabo.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Alas 7.43 oras sa Pilipinas. O, oh, standby ha, sa amun nga pagbalik. Balik kita't libakaw. Rong manifesto, ha? Manifesto banwa nga rong titulo nagahambal sang amun eh. Manifesto it panawagan halin sa mga nagakabagakang kababayinan itlibakaw nga nagatuod kay Arim Zapata para alkalde sa Banwa Libakaw sa eleksyon 2028 nga ginaparag makaron una sa Banwa Libakaw ag anytime umpisa makaron nga adlaw within this week hugaton naton base kon magtaot statement rugi na istoryahan naton nga si Arim Zapata oras alas 7:44 Hatod kenyo't Bimig Premium, kitang-kitang galing.
19: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang-kitang.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: 3, The Science of a Healthier Life.
1: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sang aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
2: Yes, John, thank you again, and thank you again sa atong mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Seminati On.
1: Okay, pag-isturihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers hay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina hay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abogid nga sa gamat.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Counseling 3, Poblacion Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
1: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 8:01 na. Dong, pakikontak ka ni si Engineer John Kenneth Almalbes. Ita Akenro. You're welcome kid, Madam Maria Ronayli, ma'am. Kay Sir Bong Hilito, happy monitoring na sa Estat Boracay. Good morning, Jet. Pag-greet ko si Lolo Digol Flaviano. Wow, happy monitoring, kid. Lolo Digol Flaviano Tmubo. Aga, happy birthday. Sana pagparaay ka ng may kapal. God bless you. Alin kay J-Lo Flaviano. Good morning man kay Junelski.